0: na ano blang gamiton ng ina para to find excuse ng iba siguro blang ng ibang sa SCOMO.
1: Oo. Ibang telepono na sila, even sa 911 ganyan ka rupang forensic.
0: Correct na. Di mabalaan kung sino mo.
1: Oo.
0: Ari nga galing niya, si Mr. C, nakilala, abi mo?
1: Oo.
0: Tingi, mismo, bakbaagin niya nagaling niya.
1: Oo.
0: Di siya ka binuti, kiti damo nakakita mo.
1: Oo.
0: Hindi ang ma-deny.
1: May witness, kakilala sa?
0: May witness mo. Unlike sa mga nagapangsas ko, nga through ano lang.
1: Pero isog ha?
0: Oo, isog.
1: In your face mo?
0: So, tiruhon nakakaroon. Kamu na, bala. Pag tiruhon, taka mo. Kamu na, bala. Pa Irwin, but that's the ano gyapon amo nang nagaling balang punto dire namahog lang gid sa gyap namahog gid sa mo
1: maniro sayo mo
0: kuno. Yes, correct na. So muna bala ang ihibalo taman sa publiko nga kung sino man nga tao dabi ang nagambal si mo karon ay patyon taka tirohon taka
1: kulbaka
0: pwede mo gina Kato pa Irwin malagas mo no kung may ara-ara ka lang niya ti mahimo mo gyud just like sa amo ni Subong no ti why man ko naglaom gurong senior citizen ka restuhon ni siya mo no why gini na lauman ti ang balikan ta ning kaso ya Katropa Irwin sa mga listeners ta for this morning ano no Mandaluyong City ni agin file ang label hindi ya Dres Bacolod kag wala na kang tanang Katropa Irwin sa natabo itong pagpamahog ya sa provincial capital dito ya lain ini dito na tukiban nga oy may kaso siya galing nga label kag ti Katropa Irwin dito gin serve ang warrant of arrest batok sa iya sa apat ka counts ang label ting label dan 10,000 pesos ang bail
1: kada isa
0: apat 40,000 tanan but sa Friday to gali nakapiyansa na siya.
1: So why siya nakapasobra Friday? Kaya kung magsobra ka Friday, tulugas ng Lunes mo?
0: Nang long weekend kagide. malong weekend kagide. For example, beti kung holiday Lunes, ma-extend ka ng imo pre-lodging eh.
1: Oo, dito ka gito. Kit-kit-rihas ka gito.
0: Kami man. Pero ito may lang, kahit ti Katropa Irwin, hindi tama niya makwestiyon, kay may kwarta man niya siya. May kulong kwarta ni Gusyante ni siya. Kag may kasarang siya Katropa Irwin, bala. So, tiyan mo ito nga natigayon yung maproseso to. Kag ti muning natabo, no? So, sa karon, suno mismo sa kay Police Major Rondel Tapang, ang station ko, ang OIC sa Bacolod City Police Station to Katropa Irwin. Nang, ano no, nakaging confirm na sa aton na naka-bail na but ang direk sa karong inalantaw is base kung may mga ibang pagid ba lang ang mga kaso
1: may nag-aukay pagid
0: oo di amo pa na bala Katropa Irwin no di sa aton na lang ganing pagid chindi total amo na malang ningin dahil mismo ganing gobernador ato nagambal man nga why naman kung nagigyang probinsya plano mag-file kaso eh
1: pakita nga do why man why na niya why na chicken niya hindi daw mag-file kaso yan pero pamangkot sinuto na pabukay man
0: mo gani man tiyan mo na ako pamangkot na tiyan mo na ganyan yung bal na itong kaina may grabe na nga gahom
1: oo gamadjik
0: oo ng ano bala nga matingala ka lang nga may warrant ka na nga wala ginanay gin due process
1: gani.
0: May warrant ka na
1: oo daba
0: hindi man ta magsiling waslik waslik wala to
1: pero may basta may gahom may gahom ang tao da grabing powers niya
0: grabing power yan isang daang porsyento
1: na 100% ayoko na sa
0: mamunayang bablan lang masyado ka ng malakas sa mundo ng mga tao
1: yung tanong ta who's the boss di po kick ka munang
0: Teka, ano blang Katropa Irwin? Tod, balabi sa ikaw na lang pag Tod, no? Malain man Tod, pamatian nga mo na blang bagay. Pero galing kong ninchin di yun, to lang is sa muni nga edad ya so, ano mo na lang mo phone mo na lang mo, pabayaan mo na lang mo
1: hindi mo na.
0: Sige na lang, bayan ito kung ikaw nga mapinatawaron nga kasi tao nga makagagahom ka.
1: Oo.
0: Ano mo na lang kita mo?
1: Patawad.
0: Kahit ikaw man be mismo may pang-inuino.
1: Oo. Insipiyon mo na.
0: Gusto mo pang-inuino, bigat ra barbe. Kito tal may ano man ang tao, gin gin hatagan man sang kaalam.
1: Oo.
0: Kagpasinsya ang tagsa kaysa sa aton.
1: Oo.
0: Nga bay na lang ta. No, kay ikaw yung may kapasidad nga maging sinde mo.
1: Oo. Sindihon mo lang.
0: Sindihon mo na lang. May kapasidad kaya maging sinde. Tapos amo na nga edad, 78 years old. Sa matutod niyo story ha, ang imo na nga edad, ginaano na lang na iyaka to parwi.
1: Oh, ginapaano. Oh. Inet naman ito ha. So, inet siya to duro. Blood dye, blood
0: to duro. Amo na nga edad, ganila glabot, bala sa sulod niya presuhan, ginapagawa na nino.
1: Oo. Ato blang, ano gani, ng...
0: Good can, ano
1: good can conduct
0: time allowance, time allowance nila. So, oh, hilway na, igwa na sila mo.
1: Oo, ginatagaan sa parol.
0: Gani, ma, oh, may parol sila. Sa edad mo, for example, nga 80, 78 years old, for how many years left na lang, may kakabalo, na ba si ipagwa mo sa presuhan, tapos nagpauli ka sa inyo, pagkulog mo, hindi ka na din kabugtaw, tiwain mo na na-enjoy ang freedom nga gusto mo for how many years, nga ginbaylo, nga ginuyang mo sa sulod sang presuhan?
1: Na.
0: Mula pala.
1: Ay, nako.
0: Ti, ito pa Erwin, galing, amula ni, no? Again, nahilway siya kay bangod nga nakapiansa.
1: Oo.
0: So, amuning siling ni Police Major Tapang nga nang wala pa man sang may gin pasang affidavit.
1: Oho.
0: For those who wants nga mag complaint, no?
1: Or mag assistant ka tropang friends. Mm-hmm. Okay, hindi kami file kaso. Ah. No. Pero nabukaran ang kaso.
0: Nabukaran ang kaso.
1: Pero hambal nila, sinya basta may ma-file pa ang kaso.
0: Oh. Tikaluoy man ni sa iya bala. So sa subong bala nga nato ni just during December is the season of ano kuno ka tropa Erwin.
1: Oh, forgiveness.
0: Forgiveness and kun ano pa gitira.
1: Sharing.
0: Sharing.
1: Oh.
0: Caring.
1: Caring.
0: Maing. Pero dapat everyday ka tropa Erwin mangin ano kita? Mangin ano nang gani?
1: Oh,
0: mapit na mapinatawaron kita.
1: Oh, and be a blessing to others.
0: Yes. Si kito tal Domingo.
1: Oh.
0: Si Sos gani gin patawad to si ano to? Si Janto balang nag ano siyang nag-deny siya 2 times before 5 times I think before sunrise.
1: Si Pedro.
0: Si Pedro to no? Naging deny si Sos nga laka beses at least magbutlak ang adlaw.
1: Damo rin kipamati sa itong pastor, pero katropang Franz sa balkono, sige, ginpabalo naman sa kadaan, i-deny mo. I-deny mo ko, maabot ang oras, i-deny mo ka. Oh, tigili mo, igit, sige ba, base mandato to sa ngakon nga, Diyos to.
0: Oo, yan ka, May. Ay, oh, galing, no, kaginambala na siya, no?
1: Oo, barang ko siya.
0: Yeah, before sunrise, you will deny me.
1: You will deny me. Tinatabugin.
0: Natabugin.
1: Ay,
0: Pero galing tigat ropa Erwin, ang iba niya nag-anugid dyan, no? Na anugid sa kalaglagan, bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti amo ni Subong, na amo na nang natabo, bala.
1: Mm-hmm.
0: Ti ang suno mismo sa Police Major Tapang, ano na lang sila ka ropa Erwin, ha? Mm-hmm. Kun may mag-file sa reklamo.
1: Mm-hmm.
0: But ti desisyon na to ni Goblakson legal nga dlaw, mm-hmm. Ang probinsya, hindi naman mag-ano, ha? Kasi kung ti... total amo na yung statement sa gobernador nga muna bla
1: dapat marching order na
0: marching order na lang hindi na lang
1: hindi na lang bayan na lang na
0: gani man iti si Gov may idadamandan si Gov kasi na
1: asya feel ko man mo
0: hindi maguro ni Gov mo kasi mabalan ito mga rupa Erwin si Gov Lacson niya doon ka ano lang yung atao man no
1: doon ka chill lang ni siya
0: doon ka chill lang yung atao
1: sige pilan subong si Gov man
0: doon pila nagawa si Gov kasi may 70 na
1: may 70 man eh ba tiyagan ko na niya dali kami init ko naman mag-edad ka katropang Franz nga sobra si Sinta dali kami init pagkatapos ga ka irritar ka irritable ka dala na sa andropose mo may kilala ko yun pag-ani niya 50 o 40 nag-andropose na
0: lain niyang kilala tiya tiya andropose ito kilala tiya nagkupos nagkupos
1: ay nako Why no chance? Sa galing niya, yeah?
0: Di pahabu ka naman siya, eh. Bumba naman.
1: Bako mo ba bumba sa hangin? Perme, suyop siya sa sigarilyo. Why mo sa gahabok? Giniwang sa giniwang? Ay, hindi agay po raw. Hindi agay po raw, doy.
0: Paano di magkupos? Kay ang bilin upos.
1: Ayun na po.
0: Pero nga tropa Irwin, may interview ito na kay Police Major Randall Tapang, ang ang OIC sa karon sa Bacolod City Police Station 2, ang kung saan natabo ni Bila. No, nagpiansa na ni si Mr. C sa kaso, or sa warat sa kaso, yun yung libel. Kamatay na ito.
2: Okay, so bali na ka bail gid siya gali, sir?
3: Yes. Bilabo lang man kasi nilang iyang crime na libel niya.
2: I see. So, ang ano ni Sarang Sir, ang progressor sa investigation sa bahay niya sa Capitol?
3: Sa Capitol, ali, wala kayong official. Kahapon, din pabalikan ko naman na hindi available kasi si admin officers dito. So, para wala na mo ng ilang plan mo dito. O, kung naman di ulit, follow-up naman namon. So, wala pa din actually nagpa-blocker sa bilang sekretary.
2: Okay.
3: Which is very important dito sa pagpapayin. Pero sa ilang mga po magsimula, no? We cannot proceed without their signal. Kasi
2: okay.
3: Ilang complainant kasi.
2: Muna, no? So, sila gito ang
3: hindi naman kami, ha? In a way, pagka ano man ang decision nila, But, din lang muna kung ano man yung decision nila.
2: Pero, sir, tapang pag-assess mo, anong posible gina, sir, ng mga kaso? Grave threat, sir, or ano?
3: Mga, kung sa mga utterances niya, no? I-determine naman na, hindi sa amin ito yung grave threat sa damage to a person. Kung, muna gani, kailangan naman ng ilang apilabit siya,
2: okay.
3: Sa pero, kailang blacker anay, no? Kung yes, sinong yun na direct yung tao, kasi
2: yes, sir.
3: There is no mention in your name,
2: no,
3: kabun na yun. Pero kung depende sa ilang apidibit sa pala, no? Kaya yung direct, because yung nakabati, yung witness, no.
2: Okay.
3: So it's up to them naman kung ano, kung ipopostrugid.
2: Okay, sir. So far, tigmaga muna, sir, tapang why get any affidavit, no? Why pagid, no?
3: As wala pa kasi, mula din na pala po naman, okay. That will be their decision by Monday ulit, mabalik ka naman ng...
2: So, muna siya. Okay, so yes, sir.
1: Katropang Franz?
0: Yes, Katropang Irwin, no? So, tinabatan si Police Major Rondel Tapang, ang OIC sa Bacolod City Police Station 2.
1: Toho. Muna eh. At least, naka-bail na siya. Pagkatapos, hindi na siya ma-preso. Pero ma-proceed po ni Japo ng kaso mo. Titanong ta eh, kung ano na ang makikwas na. Pero, sa ato naman probinsya, hindi man sa mag-file sa kaso na. Mismo ang si Gov naghambal na hindi na mag-file sa kaso. Pero, abri sila sa mga complaint ang police naghambal. Sige, kung may mga ano pa da, may mga reklamo pa da, pabalaan kami. Kay... aray man hindi siya. Naka-bail na siya.
0: Gani man.
1: Ang pamangkot na, ano itong transaction sa provincial government?
0: Oo.
1: Nga daw na init gito siya.
0: Gani man.
1: Why ito na mystery yan? Pero may lang taga-tutok siya sa kay Mr. C. Di, pero anong transaction to? Nga na-init gito siya. Nga kwaon niya gito sa provincial administrator. Ang ining papilis.
0: Nga andito.
1: Oo.
0: May ano to. Muna ka ito pa, Irwin, ah. So, at least, no? Tapos na ni ang kaso. Isang sambit ni nga pagpamahog to, no? Pero, muna na, ang sa Kapitolya, why pa yan na conclude kung ano, ka ito pa, Irwin.
1: Ito.
0: Kung mag-decide ni,
1: muna.
0: Ipaagin na lang sa ano, regular nga pag-file.
1: Basibla may staff naman ito magreklamo, bla? Oh, hindi yung provincial government pero staff sa provincial government ba file kaso.
0: Ganyan.
1: Pero well siya, no, why pa man sa kaso.
0: Yes.
1: Muna gani sa mga kauturan ta, galing ti kung kisa sa may edad na hindi mo punggan ng imong ano mo init sa siklabo kung kisa bla. Pero hold your horses. relax.
0: Iti mo na blang may edad na mo, no? May edad na. Sa tika ta parwe na mo ning tondering update, no? Dari mismo sa patrol sa liwat ini si Katropang Franz Sandro Burgos dalam mga bukol-bukol sa lawas magtumar sa Santo Blas Gold. Para sa Nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
4: XFM Live Reports.
1: Anyway, mga katropa, oras nato is 8:15 sa pagpangalagad naton. The results ay, among itong pinakamabrita, kinatag ni katropang Franz Andrew Burgos sa provincial government, di naman sa mag-file gadya. No, kung naman plano si Gov na maglaot sini sa iya. Pero mga katropa, wala ba natin ginanormalize na no, ang mga pamahog? Pamahog is pamahog. Maghambal ka, patsyon mong isa katao, maniro ka, pamahog na. Kag sa subong panahon, mga katropa, may mga insidente sa pagpamahog na nagluntad, gid na tabo. So, kada mo sa kabuhi ang nadula tungod sa pamahog nga ni mga katropa. So kung as much as ang init, tabadama, subong, 2026, katropa, insakto, year of the Golden Horse, no? Ambot lang, pero amo na, sa 2026, kainit sa tao, no? Damo sang inaway. Singkianay istorya, bundakanay, Dios. No? Amo man sa mga politiko ta, no? Tabo di sa national government, tabla, bisan sa mga taratapan tas gobyerno, amo man ang kakalatabo, subong. Yung nga lahat, ano? Amo na yung tuig, gapainit ang tao, dali mag taas ang presyon. Ay, hala. Anyway, so, latlaton to na ng mga katropa. No? Oras natin, 8:15 na sa pagpangalagat sa atong platinan. Mga katropa, morning sa kay Ma'am Bell, Bella Bill, Indrina, from Mansilingan Chapter, sa Moms, thank you. Ma'am Solito, ma'am, may utang ko rin siya, ang record. Sige ma'am, record ko lang to, ah. Thank you. Mayna, sila Dora, Dumipig, morning, salamat kin sa Punta Taytay. Kag, sa kay Ma'am Melanie Martisano, always kami support sa XFM sa Sitio Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. May naano naman dapat ako no, may ginsulod ko nung panimalay to sang wala man kilalaan nga mga suspek. Oh, daw dako to ko na nakuha. Pero sige lang mama, no? Try na mo ko balabot na namon. Pero kumusta ang aswang-aswang daw? Ara pa. Nag-ayaw na siya. Oo. Kinahanglan ng tuguro man attention medical ah. Para mag-ayaw siya. Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Kumusta ka muna? Sa Himamailan, Ma'am Jessica, good morning. Nakatutok muna siya sa radyo nila. Oh. Thank you. Kagsakay Junior Alegria, may aga. Thank you man. Salamat gid sa pag-upod. No? Randy Santisas, happy listening to Tomas Tulibas from Randy Santisas. May ngayon. Kagsakay Junior Ligria. Lingya, good morning lang kay King Kong alias Iget. Kagsakay Bisaya ni Bay Ramel Mamilya. Kagsatanan ng mga nagapangapi sa overflow. Ay, si Junior Ligria, guro. Mapadlaga niya, ay. Oh, doon ko na mo sig nag-greet ya, permyo. Mm-hmm. Gana, guro ni. Ta, Sir Emel, suportahan nyo gida si Junior ha. Magpadlagan sa gani konsyal, kagawad, suportahan nyo gida ha. Eh para may arat ang representante, umadaog na siya, ipakayo niyang overflow. Ipakayo niya ang taytay. Okay sir, thank you. Salamat sa pag-upod sa aton nga para aton tunan mga katropa. Anyway, para sa ihibaloblas sa aton mga katropa, you can check us out sa Facebook naton. Ang Facebook ta is XFM Bacolod News and Public Service Authority. You can share, you can like, para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon nga pwede nimo makabenepisyo man sa imo, okay? All right, so ano lang, hatag na kamo sang pabalo lang kamo ha. Ang again ang aton nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Dali naman sa kalangkalan mga katropa, pwede ka mo ka ano, pwede ka mo ka-check sa aton sa Facebook page naton sa XFM Kabankalan. All you have to do is to type key in ang XFM space Kabankalan. All right? Para maka-update na kamo sa mga latest postings naton, news nga dapat mabalaan sa mga taga Kabankalan. Kumusta ang aton nga mga kauturan sa Kabankalan? Medyo tulutaw-haytaw-hay sa lasbong. Ginamo or ano pa nga mga sistema mga morning. Salamat gid sa pag suporta sa mga kauturan. Tedras Mercado Blas Kapihan ni Sponsor ni Gada Cafe. May ara da nagpamati sa XFM. Thank you salamat gid ha. Kag mismo sa Kapihan dira sa Mercado. Naka XFM man. Thank you Wala na kami kakadto-kadto da. Pero sige lang no, bisitahan once in maka bisita mga pay naman tada. Okay? Oras natin 8:21 mga katropas pagbaragad natin sa aton pala tuntunan. Amo na yung masadya mga katropa, no? Ang fuel price natin mga katropa possibly magsaka. Pero duwa-duwa pa ko no? Mayo na yung balita. Ang mga kabalita, mga katropa, is base ang fuel price ma-intervene ang aton nga national government because kung lang taon magid man siya, based on trading, mga katropa, ang Brent oil na ito, mga katropa, sobra na $100 per barrel na mo, no? So, kung sumaka na sa sobra 100, may epekto na sa aton di, okay? 80, okay pa, no? Hindi siya muna ka-dako ang gina-expectaran na ito, no? Ang ginalang tao mga katropa, if may ara sa intervention from the national government, ang pagsaka niya is 81.47 lang, okay, ang presyo for unleaded gasoline, no? For diesel, ginalang tao ni mga katropa ang ining source naton harin mismo sa Metro Fuel Tracker, no? Posible magtimbuok siya sa 92.6 cents, 92 pesos and 6 cents mga katropa. Pero ang pinaka pinakataas gidya mga katropa, posible ma'am experience naton mga abyan, no? May ginalantaw di daw 3 pesos. daw 3 pesos gid ang saka niya. So expected mga katropa mo niyo, no? Ang sa gasolina ginalantaw madlagan sa 4 to 5 pesos. 4.50 to 5 pesos. Sa diesel naman ginahambal na mga way pa, no? There is no certain confirmation from DOE kung pila ang fuel adjustment nato karon. Pero ginalantaw is 2 pesos ang range niya 2 pesos to 3 pesos katropa buwas, no, based on trading, no. So ini dalas ang tension dito sa Middle East, no, kag waito sang Iran, mga allied countries sang US nga binumbahan to, inaway ang ginaway. Ginpulihan to nila ang Iran. May Iran ang grisback mga katropa. Ang pinakamang fuel deposits or mga processing plant ginbumbahan man to sa Iran. No? Amunay ang problema. Ang Strait of Hormuz mga katropa controlled naman sa US. No? Probably may makalaway ng supply. Pero ang gakatabo na bi mga katropa, may hinahinang panganay manada, may ara manada sang mga mikos kung nagkakatabo. Ang ibanda sang una sang normal pa abri pang Strait of Hormuz nga ginahambal, amuni ang ginaagyan sang halos 20% sang supply sang oil sa bilog kalibutan. Mahilang panganay mga oil companies da, no? Ti hampang Japan sang mga dagko marason, ha? Kung sino naga-control sang Brigiana, isang Brigiana, isang ano, isang petrolyo. Abi. Ti makadoto sila pagkatapos ti depende man ang mga kuno kami communication na ano, no? Ang ginahambal ko no may ara ginakabig nga may ginahambal nga si storage, no? Kung sinin gadak da ang mga oil tanker sa nasa sa Red Sea and hulaton ang pinaka mga daw, no? Antes kay mag gwa pabalik sa ilang mga destinasyon. So ang gakatabo may shortage kay kalatabo, may kakulangan sa supply, nas nagataas ang supply sang ano, supply sang petrolyo, ta presyo sang presyo petrolyo. So sa karon medyo ara may tension nga nagaluntad mga katropa. Wait ta kabalo kun ano gid man ang dalom sa nang day because kun nang taon ta balita lang ginapunggan may ara sang pag pagugot sang security dira sa Strait of Hormuz tungod sang presensa sang mga puwersa sa Iran nga anytime maglabay ng mga tanker mga katropa probably base mabumbahan sila kag maparuparan sila sa mga drones dira mga byan, no? So medyo risky. How long wait ta kabalo mga katropa, no? Wait kita kabalo pero ang pinakamang resyente that's why ang mga grupo sa mga sales and marketing they projected already they have the data mga katropa until 2030 ang iniepekto but may by 2028 may matabo na kuno nga pag inistoryahan nay mo, no? Kay kun hambalon gid man nga kung gusto pus-on sang Estados Unidos ang Iran kaya ra gid man nila, no? I-control nila ang Iran pwede na gid man mo pero I don't know kung ano ka man sitwasyon, no? Ano ka sistema ang ginapatuman sa US until now ga problema kita tension sa Estados sa Middle East, no? Maybe may ara man sa benepisyo da. Maybe may ara man sa nag-take advantage sang ining mga sitwasyon nga tanan kita nagasuprer sa pagtaas sang presyo sang gatong sa binog kalibutan. Daw amo na sang pila ka mga sistema mga katropa. Sobra. Expect ra naton 4 to 5 pesos sa bahog gasolina naman ni, no? Ang primero to nagwa to 3 pesos lang mo, no? Ang posibleng isa ka pero subo ko mga katropa oh, daw gina-expect na rin man 5 4 peso hasta 5 ka pesos, no? May ara naman 3 pesos o 2 pesos tub 3 pesos na posibleng isa ka sa presyo sa petrolyo mga biyak panob naman ko on sang regular days na ito mga katropa maghambal ka 50 centimos siya big deal na ni Saturn mo naglalain na ta kay ti amo nang saka sa presyo may epekto man sa mga saka sang balaklon nag-epekto man sa inflation rate mga katropa diri sa atong pungsod, no? Dako ang role sang ining sang gatong sa aton ekonomiya sa pungsod, no? And that's why parawagan sa mga grupo implement na ang suspension o kung ang pag suspender sa mga taxes na nakapatong dira sa presyo sa petrolyo mga katropa. Yabal to sang aton nga DOE sinya di maperdi kita halos 36 billion pesos at the end of 2026 if i-cut down ta mga excise taxes na ton, no? I-kumpara ta sa mga ginapagwa ta ng mga budget para sa assistance kag subsidy sa so, pila ka mga apektado ka mga sektor mga katropa mas gamay siya million way katunga kuno mo, no? So the government is saving. Nag-save ang atong gobyerno para hindi matamaan si sining crisis mga katropa, no? Because kung di punggan ang problema ta is ang pagpagita sa mga supply sang oil kung di ta makwa kung wala ta kwarta ti wala eh. Pero hindi amo na sistema mga katropa. Ang ining binaklanay mga katropa nakasalalay man abi, no? Ang gobyerno nag-negosyar mang ano ba kaldi ha? Mga oil companies kanyan, no? So playing safe dyan po ng gobyerno mga katropa, no? Ang gobyerno tas Pilipinas negosyante man nagapungko mo. That's why even ang ato nga servisyos publiko ginanegosyoan mo para makasave ko, no? No? Makasave siya para ang korupsyon padayon palda paldo si Bosser Amarabla Ay nako, pero sige lang, padayon lang ta mga katropa. Importante, ano lang ta, buhi lang. Huwag sa mga masakit, huwag sa mga may ginabatsag kita sa tulawas, no? Importante kondisyon ta po, no? Para may arak kita sa kabaskog para mag panika o kung mag pangita sa kinabula. Magpadayon sa kabuhi natin mga katropa, no? Ma'am Lentalde, good morning. Greet ko lang si Ma'am Jessica Gonzalez kag mga members niya. Thank you. Ma'am Lentalde, monitor lang kami. Thank you so much. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton nga palatuntunan sa mga katropa natin dira sa Himamaylan. Gina-check ta ba si Ma'am Rimtan ta para mga ano ako, mga ma-mention. We have brown out naman sa amon. Hindi na ta matingala, Ma'am Lin. Mo, gina. Sa kanlaong chapter, Amiga Koreana Gestro, members ng class sa kanlaon. Thank you, ha. Mga commercial ko na, haboy ito mga obligasyon na ito mga katropa sa ating palatuntunan. Balik kayo tapagrapos. Bye-bye.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong po sa orderyo ang kape, gatukang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibig sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Yan ang tumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong ikot.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Exciting!
15: Exciting!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pagpapanag na ito na 8.35 na. Check out na. May ara sang naka-schedule ko nung kilos protesta mo. Ang mga transport sector diri sa Metro Manila, tungkol sa pagsaka sa presyo sa petrolyo sa karon. So, ang ginahambal, hindi sila satisfied sa nagkalatabo nga ginihimo sa atong gobyerno para i-control ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag sang presyo sang kuryente. Daw nagtilingob na ni mga katropa, subong niya nakabangko, kita subong na ang problema, ta subong kuryente, energy, no? So this is function sa atong nga Department of Energy na mag-control sa nagkakalatabo sa inyong mga katropa subong, no? So check your own ta ang aton nga ano nga mga transport group kay daw may plano to ang Manibela, Manila nga mag-kilos protest na kung may araban sila sa ngila din ano nga schedule, no? Ari ko sa linya naton presidente sa bakod ni Manibela, we have Sir Rody Catedral. Sir Mangyaga,
1: Good morning, Dr. Pangwen. Kung sa tayo nagpapatiin sa Mexican Bacolo, good morning.
0: Sir, wala ka mo sang plano? Untat biyahe?
1: Dr. Pangwen, may ala kita buwas niya sa bagay mo. Nga, isang karaban lang, no?
0: Oo.
1: Lahat sa jubog to balasunti, kaya walang inaan na kita na sa mga uras.
0: Oo.
1: Para sa kumpakita, supportar, kagpaga, kapanawagan sa atong grupo ng Manila.
0: Oo.
1: Nationwide na pag protesta.
0: Oo.
1: So, ako niya ba yung brala kitaya sa atong old airport alas mag-usog na balatunsi.
0: Oo.
1: Mag-karaban kita, mag-alibot sa atong public plaza.
0: Oo.
1: Nga may mga placards na nila nga may sa mga bibanda. Bilangon na ang sa ipambalyo atin sa sagang old regulation law.
0: Mm-hmm.
1: Dapat gaan din sa gobyerno sa sustainable mga ayuda ang atong mga driver. Kasi sa ato na balaang subong, mubin tayo stress na ang atong presyo sa petrolyo sa Martes. May ara sa isa kang pagsaka naman, puno, tagpo, 23 pesos.
0: Uy!
1: Diyos, masubra na kita isang gatos.
0: Oo.
1: Hindi na naiyakaya sa aton ng mga drivers, sa mga consumers, no?
0: Oh, that's right.
1: Isa pa si Ray, mo programa ang gobyerno, taman po, the discount.
0: Oo.
1: Sa aton ng mga gasoline stations, pati yan ni akon sa lapyan nga Ricardo man, wala mandaraan na nila. Kasi na 12 pesos na discount sa mga authorized gasoline stations.
0: Oho.
1: So, amoy na Pangwen.
0: Oo.
1: Ang aton nga activity buwas nga adlaw. Tira, ekspitaron nila ang aton nga mag-upload sa sina nga mga grupo lang niya sa Bacod, Manila. Yara sa 400 to 500 units. Ang buwas ang pag mag-upload sa sina nga karaban na ang tawagin na naton na protest karabana.
0: Oo, okay.
1: Mag-aturbato kita sa bilog para mabatian sa naton ng mga pumuluyo ang inain sa mga transport groups kag transport sector diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Sir, hindi ka mo satisfied sa mga sabat, lihok sa gobyerno to address the problem?
1: Masyado kalayo sina sang ilang mga solusyon kuno sang problema sang aton nga transport sector.
0: Uh-huh.
1: O kon sang aton nga tanang nga grupo sa transportasyon kay ti.
0: Uh-huh.
1: Ang ilaya ba ni solusyon nga subong nga solusyonan pagkabuhas na wahin na.
0: Uh-huh.
1: Di ang dapat niya mag pangita sang long term nga solusyon kung kumpide gano'y ni ang value added tax sa gano'y kay ti.
0: Mm-hmm.
1: Kung may kwaon, tanitanan mga 16 pesos man mo ang madula.
0: Mm-hmm.
1: Dako na siya nga diskunto sa ating mga drivers,
0: oh,
1: sa ating
0: right.
1: mga consumers, kagang mm-hmm. ating nga dapat taason ang ating discount
0: oh.
1: sa ating mga gasoline stations. sa ginimantabi ang mga gasoline stations, hindi nga may liber ang gobyerno kaya dapat intervene na dapat hindi pa pagkatamaan pasaka ang inilaton ng mga presyo ng petrolyo. Kahit kung aton lang tawon sa dasal sumana pa yung nasaka, ay niyo, kalabanan niya, nag-asaka na yan ang mga ila naton sa mga gasoline stations. Pagkatapos, kung magpanaog, di madugay ang pagpanaog sa ating episode ng petrolyo. Kung mamapian ka lang sa niyo siya nga may binumbahan ay tumilas tax niya. Aking diapon niya na may damo sila yung tax na napundo.
0: Oo, nasaka na yun.
1: Pagkabati ng tiyan namin na sa lukok to may saya, ano niya sa iba niya lugar, mahal na yun ang ilang episode ng petrolyo.
0: Huwag pakalupad ganing racket, gan saka na da yun mo.
1: Amo na sa isa pa na patropang men. Di amo na sa angatan niya dapat gamay karibin ng gobyerno pa sumi. May miara pa lang ng authority ang aton department o binyagi na wala ginagiyo. Ina amo na galing sa kapagkita na amo dapat mula ako na nasigli energy secretary garin, no?
0: Oo.
1: I think wala na siya na tao sa samais ang guwain.
0: Why? Ulihis na permiso problema?
1: Ayos. Nagwala kasi siya na kamalo kasi kung ano mga problema. Kasi kung ano mga solusyon. Ang old regulation law dapat buwag na good. So wala niya authority ang ato yung ano eh.
0: Oo.
1: Na gobyerno sa pag-intervene.
0: Oo. Oo. Oo. Anyway. So, what sir? May ara ka mo sa motor ano ano ganito wag ng parada
1: protest caravan.
0: Ako a protest caravan. Oh sige sir. Anyway, we will check on that by tomorrow. Any message sir para sa atong pamuruyo sa atong mga kuturan? We are stuck na sa dako nga problema saka presyo petrolyo, saka kuryente, brownout kay kun ano pa.
1: Yes, para sa atong no, kami sa transport groups, upod man sa pumuluyo naton. Kami nagaprotesta, nagsinungod mga unsang asod-asod na problema nga daw hindi masolusyonan. Hindi lang sa naton kasi kami nga sa local din wala kita problema sa administrasyon ni Nergay Gasabaya apang ang sa national nga isyu o kung problema. O nga mayara sa asod-asod na pagsakas ang presyo ng petrolyo nga wala maghahatag yung term ng solusyon ng aton ng gobyerno kagamuman ang asod-asod na pagsakas ang presyo ng aton ng elektrisidad na pigaw paghina ng servisyo sa medsina aton. Mas maayo pa nga si Nico ganit ko sa Propangwell ang nag-manage sinalin sa una mo kahit ako ginaproblema sa ang TPP nga programa na isa man ito ginagusto nga daw ginaplagnuan sa nga isa pa kong gisistader na pati modernization program TPP yan naman ito
0: kahit
1: para parang problema kag-utang sa sina ng mga modernized groups.
0: Ay grabe mga minsan no?
1: Para sa atong panawagan sa bilog na pumuluyo sa Bacol, especially sa Bacolod, dito sa Negros. Mag-isa kita nga pumuluyo, consumers, kag mag-hikot kita, kag mag-organisa para sa isa kapag sumpo sa sina nga aton nga ginatanghi mo sa pila ka mga kongresista, kag pila ka mga opisyal sa aton nga gobyerno. Nga ila lang interes ang kinalantaw nila. Dapat naton balabagan ito ang mapat naton. Ato bangon ang ina nga mga problema. Mag-unite, dapat yun mag-unite ang aton driver, operators, commuters, pati consumers ng bilog ng Negros para masolusyonan kag mag-ikot kita sa isa ka dako nga protesta para sa mga dura na mga problema naton nga gina ato bang madamo nga salamat kay mayong agas naman.
0: Salamat kit ka Sir Rudy. Salamat. Inyo na ba ito mga katropa, si Sir Roddy Catedral, ang presidente sa Bacod ni Maribel. Amuring nagkakalatabo subong sa ano sa gobyerno ta, may isa pa katuig ang presidente, less than 2 years mga katropa. it will be challenging, it will be a challenging year para sa presidente na ano siya eh, na kabudlay sang guni, no? Walang taon mo sa sistema sang politika, pagsugod pa lang sang presidente sang iyang termino nami-nami, no? Kaya ang presidente ta kag si Vice President Sara Duterte are advocating for unity. That's why ngilang team is unity team, no? Para ni ang intention kag ang ano ang ilang objective is to unify, notwithstanding sang mga tuluhan sa politika, notwithstanding sa ilang away sa politika, no? Kag sa mga kontra sa pamilya Marcos kag Duterte, na nag-unite sila, nagpadlagan presidente si President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, and gintawag ang grupo nga Unity Team. Sa Unity Team ni mga katropa nga dapat i-unite ang bilog nga Pilipinas mo, no? Kag mga political groups mo ni mga leaders naton para mag-upod sa isa ka pananawan, isa ka panawagan sang atong gobyerno. Nag-away sila yung duwa, no? Tiyan mo na mga katropa, how could you convince people to believe on you if ang inyong panawagan gani hindi nyo matindugan? Paano kami magpati nga ang korupsyon tutuod sa ginahaboy nyo ng mga nga mga isyo sa tagsa-tagsa? Duha man lang ni sila. Ha? Kung kamo mismo nag-away kaya hindi nyo mapanindugan nga mag-isa kamo nga duha. No? Oh. Hindi nyo mapanindugan na? Hindi mapanindugan sa presidente ta, hindi mapanindugan sa vice presidente ta. And the worst scenario nga natabo mga katropa, duha pa sila subong ang nag-away sobra-sobra. Ha? Dumduban nyo to sa mga eleksyon, no? Unity Team, gusto nato mag-isa, gusto natin ipakiduso ang ining pagkakaisa ng lahat, no? Pero sila mismo hindi magkaisa. Kabudlay sa ila mag-isa. Ha? Now, people are being divided. Both Duterte and Marcoses. Sila ang nagbuka sang ginahambaltang pag-isa, pag-unify, pag-unite sang tanan. No? So hindi kami election mga katropa. Anong nakita mo dada? Anong maano mo, no? Anong mahambal mo, no? Ikaw bi hambalon mo nga i-unify ta ka kontra partido ka? How could you convince me nga ma-unify mo ko nga kamo mismo sa inyo mantra hindi kamo katuman? Ah? Ang inyo promises tao hindi matuman. Kamo pa ya subong niya ang nag-away nga duwa sa issue sa korupsyon. Paano kamo makahambal? Paano kami mapati both ha? Sa grupo sa Marcos kag sa mga Dutertes. Paano kami mapati nga ang korupsyon lapnagon sa tagsa-tagsa? Sa ginahabuyan nyo, kay kung mahambal ang Marcoses, sabaya korap ang Dutertes, korap ang amon eh, no? Pagkatapos, ang mga Dutertes naman siya, grabe, paldo-paldo, minaleta nga kwarta, amon eh, bra? Paano kami mapati? Kaysang okay pa kamo, sang gaupdanay pa kamo, why man na nagwa ang isyo ni? No? Gintabunan ining mga isyo, mga katropa, may paglimbong sa tao, may pag-into sa tao, ginboto lang kamo tungod sa promesa niyo, not sang integrity sa mga politiko. Now, isa kag isa subong ga binundakanay sa politika, ga binundakanay sang isyo sa karon, no? Di pa bangkot din ang interes ng tao da, no? Divided ta, gusto ta nga mahilom, no? Ang ining pilas sang pungsod tungod sang political division. Pero on the other hand, ang sistema, ang sitwasyon, mga katropa,

ang interes ng tao diri kita ya. No? May problema kita sa problema, may crisis kaya pagkatubang oil, gatong nagasaka. Nagasaka mga baraklon, subong. Tungod sang ining pagsaka sang presyo sang petrolyo. Nagsaka naman ang presyo sa kuryente. No? Rotational brownout and all. Ang ginasupres ang tao, mga kamata. Mataas nga billing. Mataas nga presyo sang tubig. Ha? Mataas nga presyo sa kuryente. Amo rin ginapakatubang ang mga problema. And this is non-political. Ha? Ekonomiya niya subong nagasupres. Ang problema. So, bisanano nyo pa kahambal nga may ayudang ipanghatag sa tao. Bisanano nyo pa kahambal nga solusyonan namon ang problema. Bisanano nyo makahambal nga may ara na kami ginapanghatag na bulig sa tao. Ang paglantaw sa tao, temporaryo lang na Japon. Pasakay lang na Japon. Para mag-gain yung trust namon. Where at the back of our minds, failure ang administrasyon. Ha? Amo rin ato nga panumdumon mga katorapas panahon sa eleksyon. Politiko yung mambala na sa isang promisa nila, pero pagpungko nila mga katorapas, kabudlay na sa no? Diin ang unity yung nahambal sa Marcoses. Ha? Diin ang unity yung nahambal sa grupo, sa Dutertes. Ha? Kaysa naman mismo, hindi man magpa-unite sa mga Marcoses. Dasun papatihon nyo kami na hindi kami kurap. Papatihon nyo kami na limpyo kamo. Oh. Ang ginaistoryan sa impeachment trial, o kwarta ni Tanan. Ang ginaistoryan ta sa flood control, kwarta ni Japon sa tao, ulamid ni Tananda. Amo ni ang dilemma naton karon, paano solbaron? And the way to do that mga katropa is pagbag-os ang sistema ta. Pagkuha sinespo. That's why mga katropa suportahan ta ang ining anti-dynasty bill nga prohibit bala sang pinamilya nga politika. Direta na patay mo. Direta na intuan mo. Ira blang tagaan ka bulig to, may utang na loob ka. Hindi ka na ya, why ka na choice? Kay butuhon mo sila, may ginhatag sa simo mo. So, sa panahon sa eleksyon, isipon ka na, inisipan ka na nila, itumboyon ka na nila, ay, gimigimbulig ko to, ako nagbulig to sa ospital sa inyo, hindi nyo ako pabutuhon. No? Kagkita ka mga Pilipino, humok na tagipusoon. May ara lang gani, na ngayon pasensya sa aton, tungod, no, we're talking about some Hello Garci. May ara sa pagkometer, no, sa pagmanipular sa eleksyon, no? Nangayo ng pasensya, ipapasensya naton gani. Humok ta ilong. During sang panahon to sang niya na presidente Joseph Estrada nga nakita taman to grabing corruption ko, no? Kwarta ginalustize pa panahon. No? Karon ginabuto ta pa? Nagpungko pa yan sa posisyon? Si Singson, nga grabe man to ang iyang witness to sa impeachment, mga katropa. Ginako yan na isa sa mga nag-uyat sa kwarta, bagman kami. Gina-admitter niya nga siya. Para makonvict ang anay presidente. Karuno, pungko to, Governor Sedocos. Ginbuto man Japon sa tao. Amo na mga katorpa, kung may problema, gidman, butante may problema, tao may problema. Ang mga politiko is just isa ka resulta sang sakit sang Pilipino. Nga kung maghambal gani, magpangayo pasensya gani, sa mga sitwasyon, gahumok, tigipusuon ta, nakabangko ang ato, tigipusuon sa utang na loob. Amo nang budlay,

0: Amrang bugat. We are advocating for change. Pero sa panahon sa eleksyon, lain ang sitwasyon. And that's why pamakotol mo mga politiko, mambalsla, akuntra ko na nila. Pero mag-abot ang D-Day, mabag-o na. Abot muna ko ng himuuna. Nako ho. Anyway, may tauras mga katropa sa aton paratuntunan. Buwas naman. Oo. Morning sa kay Jordan Paul, Victor Salinas. Buingaga, thank you. Sa kay paring Jonathan Tuneya. Arakas babaw sa mong sir. Buingaga. Jilwen. Paring Vincent. Buingaga man. Araceli Loraes. Buingaga. Hando ba ng chapter sa moms. Thank you. Pre-Jonar ho? Ara ka mas babaw? Nakaparaog ka na, sir? Dito na sila sa gabantay sa pinakataas ng antena dito sa ano mo, Murcia. O, may aga sa inyo. Salamat, Gid, sa pag-upod's programa, mga katropa. Winta oras, Gid. Thank you so much. Salamat, Gid, sa pag-upod on Sunday, mga katropa. Don't forget to bring yourself to church, your family. Simba kita, naisubong? Para matagaan kita sang nagkakaigo nga pag painuino judgment sa mga sitwasyon nga gina-experience naton, so we can have that still hold on kita sa mga inspirations naton sa kabuhi, sa handom naton, at somehow malabot nato mga katropa, malibantas ang ating sitwasyon sa ano. Ang isyo naman sa kuryente, mga katropa, buwasan ta naman eh, no? Kahit ang ato paglantaw, ang istorya man lang di hampakanay naman ti luta ko. Makuton mo ang aton nga mga electric companies down the line. Pamangkuton mo sila. Sige, hindi, supply ni kuryente. Supply. Ang problema. At doon mo na yung GCP, ang balila, it's the planta. Ang problema. Kahit ang planta, nag-outage, nag-disconnect, wala naghatag sang supply sa kuryente sa atin. No? Pamangkuton mo naman DOE, sige nila, we are conducting a thorough investigation because may ara sang price manipulation. We feel nga may ara sa price manipulation. This is due to outages nga ginhimo sang mga ano ta sa mga planta sa aton ano sa aton nga sa NGCP, no, nga wala na nag-disconnect na sila. Pero pag lantaw to mga katropa sa labahan sila tanan, no? Ginplanuhan nila eh. Gilinto nilang tao eh. Hindi ka kita eh mo yan nga. Sa mga outages na yung mga katropa, na project na 2021 pa ang problema. And from 2021 pa ka to 2030, may ara na sa mga pagtaas sang demand sa kuryente, mga katropa, mga biyan. No? Probably, nakita naman sa DOE. No? Nagkapangita sila sa sustainable nga supply, pero all of this corporation, mga katropa, sa kuryente, are private companies, ginagregosyo sa industriya sang kuryente sa Pilipinas. No? Mga negosyante ni Gabarigya Kuryente, mga negosyante, and most of them, political financier, mas mga politiko, dispukso ko. And that's why gasulod gani mga joint venture di sa aton nga mga electric co-ops, mga katropa. Ang enabler di mga politiko, kami interest mons politika, para may pampundo sa politika sa eleksyon nila. Alas 9:00, wait oras. Sa kanan sa aton technical partner, mga katropa, katropang Judy Rivelegaño. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO, President, Dr. Remilito Oy. Ako naman si Katropa, Queen Salinas. Nagpaalam. Have a nice weekend, mga Katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot na nga.

0: Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
7: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa,

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga bukika.
3: XFM 103.9.
4: XFM
5: FM
6: Sunday Pinoy Classic
4: X

0: campaign. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: XFM
3: FM
4: Sunday Pinoy Classic
2: X

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: FM.
2: Sunday Pinoy Classic.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: morning.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad-agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaking nagatake ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: The Secrets of Health.
13: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
14: Amog lini ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
12: The Secrets of Health.
6: Santon Plus Gold.
14: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
6: Santon Plus Gold.
12: The Secrets of Health.
14: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol siya sa ring omega-3.
6: Santon Plus Gold.
12: The Secrets of Health.
13: Paano natin ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sa alusiman, Doc Leo?
14: Hugasan lang natin kag pwede kauno na.
13: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
14: Yes, Sir Josil.
13: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na CD ka.
14: Kung diba kauno natin nani in raw form or salad abi, maximum mga aton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
12: The Secrets of Health.
14: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa ring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
12: The Secrets of Health.
13: And pwede gakaon ka molo siman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Dok Leo.
14: Ang omega 3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually, makuha tama ng omega 3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa ton sering as Santhon plus gold capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sering cognitive function, ang aton sering heart, nagpabakod man sa aton sering kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega 3.
13: So kung wala ka mo other sources of omega 3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balungay do.
14: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
12: The secret of health.
13: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank, isa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
0: Jose Amelia.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano na mamaga ang aking atay?
4: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
3: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, saka service ko.

0: pena, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako

0: epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunzone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. System

0: fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Okay, please, sumabuti ka.
1: Na tropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Madamagig nga salamat.
1: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pagkamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pag-diet na kubwasa.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adla naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa ninyo ay kayong lawas? Kamustang inyo sa ninyo pamatsyagan, may ginabatsyag ka mo sa lawas? Inang daw hindi bala kinaandan, ay kinanglan nyo na bala ipa-check up kay para mapunggantang posible sa ninyo malala ng mga infection or hindi gani komplikasyon. Ang hindi normal nga pamatsyagan, nagapatimaan ina nga may problema kita sa lawas kundiin ina. So dapat ang eksperto maka-identify ina, it's either sa mga test nga i-conduct niya sa imo, physical test, or hindi gani i-subject ikaw sa mga laboratory test. Pero nga ito sini nga mga ginabatsyag sa lawas, kalabanan sini, hindi man tanan ha, kalabanan dala sang kakulang sang aton sini nga nutrisyon. Bangod sang kakulang sang nutrisyon sa lawas, tang lawas ta kon kaysa gapatimaan sa aton, nagapadala sinyalis sa aton, uy, kulang na sa nutrisyon ang amoni nga parte sang imo sini nga organ ho. So kinanglanon naton ina nga suplementuhan. Kon kaysa, may mga intake kita, may mga nakaon kita nga sobra-sobra bala. Nagapadalaman na sinyas ang lawas ta. Saling nga, oops, daw nasobrahan ka. Pareho sabi, basic kapatimaan ha. And this is also being asked by experts, doctors. Saling nga, kung mangihi ka, pagkatapos mong pangihi, saling nga kinasubli, kasubay, saling nga inhian mo. Paghambal mo ganing odok, kinapulihan, kasubay, pula, kagitom. So, isubject ikaw dahil sina sa laboratory test to test kung balang imo sining lawas. Ang imo nga sugar content bala basi tama kataas? Basi ara ka na sa type 2 diabetes, hindi lang sa insulin resistance? So mga bagay nga ini ato ni pagatalakayo and risato sini nga pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Para nga mahatagan kamo sang ideya, mahatagan kamo sang informasyon sa mga dapat naton ninyo sini nga himuon. Ang programa The Secrets of Health live kitang mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Base ko may mga palamakutanon ka mo dara, hindi ka mo maguya-uya. I-text lang ina sa to, sining a text hotline, 0950975-6970. Pero nahibaluan ta, mas mahapo sa inyo mag-message through PM eh. Through Messenger bala. I-message lang ina or PM sa Facebook page sang XFM station, yung mo sinigin ang pamatian, dari sa Panay or ni ganit, dari sa Negros. Pero kung gusto, ginin nyo nga direkta nga mabasa sa aton karon nga consultant, pwede nyo na EPM direkta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Sa ato sa ringa pagparagad, upod ta sa gihapon na ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa mga suking ang mga tagpalamati. Nga, kung sa diin, maghatag naman kita, makapakigbahin naman kita sa isa na naman ka-tupiko nga makahatag, siyempre, isa kaayuhan. As always, amo na nga aton sa ringa pinaka-tinguha dari sa kada programa naton. Kag may mga ginabatsyag, bala kita, Sir Josil, ano, sa aton sa ringa lawas sa kadamo sa mga anggulo nga ginatanaw naton. Pero, basi gali sa aton sininga pagtutok sa mga specific ang ginabatsyag naton, hindi ay Hanser Josil, no? Posible makapamangkot kita sa aton tagalingon nga. Basi komplikasyon lang ini. Ano iyan ang pinaka may labot sini? Nga kung may improve tagali, ang pinakaugat sina, ang mga ginapaligban naton nga problema, amo man gali, kagkaupod man nga masolbar man sa aton mga tinguha nga ma-regain ang aton sininga ikaing lawas.
0: Ang masabi ginahimo ta sini abi dok kon anong mabatsyagan ta sa lawas ta amo nang ginabulong ta labi na gidaman naga self medicate bala inang sila sila lang bala nagabulong mahambal nga sila nya do permi ko na tuyo how abi sila nya kay itulog ta lang gali kay ang katuyo ya driven as always sa mataas sa sini nga blood sugar levels sa lawas dok Leo.
1: Correct Sir Josil, katibalan mo daw na andan ta bala kag masamita man na batian, may maka impart man sa aton sa mga opinion nga more bala Sir Jocelyn yung focus sa symptoms.
0: Oo.
1: Once nga maging symptomatic, kita budlayan, kita sinimagpaayo sa aton sinimang sakit. So, anong butang balon? So, dapat maging causative kita because disease never comes without a cause. So, kung gusto mo nga makuha o kung mapapas ang hilamon sa imo sininga ugsaran, hindi mo lang permiso Sir Jocelyn pag-utdo, no, kundi pag-itrim. Kundi dapat gidaton gabuton.
0: So, umpisahan ta, kundi ingidya naghalin kay kung simptoma lang bulngon ta, makuha lang ang sakit, makuha lang na ang tawag naton sa ni, aside sa sakit, ano pang mabatsyagan naton kung kay salingin sang ulo, lain sang ginhawa, daw malipong ka, makuha lang ina, pero eventually, mabalik-balik laman gid sa gihapon kung hindi tagali matreat ang pinakaugat kung nga nagaabot ina sa aton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kung gusto mo gani nga magtambok ng isa katanom, gusto mo manalingsing isa hakahoy, triman mo kung utdan, sundon mo sang utod ang iya sa ni mga sanga, sundon mo ka utod ang hilamon na kung trim, mas nagatambok pag idina. Aray, Sir Jocelyn, okay lang ina. Kung ikaayong lawas ang aton sinigina istoryahan, ginanourish na aton ng aton sinigina ikaayong lawas, what if kung sakit nga ginasigil ang galing naton sa judicial trim pero sa pihak ng bahin gali likom sa ato ni hibalo or ang iba na hibaloan pero kulang sa effort sa ni to reform or sang lifestyle modification nga mga dapat bagoon sa kabuhi mas labi gali naton Sir Jocelyn nga ginapalambo ang sakit or kung hindi man ginapalambo gina-maintain lang naton ang mga symptoms.
0: Ang pinaka-common sininga komplikasyon Dok Leo or pinaka-common sininga balatian ko ng balon na nagiban sa tao no may madamo sang komplikasyon damo sang apektado nga parte sa ato sininga lawas isa ang nagapanguna gidira ano Dok Leo no 1 and 2 diabetes kag high blood pressure damo-damo ang komplikasyon niya sini kay for example bulungon mo high blood pressure mo pagkatapos kung may diabetes ikaw kung hindi ka magiyahan sa eksperto sina Dok Leo, may mga medication ikaw. May mga mayo kung taning himon ikaw. Ina synthetic medicine, ha? Ngayon nun ikaw. Basi kung hindi pwede sa isa mo pag-insin yung kabalatian.
1: Correct.
0: Ang isa mo kabalatian bulungon mo, basi ang bulong mo, hindi pwede sa kabalatian. Pero may common sininga pwede na ito mahimo, Dok Leo. Nga ma-reduce mo ang risk sa high blood pressure, ma-reduce mo ang risk sa diabetes, proper nutrition and supplementation, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So, inaya overall and holistic approach, ha? Hindi mambal nga bulngon tang diabetes, bulngon tang high blood pressure, we will reduce the risk and eventually eliminate the risk, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kaya una bes, ang isa sang pundasyon sa aton sa nga ikaayong lawas, healthy lifestyle, amo Sir Jocelyn, ang nutrisyon. Teko ni upod pagid naton Sir Jocelyn ang positibo nga panghunauna, iupod pagid naton ang gusto nga panulog kag ara pagid sa ni Sir Jocelyn ang ehersisyo kadamo sang problema balatian mga kondisyon na ginaantos nga nagapaantos sa kadamaan subong ang amat-amat nga ma-improve Sir Jocelyn kagabi niyo kung nano amat-amat nga mag-ayo pagamba kita nga mag-ayo way ka na sang symptoms sa mabatsagan mabiyaan mo nang imo sa mga maintenance medication eventually kun ma-improve nimo ang imo sa nga lifestyle.
0: Kung hindi lang innovative katamang tao, Dok Leo, in terms sa ginapasulod na sa lawas ta. Ang kinahanglan naton kung tani as much as possible, kung pwede pa malang raw. Mga pagkaon nga, pwede naton makaon raw bala. Pichay pwede naton makaon ina raw. Pareho sa bisang talong actually nga muyo-muyo pwede makaon raw. Butang mo nun hilaw. Ang palayaw ko na marguso pwede mo makaon hilaw o raw. Kaya ang ahos pwede mo makaon hilaw o konro. Kadamo kita sa mga pagkaon nga pwede naton makaon in its original state. Ang problema sini kay tama saton ka innovative, tama saton ka adventuriro. Agudto nga pasundan nang ang kanamit nga ginapangita sa aton dila abi Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn. Kag tikulog balik abi kita kuntani sa traditional nutrition. Sa naturopathic medicine ti may subject kami sa Sir Jocelyn nga Philippine traditional nutrition. Ning sinauna bala nga pagkaon sa mga Pilipino. In fact, dito magani medyo napukaw man ako sa nga interest nga ang simple gali nga structure sang balay sang una Sir Jocelyn bla. Ina balang mataas. inabalang may haligi nga taas, hindi to kamas babaw nagapuyo, tanan?
0: Oo, sa dalom niya, arada kanding, manok, kung kasa karabaw pa.
1: Correct, Sir Josil. Ultimo nagabayo ka sang una sang humay o kung sang kafe, may lusong ka dito nga may haligi. Nga mataas, dito sa babaw ng imo sini nga lusong, maligo ka may tambi ka dito nga dito ka maligo, Sir Josil. Nagapakita gali na Sir Josil nga ang mga dumaan nga Pilipino, sinauna nga Pilipino, waay sing arthritis.
0: Oo. Kati saka na og kasagdan.
1: Correct.
0: Pagkatapos maka-exercise ang imo sini nga siko kagabaga kaghawak kon nagabayo ikaw pati ang imo sini nga tuhod kay naga duko ka man kay nagakulo ang tuhod mo, untayon mo kag magkulo naman nali may pusda kang alo sa lusong dokleo.
1: Correct, Sir Josil. Kag with regards sa ginatawag ehersisyo, especially stretching exercise, ang mga tao sa una, Sir Josil, magtigtalanom, gatanom sa humay, gagabot sa humay, gapang laknit, gapang hilamon, part of our overall ginatawag nga obligasyon, Sir Josil, kung mahimo sa lawas naton nga ang iban ginatanaw ato sa unang hardships, pero sa lawas galin naton, Sir Josil, beneficio anto.
0: Oh. Subong abi, the lesser ang imo sining physical work, you are being known to be manggaranon or may kwarta. The more nga palaubra ikaw, makitaan ka balada nga nagapangalo kahit malapad, parang hindi ka tantugid mainitan kung singkal ng init sa ngadlaw. Hambalis lang, niya inamigado na si Kwanto, sila tanawas niya, kapangiriskis na lang.
1: O kung hindi ganyan, makita ka ganyan, Sir Josel, yung nag-exercise ka, medyo naghalong ka na sa pagkaon mo, masiling iban, guru, may sakit na na.
0: But hindi natin pagkalipatan, amo na dapat ang natorelisa sa ato sinangarawas. Protidiri kita sa gihapon, isa sa nagapanguna sini, nga culprit kun nga ang kita madamo sa mga komplikasyon o konbalatian base ko nag-ugat ina sa ginatawag naton sini nga blood sugar content or madamo or nag-aalalawas nga blood sugar content sa ato sini nga lawas. Ang pinakaginaumpisahan niya sini, hindi dayon maghambal kang diabetes ha, or type 2 diabetes, kundi nag-aumpisa sa insulin resistance, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kay mahimo nga maghatag pasang ligwa ang aton sa ningalawas sa pag-tolerate sang mataas ng insulin before mag-surrender, Sir Josil, na hindi na mag-work ang insulin sa aton, hindi na mag-respond ba yung aton cellula, kagdira na magtaas ang aton sa blood sugar. Tinuig pa ina, Sir Josil.
0: Actually, ang pag-alter na aton sang kunanong naturalisa, may mga pros and cons and may mga ill effects ini if hindi kita kay balo magdisiplina sa aton kaugalingon. That's why ang mga supplementation katulad na bisang Yes to Health Incorporated, halin ini sa natural nga estado niya, ginpreserbar ang tanan para nga makahatag sang dugang supplementation or nutrients sa lawas na pareho sa bisang Santon Gold Capsule or Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Inihalin sa original nga estado nga ginproseso nga ma-preserve ang tanan ni sa mga nutrients para makabulig sa aton. Kaya nga, sa sige-sige nga pag-alter na aton, sang mga ginakaon ta, para lang to please our taste buds, bala mag manamitan lang kita magdamo ang kaon ta, ang possibilities ini sang insulin resistance kun may ara ka nais mahulog sa type 2 diabetes. Di kun mag type 2 diabetes na Dokleo, butang tabi ari ha, para maintindihan na gid naton ha, nagadamo tawas kalibutan, Nokleo. Hambal nila gagutok ng dugay-dugay ang kalibutan. Why ka na istaran? Ang muna panumdong, iban sila niya masaka tato sa Mars. Sila niya pwede taka-istar to. Gina-explore. But time comes, bangod sang kasakon kagkadalok sang tao, maabot ang chimpo, Nokleo. Basi ko napiktadong fertility ta kung magsigisigi nga madamo sini ang mag-suffer sang insulin resistance at type 2 diabetes.
1: Possibly gid, Sir Josil, kay ma-alter man, Sir Josil, yung aton sining balance sang hormone. Dira, may iba niya mga pungsod, Sir Josil, nga nagaproblema sila nga wais ang kabataan nagpamatanon. Kaya nag-aamat-aamat, Sir Josil, siyempre ang edad na ito, samtang nag-aedad kita, nag-tigulang kita, pakadto kita sa kamatayon eh. In fact, ginambal dira sa Ingles, nga ang death nag-start sang matao ang isa katao. Pakadto na kita sa ito sa kamatayon. Ito yung problem karon, Sir Josil, kung ang cycle wala mag-untat. mas damo karon Sir Josel ang nagakaladula kaysa sa nagakalabuhi bala kun ginahimo, mas damo ang tigulang kaysa sa kabataan. Problema gid Sir Josel ano? Pero mas problema pag Sir Josel nga ang kausa sang imo sini nga gitawag infertility o kun nang indi pag reproduce ni tungod sa imo sini nga lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang kung tani, kung nalimbawa, tungod sa iban nga mga rason, tang iban sa Sir Josel, masako mo. Tamo ang mga may ara-ara Sir Josel, gagway kabataan.
0: Oo.
1: Kaya sako ang ginasakuan nila, padamo sa ilang sining resources.
0: Mm-hmm.
1: Ato may ara mo niya nga...
0: Damo man ginasakuan, Dok Leo.
1: Yes, oo. Amang namot ang balon, tiyo may ara man nga, damo man ginasakuan.
0: Oo.
1: Damo man liwat.
0: Amang ang hambal nila, ati damo man base dalapugan.
1: Kag damo man sa lustintuhan.
0: Sa amo niyang delikado, ha? In short, sinin, Dok Leo. Ang magapabilin, let's say, hindi man ma-develop into a full-blown type 2 diabetes. But samtang nagapabilin ikaw nga may ara sang ginatawag you're suffering sa insulin resistance. In short, ga-resist ng imo sini body cells, blada. Hindi sa dali-dali, blada maghambal nga, oops, ari na ko. Ang blood sugar, i-reject ya, hindi ma-proseso, makadto sa ito sini ng bloodstream. This could eventually affect fertility, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. In fact, before pa mag-occur ang diabetes,
0: okay.
1: Pwede ini matabo nga bisan hindi pa diabetic ang isa ka tawo or even hindi pa pre-diabetic ang isa ka tawo, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: So muni nga landaman na ito na kay base magsalig kita nga or kumpiyansa lang kita
0: mm-hmm.
1: nga tungod ini sa diabetes. Actually, long years before that, pwedeng mangi-infertile ang isa ka lalaki o kung isa ka babae kung may aras sa insulin resistance. Liba, sa babae, kung permi mataas ang emosyon ng insulin dira, may insulin resistance ka na, impaired ovulation, hormonal imbalances. Sa kalalakin ha, lower testosterone, reduced sperm quality, erectile dysfunction. Ang problema sa ni Sir Josel no, kay ang punto bla nato ngayon natong ginatulok nga ayhan bangod ini sa insulin resistance bla.
0: Oh.
1: So kung nagadako buyon ta, una-unaon naton, basi. Ha, basi kay kung nagataas ang aton sa ning insulin, nag-accumulate man Sir Josel ng fat sa aton sa ning lawas, especially sa aton abdomen, sa aton mga bilbil na aton, dira nag-amat-amat dinamol.
0: Mm-hmm.
1: So isa na sang aton sa ni bulubantayan, kag lalaki mismo maka-notice Sir Josel, erectile dysfunction. Kung halimbawa may ara sa sang insulin resistance. In fact, sa record ganin Sir Josel sang nabalhag sa PubMed Central ganin Sir Josel sa large analysis covering sang 1990 to 2021, Philippines is among the highest levels of fastest growth in infertility sa Asia-Pacific region.
0: Philippines, ah.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, in short, let us not just count today and this year.
1: Mm-hmm.
0: Tanawon ta, mga anong matabuayan 5 years after? Ining mga supposed to be teenagers now, soon to be married.
1: Mm-hmm.
0: Base kon magnubo man ang tawag fertility, in short, magamay sini ang mga younger workforce man sang Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Kon magamay ang younger workforce sa Pilipinas kag mga gulang na nagkalabilin, there's a danger ato sa ning ekonomiya. That's how simple it is ang analogy dira. So kon aton sini nga dumdumon, dapat nga maumpisa ini sa aton ang disiplina. Number two, something must be done. Dapat sa ato sining regulasyon abi sa ato sining gobyerno, Dok Leo, no, pertaining to prevention nga maka-acquire sang type 2 diabetes ang madamo sa aton nga mga Pinoy.
1: Kag education gid Sir Josel ang pinakaimportante nga mahimo naton dire. Amo ning isa sa pinakaimportante nga tool nga mahimo naton pagpahibalo kag pagpahangup sa aton sini nga mga katawhan sa citizen naton. Kay ang talaksan sang isa Sir Josel ka mauswagon nga pungsod, amo ang ikaayong lawas ang iya sini nga citizen.
0: Oho.
1: Kag ang iya sini nga health services. Kaya kung pigaw ganin Sir Josel health services sa kapungsod, pigaw na nga pungsod.
0: For example, hindi lang amunik ka mainuswagon ang Canada
1: mm-hmm.
0: kung younger ang ila workforce.
1: Mm-hmm.
0: Ang Canada right now, grabe ang acceptance nila sa mga gusto mag-migrate ng mga skilled workers, younger generations, bangod kay nagatigulang ng ila sining workforce. So, amunang delikado if in case ang inatawag nato sa ninyo maglabot na sa punto nga magtabo na bala, ang full effect sang diabetes, damo nang magka-diabetes, damo nang mangin infertile, so magamay ang aton sininga multiplication sang younger generations offspring, so magatigulang ang aton sininga populations, mega degrade maganubo ang aton sininga production rate, so eventually we will suffer, all of us will suffer. So pang kabilugan ni na, pero sa sulod sang balay amo nang problema, Dok Leo. Kay tikon may problema kana insulin resistance, may type 2 diabetes kana may maintenance ka pa. Buta malo sini minus nas budget ta?
1: Correct.
0: Tikon minus nas sa budget ta, instead niya bakal mo bugas, si bakal mo sudan, mambal ay nalipatan ko siling niya. Sige ah, sipian ta sila yung bakal siling niya sang ibantang kinang lanon kay bakal ko pa maintenance. Tani makadto pa na sa maintenance to make your health much greater kag tawag nato sini mayo, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Josil. Kagaring isa na to man kabadantayan. Once gali karon ang parents, Sir Josil, hindi karon magsubay sa husto. Ang kadala nun pag-abot sa lifestyle, mapasama na sa ila sini kabataan. So ano ang pabuto naton sa masunod sini nga mga henerasyon? Sundon gyapon dalang pattern sa ila sini ginikanan. Kun ano ang problema sa ikaing lawas ng ginikanan, makita man pag-abot sa panahon dari sa kabataan, kagrasunan lang ati yung panubli sa ginikanan.
0: Problema siya na ginasaway mong bata. Day, to, di ko mubra kainom soft drinks ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, selling niya hindi nami na. Pero kada kaon niya, mambal nga, ah baka lang to anay ka soft drinks, talagsa mo lang na selling. So, amon ang problema. So, that's number one danger. Ang inatawag pa infertility, basi mapiktuhan kita in the long run. Just like karon sang sakto na, I've read that item Dok Leo, sa Japan right now. Nagatigulang ang ila sininga populasyon.
1: Mm-hmm.
0: Because of infertility. Ang
1: mm-hmm.
0: China, ginhawa ya kapugong one-child policy, pero ginlift na nila ng one-child policy kay gamat-amat mantigulang ang ila sininga population.
1: Correct.
0: Magluwas sa infertility, Dok Leo. Sa ato sining we're speaking about insulin resistance pa lang ha. Makadto na dugay-dugay sa type 2 diabetes. Amo nang unang halintay, kaduhang halintay ya type 2 diabetes. Kung may ara ka na insulin resistance, anong epekto ya sining sa imo sining cardiovascular system? Sa ato sining heart, Dok Leo.
1: Ang isa sining, Sir Josil, pag-abot sa cardiovascular system sa korason na kaugatan na ton, ang isa sining ka-problema hon, amo ang pagtaas ang presyon or high blood pressure. Medical term is hypertension. Tungod ini, Sir Josil, nga ang...
0: Mag best friend gali ni si high blood kag si diabetes?
1: Mauna, anay, Sir Josil. Amon ning iya sining amin sa hidor.
0: Oh.
1: Mauna anay sa hypertension antes magkadto si diabetes. I-prepare anay ni hypertension ang dala nun antes paabuton si diabetes. Kaya kung hindi husto nga ito sa nga lifestyle, diba si ginalatagan pa na sa red carpet eh. Para mas mahapos pag yun ang pagsulod ni diabetes. Nga ginunahan ni hypertension. Ambot na ko ng balon, pwede nga una hypertension, magsunod ang diabetes. Kung ang imo sa nga lifestyle, medyo naghalong-halong ka pa, it will take maybe 5 to 10 years, Sir Josil. Pero kung pawala ang imo sa nga lifestyle, pag-abot siyempre sa imo ang ikayong lawas, imo sa nga nutrisyon, basi less than 5 years.
0: Mm.
1: From hypertension, may diabetes ka naman.
0: So kung may hypertension ka na, may diabetes ka pa, kung kaysa daw mahambal kita, te, pila target mo mabuhi, buhini na lang minus 10. O, buhini na lang, minus 10, negative 10.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo na target ko mabuhi, ko mas tinta. Ati mga sisinta lang na, pre, may high blood ka na, may diabetes ka pa mo.
1: Pero at least, hindi ka magtigulang.
0: Bata pa. Hindi ka na magantos kung nasang katigulangon, ah.
1: Pero hindi maya, Sir Josil, eh. Kaya pwede magaling kita magtigulang, ngaway kita nag-antos, eh.
0: Oo.
1: Sa balatian, kung healthy nga ito ang lifestyle. Pag-abot sa high blood pressure o kung hypertension, Sir Josil, ang insulin, ang inkabangdanan niya ang kidney na ito, mag-retain sa sodium, eh. Ang mga nag-ataas ang ito ang blood pressure, ginactivate ang insulin. rin ang aton sa nga sympathetic nervous system, ring fight or flight system na ton. Nagapadasig sa aton sa nga heartbeat, nagapataas sa aton sa nga heart rate, blood pressure, nag-release ang stress hormone. Kagang aton sa nga lawas, Sir Josil, bala, gamay nga diferensya, kadako sa nga reaction. Over time, nagapatiga sa aton sa nga kaugatan. So problema, Sir Josil, kag nagakatabo ina, kung may insulin resistance ka, bisan uay ka pa sa nisang diabetes. In fact, sa 2021, Sir Josil, sa nga dato sa expanded National Nutrition Survey sa DOST-FNRI, ginabanta, Sir Josil, nga lima or sa kada lima ka Pilipino, may isang hypertensive. Mga hamto nga Pilipino, 20 anyos pataas.
0: No. So, that's unusual.
1: Mm-hmm.
0: Bangod man kiti tama pa kabata, supposed to be athletic pakatama na that age.
1: Mm-hmm.
0: Mga 20s and early 30s. Pero ti delikado ha. So, resulta ya cardiovascular problem and possibly makapaharden, makapatiga sa walls ang imo sininga mga arteries. So, kung magtigang walls ang arteries mo, Dok Leo, at isunod sina, ako na lang mauna.
1: Mm-hmm.
0: But tambalo sininga natawag yan na stroke, stroke,
1: mm-hmm.
0: stroke. Gamo-amo na nasa kadapitik sang dughan mo bala sang imo kurason bala, Dok Leo. Gapanawag sa stroke, stroke, stroke. In short, prone ikaw sa stroke, Dok Leo?
1: Heart attack and stroke, Sir Josin. Duha ina.
0: Oo.
1: Pwedeng sa kurason ng igo, pwedeng sa utok ang igo. Kung nagapadayon, Sir Josin, ngayon hindi ma-manage, kag hindi mabantayan, kag madumadahan ang aton sa ring blood pressure nga nag-taas. Kag may labot ini, Sir Josin. Diri, balik ko naton ang insulin resistance. Kaya ang insulin resistance, yung chronic na ini, Sir Josin, mahimo nga mag-damage o kung mag-halit dira sa hapin sang aton sininga tinai. Aton sininga atay, stand corrected. Kaya nag-increase ang inflammation, kag oxidative stress ni Sir Josil, kag nag-promote ini sa ginatawag plaque formation dira sa aton sininga ugatan o kung ginatawag na ito lang atherosclerosis.
0: No.
1: So kadamo, Sir Josil, sa i-considerar na ito nga hindi lang ini basta-basta ang insulin resistance, gali nga dapat aton pabuyan-buyanan. Kag, ang ibansan ni, maghulat pa, Sir Josil, nga mag-diabetes o kung magka-diabetes, antes maghulag.
0: Kaya mungkin man nakarabanan na Bidok Leo, no? Pakonsulta sila, kanto sila sa clinic sa Yes 12 Wellness Center, actually libre yung consultation dari sa mga gusto iya magpakonsulta sa Iloilo City. May clinic dari Yes 12 Wellness Center arad sa iyang building sa Iloilo Street. Tubang na sa Midtown Hotel. Kung magpakonsulta ka dara, ang iban sila nagasiling, siling niya, insulin resistance pa man, oh. Hindi pa man na diabetes, ah. Ya okay pa na. Oh, gali kay sa insulin pagka-develop nimo sang insulin resistance, Dok Leo, insensitive na sa insulin na bigay mo sining mga body cells. May worst na nga effect gali sa ikaayong lawas mo ini.
1: Correct, Sir Josel. Gambalon gyud man naton. Mas mapalala pagid ang imo kondisyon kun maghulat ka pa sang pagtaas imo sining blood sugar o kun diabetes. Kung na mo panahon na ton mo.
0: Oo, kaya tihambal nila. Sinya boundary pa malana siling niya. Pa-check up lang ta siya permi para mabalanta. Kung nag-amat-amat na siling niya, saka ang blood sugar. Tati, untat naman tay.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi dapat tamo ng attitude ta.
1: Correct.
0: Dapat niya attitude ta, panormalon ko ini siya.
1: Correct.
0: Buta mo lang aral lang sa average. Hindi man pwede nga why ti blood sugar. Why gin kita ti sugars lawas, Dok Leo? Siguro kung may sugar lawas, tabasit patay man kita mo.
1: Pati aton brain surgery, sali na magtrabaho eh.
0: Mm-hmm. So, ang development pag-inabi, Dok Leo, for example, sang non-alcoholic fatty liver disease. In short, maghamal ka nga fatty liver disease, delikado man, hindi kiti atay na ito nila, magkakadunot. Para sa simple na lang, hambal, madunot, kag nagakadunot ang aton atay sina, Dok Leo.
1: Madamage sa nga aton sa nga liver cells, Sir Josil. Ang aton atay, nagumpisa sa aton sa nga liver cells. Ang halit sina. Kagari pagid, hindi kita malipatang may ara duhang kaklase man sa nisang fatty liver disease. Hindi ko mong why ka nagainom, why ka, hindi ka mag... hindi ka madelikaduhan o kung may kasing risgo sa fatty liver disease kati non-alcoholic niya. Magluwas iya sa naga inom pagid. Kaya nga man, ang too much nga insulin sa aton sa nga lawas, kung mataas nga aton sa nga insulin, nagahutik niya kung nagahambal sa aton sa nga liver nga mag-store ini sa dugang pagid nga fat. Kag sa sige-sige nga pag-store sa ning fat, nagaklag ang aton sa ning atay sa nga ginatawag fat. Kag nagapabungol ini Sir Josel, termino to bla, nagapabungol ini sa pagpamati sang mando sang insulin man.
0: Oo. Oh. Ini nakabatsyag ko hiton. Mm-hmm. Gusto niya tapungulon.
1: No, gusto niya si paon.
0: No.
1: Which is nga problema, kita ni Sir Josel, no, sa aton sa nga lawas. Kag, magka-problema pagkikita sing dugang kun nagataas pagkita nga ton sa nga blood sugar kun nag-aabot na blang diabetic ng isa katao. Pero ari iya sa ginatawag pagtaas palang ini sang insulin. In fact, sa mga datos ganit Sir Josel sa 2026 sa nga analysis ginagamit sa niyang global burden of disease sa nga ginatawag 2023 nilang survey, nagpakita Sir Josel nga sa kada 100,000 ka mga Pilipino, 15,000 diri ang may non-alcoholic fatty liver disease.
0: And that's 15%.
1: Yes, sir. Yes, Sir Josel. Dako.
0: So gataas lang ang gataas because of pagka-adventurero ta again, pagka-innovative ta, hindi lang sa teknolohiya, kundi patis pagkaon para lang mapanamit abis aton panabor.
1: Correct, Sir Josel. Pero ang pagka-innovative ta, tungod sa ginatawag processing and ultra-processing and highly processed yung mga pagkaon, Sir Josel, nga may negatibong impact sa aton sa ringa ikayang lawas. Ang aton sa ringa pagka-innovative, may mga tao man yung Sir Josel na nag-innovate for goodness, for our health.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano mabuligan ng aton sa nga ikayang lawas. Like for example, kung sang una kinanglanon na bagid magbugtaw aga pa para mag-prepare sa isang balunggay, manguha kag manglatas ka dito sa pagkuha sa isang ampalaya, mahulat ka pa sa season sa magtigbulunga ang mangustin, subong niyo Sir Josel, ara nagili sa kapsula. Inatungod sa innovation, Sir Josel.
0: No.
1: Pero para ya sa ikaayos ng aton sa nga lawas.
0: Kag for easy access, number two, para mapadali man ang tawag nato sa ni pangginawi ta nga hindi na kita magproseso pa on our own, ini na naton la pagdigamuhon kag ini na naton pagpreparahon, pwede kita makabakal sang mga supplementation katulad sini para nga it's as if daw natural gyapon ang inapasulod ta sini nga balunggay, garlic, spirulina, mangustin, ampalaya sa lawas ta sa Santhon Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kagkapin pa samtang nagamoderno nga nagamodernong aton sa ni Sir Josel nga panahon.
0: Ah.
1: Amat-amat naton ginabiyaan ang aton sa ni nga natural nga panabor.
0: Mm-hmm.
1: Dapat damo nang hindi makauyon, Sir Josel, sa kung ano makapaayo sa lawas, kagdamo ang nanamitan sa hindi makapaayo sa ngaton sa ringa ikayong lawas.
0: Hindi kayo makakita, sinayang tangkol mo lang ang kamuti pagkatapos kanon, pagkatapos mo tanok, panitan mo pa, and then masahon mo kag prituhon.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mantika ang nagamit na tunok, okay lang kung good fat.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung inigani, hindi manami, hindi maayong source sang imo sining mantika ang gamit, that could eventually damage your internal organs. Pwede man nga pagtanok mo, kanon mo lang dayon, okay na.
1: Kag amo man gid na dapat, Sir Josel.
0: No.
1: Pero tungod gani sa damo sang kaartihan sa ni to suit our taste buds, para ma-please ang aton sa ring panabor, kag may mga bisita man kita, te maliban na Sir Josel kung ang bisita mo, para man si mo mentalidad sa ring health conscious man, kag more plus sa prevention, kati malipay sa handaan mo sang tinanok na saging nga saba.
0: Kaya rin lang i-implo si ni Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang native nga manok sa managakaon manok, ha? Native nga manok, kundi layaw, tawag naton buhi.
1: Mm-hmm.
0: Manamit ang iya sining sabaw, manamit ang iya sining karne. Ang mga ginkurong mo, mambal niya mayuna.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo doon, kasumod. Pero even ang mga ginatawag na ito sa mga broilers, 45 days. Tistingin ninyo kagbuyan bala, kagpaidara pariho sa native nga manok. Kagpaimpuna sa native nga manok, it will taste just like sang native nga manok, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kadepende sa environment, nagalain man ang chemistry sa aton sa lawas.
0: Oo. So, amo man na ang aton sa ringa lawas, dapat ha, ibalik ta sa naturalisang tanan.
1: Mm-hmm.
0: In short, hindi lang ta maghambal nga, may bulong pa man, may atay pa man, may baga pa man. So, kinahanglan nga sa subong, fast-paced pa nga buhi ta, we need really supplementation through Santhon Plus Gold Capsule premium dithro soft gel capsule kag Sanson vitamin C gya Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, kati gina foresee na nga dani nimo nga mga tao pag abot sa isang panahon, in fact sa nagliligan pag ani makulangan na sa panahon Sir Josel sa pagpasilak sa adlaw, makulangan na sa sa panahon sa isang pagprepare sang utanon. Ang iban di na gani magkaon sa isang utanon, especially mga pamatanon. Pero di tanan ha, ang iban sa ni Sir Josel makulangan na sa pagpasulod sang vitamina sa lawas, gani na magkaon bayabas, hindi na magkaon sa isang mga sources ang vitamin C. That's why ang ining combo Sir Josel nga aton sa ning ultimate trio ginhungod gid ni himo sa tinutuyo nga ang panahon bala samtang nagalipas Sir Josel, mabisan paano mamitigate ba lang naton ang negatibong epekto sang kakulangan naton sa aton sa ning lawas pag abot sa nutrition kag ang kasobrahan pag abot sa ni sa mga sangkap nga dinhi kinahanglan nga ginapasulod naton sa aton sa ning lawas. Tiyari nga aton sa ning Sanson Plus Gold Capsule premium D3 capsule ang Sanson vitamin C nga magahatag sa aton Sir Josel sa mapabilin kung mapabilin labisan paano ang pagkuanbas ng lawas naton pagbulo-balanse bla Sir Josel sa lawas naton sa mga ginagmay man lang sa umpisa nga kinahanglanon. Pero kung mapabayaan, magaresulta sa lagko sininga mga kondisyon tagbalatian sa kalawasan.
0: Pero pertaining niya sa mataas nga blood sugar level naton. Pagkatapos ang nagapabilin kita sa estado nga may insulin resistance. Nagapadasig inisang ato sining aging process Dok Leo. Pati nga ato sining skin aging gina-accelerate siya man, ginapadasig yan na Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Actually generally kung blatian nun ka, kung masakiton ka, dasig ka magtigulang.
0: Bisan hindi man sa blood sugar lang, no?
1: Yes Sir Josel. Pero mas madasig ya kung related sa insulin resistance.
0: Ay, si amuning pinagadasig gali ha.
1: Mm-hmm. Nagapadasig sa pag-edad sa aton sini nga panit.
0: Oo.
1: Which is ang talaksan Sir Josel sang kadamaan sini sa pag-edad sini sa katao panit.
0: Mhm.
1: That's why kung makita kasi sa katao pwede sa maghambal nga or kung i-guess ba lang imo sini nga edad.
0: Oo.
1: Pwede sa maghambal nga edad mo mas mas tigulang kaysa sa lawas mo.
0: Oo.
1: Or mas bata kaysa sa panglawason mo, depende sa makita is pamanit mo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sa maghambal nga bisan 50 taon ka na, pwede sa maghambal nga daw 30 taon ka pa lang. Pero pwede sa maghambal nga bisan 30 taon ka na, daw senior citizen ka na.
0: Mm-hmm.
1: Tungod sa aton sa nga panit, faster skin aging, loss of muscle mass, mitochondrial dysfunction, nagaluya ang aton lawas, hindi lang nga nagalaboy ang aton sa nga panit Sir Josel, nagagamay o kung nagagamay ang aton sa nga kaunuran, instead nagadamol ang tambok, kag nagakurinot gada ang aton sa nga panit. Tungod, ang insulin resistance nagaupang ini sa cellular repair and longevity pathways. Sa bagay, sa isa kabahin kung nambalon ka man naton, Sir Josel, sa daw pinilusupo ang ambalanon, at least hindi ka magtigulang.
0: Bata, paway ka na mo.
1: Nah, bata ka pa paway.
0: Pagkatapos pabalon si mo, ay, buta ni klase tao to.
1: galing kay na.
0: So, mga bagay-bagay ini niya, you know, dapat naton maintindihan. Kagang iba na kasi, tinga sila niya nga dapat upuron kinang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C. Mga preliminary ko da. Right now, for treatment purposes, treatment na niya ha, buta mo lang sila using even synthetic medicine. Nga a, magbakal ka subong sang collagen, hindi ka kabakal sang puro nga collagen, kundi may porsyento sang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: So, gusto nato ni na pa-explicar goro kay Dok Leo. Synthetic na niya, you need a collagen supplement. Hindi ka kabakal, kag iwat-iwat ka makabakal sang puro-puro nga collagen, but collagen with vitamin C. Ang porsyentos na mga 10 to 12% of vitamin C, the rest is collagen. So, amo na ang isa sa analogy naton. Nga, aup doon ta Sanson Plus Gold Capsule, Premium Dithro Soft Gel Capsule kay Sanson Vitamin C, Dok Leo.
1: Magiging hambal kita, Sir Josel, sa mga nagbasa sa Biblia nga, two heads are better than one. Kung kaya kung matumba ko ng isa, may nag-aalalay.
0: Mm-hmm.
1: Kung matugnawa ng isa, may nagpainit. Amo na ang purpose mo. Kung nga, ang aton sa nga ultimate chuyo, kinanglan nga, iupuron gin naton ni siya. Kay isa kag isa sa ila nagabinuligay sa tagsa-tagsa sa ila sa mga sangkap. Like for example, Ang collagen tumang importante sa aton sining lawas. Pero kinahanglan ng vitamin C para maghimos ang collagen ng aton sining lawas kag para maproseso ang collagen sa aton sining lawas.
0: Oh.
1: Ang iron tumang importante sa aton sining lawas, especially kung more ka sa imo ginakuhaan sang iron sini sa plant source, kinahanglan mo sining vitamin C para maproseso ina sa imo sining lawas.
0: Mm.
1: Ang vitamin D tumang importante sa aton sining lawas, pero kinahanglan nun man Sir Josel ano, sang ginatawag ang magnesium para maproseso ang vitamin D sa lawas. Kag para mapabakod man sang aton sining lawas, ang aton sining tulan kinanglan siya sang calcium. Ang calcium kinanglan man sang vitamin D para nga madulong dito sa kinanglanon or sa parte sang aton sining lawas para nga maproseso maayo. Kag para nga di sa magtalang, kinanglan man sang vitamin K para nga hindi magtalalang sa iban nga parte hindi dapat kaduan kundi dito gad sa aton sining tulan, which is amuni ang nagakalatabo o kun amuni ang relasyon sa mga sangkap sang aton sining ultimate trio Sir Josel.
0: Oh. Sa kape, Doc Leo, may collagen kag glutathione ang Sunstone Gold coffee mix mo.
1: Mm-hmm.
0: At pamangkot sini, kung kinahanglan para ma-process ang collagen sa vitamin C, ang sangkap sa ito Sunstone Gold coffee mix, may ara-dera kita source ang vitamin C, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, we have that. Sa Balunggay may vitamin C, Doc Leo, no?
1: Actually, ang balong diyan man naton, Sir Josel, waay ni ginhimo ang ining mga suplemento nga waay nag-serve sa isang purpose.
0: Oo.
1: Kundi may tinutuyo kita ni. Kung nga, amuni ang kombinasyon, but ang balong, waay nali, waay lang ni Sir Josel, yung patakaan mo.
0: Mm.
1: Hindi ni prosang taksi nga bong giturok niya. Nga mayon lang kung may igo mo, mayon mo kung hindi.
0: Oo. Sili niya tulot yung plahada na magnami kuloria. Pagkatapos sili niya, pasundin lang para magnami saborya.
1: Na, kundi gintunaan kita ni Sir Josel. Kasi bumlas ang kilala ko bala Sir Josel nga, kwansa mo, kumpiyansa kaysa sa abilidad niya mo. Siya once gani nga magdala eskupita niya, kung magkados talon, bisan mapabukal ka yung tubi. Kaya kumpiyansa sa katanda, Sir Josel mo, magtiro sinisang mga kapispisan dito. Ang pinakapunto na tondre, ginhimo ining mga kombinasyon lang aton sa ring Ultimate Trio, Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunstone Vitamin C. So purpose, nga nagabinuligay, Sir Josel, ang isa kag isa saya sa ring mga sangkap, hindi po tamalo na ginhimo lang ni para baklo nyo nga maigo sa way data. Kundi, kinanglanon sinis ang Sunstone Plus Gold, ang Premium D3. Ang Premium D3, kinanglanman sa ginatawag bulig halin sa Sunstone Plus Gold. Kag para nga, bugos ang efekto, kag binipiso sa aton sa ring lawas, may universal vitamin kasi Sir Josel na Sunstone Vitamin C. Amo man sa kafe na to, hindi lang basta nagpainit-init kita sa sulok-sulok na to sa ni Sir Josel mo.
0: Mm.
1: Hindi lang basta masigisigi na to ng cycle sa naanda na to niya kung naagaganig ang pangita kita mainit-init para magkafe kita. Kundi may purpose ni, kag specifically sa to sa nga ikahing lawas.
0: So amo ni gani sa mga kauturan tabala, make it a habit niya kung mga naanda na to, masami na to niya nakagawian bala. Make sure nga may makuha kita da nga benepisyo kay pares niya sa pagpangapi palangadaan. Ayun yung kape para lang painit-init. Sigurado ko may Sunstone Gold Coffee Mix yan, may makuha ka mo ng suplemento sa Sunstone Plus Coffee Mix nga why coffee beans kaga caffeine. May makuha kita ng suplemento ang Premium D3 Coffee Mix. May makuha kita ng suplemento.

0: tuk layo na namian sang epekto sa ila sa ni ikayong lawas.
1: Correct Sir Josil, kahit eh, kung nang bala nun, ganyan niya painit-init ang lasusulok-sulok yung inalagas na ton. Inom na lang ka mula ba abtubi? Hindi nyo lang pabutangin sa kung ano dira. Pero, ang punto na ton, mabulong pang aton sininga ginatawag kabugnaw sa sulok-sulok. Hindi literal lang, nagkabugnaw sulok-sulok ta. Kundi kapangita sa mainit-init, Sir Josil. At the same time, may sustansya pang ginapasulod sa aton sininga lawas. Like for example, hindi magid naton malikawan nga mag-irad kita Sir Josil. Pero kung may ginapasulod gali kita adlaw-adlaw ng glutathione and collagen, bisan paano nagapahinay ini Sir Josil sa aton sininga madasig ng pag-irad?
0: Oo.
1: Kag mahimo na to nina sa pag-inom sang kafe. Kag kadamo Sir Josel sa mga hamtong nagatigula nga hindi sila makahimo Sir Josel sa isa ka adlaw nga daw waay gid nagapangafe. Pero kung Sunthon Gold Coffee Mix mo ginainom, may benepisyo pa sa imo sa ningalawas. Nagkafe ka na, nagtahom ka pa.
0: Sa so, muni gani ngang iban bala kay balo ka mo younger looking paghihapon. Pero actually, tanawon nyo na ang ila sining puno disang buhok bala. Lunsay na pinilian. Kay gin pa tawag na pa batax, tawag sina
1: botox, ipabanat.
0: Gin pa inat nila. Ano pa sa unang hambal? Do hindi man nasingkit matayang do nagsingkit subong. Yang do nagtaas tagid ang curves ang kilaya. Inatong kay gin butong ang panit pagkadtos buhok nila kag taguon didto ang pinilian. Pero actually hindi na kamo mag-resort sina. Kon bastante sa collagen ang inyo sining intake. Just like sa pagpangapila, masupot man ang adlaw-adlaw nga pangapi twice a day, thrice a day sang Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa husto sa ringa lifestyle, upod Sir Josil, sinin sa husto man yung mga suplemento like Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthon Vitamin C. Mabuligan kayo makita, Sir Josil, nga mangin healthy ang aton sa ringa cells. Mitochondria na aton, masagod na aton, energetic per me. Nagabulig, Sir Josil, para nga mapahinay sini ang madasig nga pag-abot sa aton, pagbatyag na aton sini, kag makita ba sa iban sa aton nga nagadasig nga aton sini nga pagtigulang.
0: Oo.
1: Tungod nga manourish na aton ng aton sini nga lawas.
0: Actually, ining ginapang mention na aton sini mga supplements sa quality products sini sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. May kaugalingon iyang laboratory ang Yes to Health Incorporated na functional kag may kogalingon yung mga eksperto nga nagatuon sini sa mga combination sa mga supplements ang iya sini nga mga ingredients para nga mangin responsive sa kinanglanon sa lawas ta sa fast pace nga pangabuhi ta. And initanan actually mabakal mo sa mga suki nyo butika kag pharmacy sa Bacolod City kung gusto nyo magtingob gidya. Matanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa Habon, we have Sunthon Plus Herbal Soap, Clear Skin Beauty Soap, may Turbo Kita, Dietary Supplement, may ara makita sang Sis the Pain, may ara kita sa Sunthon Plus Herbal Oil, may may Vision X Plus kita. Pagkatapos may Sunthon Plus Plus Gold Herbal Tea kita, ini tanan na produkto sang Yes Health Incorporated. Kung gusto nyo one time big time magbakal ka mo bala, mambal kumpletuhon ko na lang sa Yes to Health Store sa Bacolod City, sa Barangay 39, Lizarri Street, Bacolod City. Kag kun diri naman sa siyudad sa Iloilo sa clinic kompleto gid ini. Diri sa Yes to Health Wellness Center, A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City Proper, atubang sa Midtown Hotel. May libre dang konsultasyon daily. May consultant magkita dara nga naka-duty. Initanan, again, is a quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. So speaking about this insulin resistance and mataas sininga blood sugar level, Tadok Leo, iban sinigalabot na gani sa diabetic stage, type 2 diabetes. In short, sinibisan anhon mo lang gali ka pang lotion kag pang habon sini Dok Leo. Kung taas ni mo sining blood sugar level, tigulang kita na wanang imo sining bisan anhon mo kalugod kuno sang lugod sang ate Dok Leo, hindi gid ya madisponera nang imo sining panit. No?
1: Dugal na kuno pilo ya.
0: Nagbulubaruron lang gid no. Nagkolorinon pag itapat.
1: Ina bangod nga dito susulod Sir Josil ang problem. So kung dito susulod ang problem, dito ba susulod dapat nagaumpisa ang aton sining approach. So kung may imbalance sa sita sa blood sugar, dapat hindi lang blood sugar aton tanawon, kundi ang aton sa nangyay insulin resistance kaya dira na nagsugod, kundi komplikasyon na sa ginatawag insulin o kung chronic insulin resistance ang pagtaas ang aton sa nangyay blood sugar.
0: Oo.
1: That's why ang aton sa nangyay na recommend

0: iti lifestyle modification gid. Kag syempre pag inom Sir Josel sini sa gitawag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kami ara gid sila benepisyo ni Sir Josel pag abot iya sa pagbalanse amat-amat sa aton sa ninyo insulin. Kag manami gid ang ilang sining role kag papel pag abot gid iya Sir Josel sa prevention.
1: Kag actually kun may ara ka na butamo pre-diabetic ka na ha. Or hindi gani may insulin resistance ka na, Dok Leo. Nagasensitive gali ang imo sining panit. No? In short sini gamay lang pressure, gamay lang bakiras, dugay mag-ayo.
0: Correct.
1: So ti halong kita dira kay even ang ato sining pagsinalayo. Sa matagadlawan-lawan tanan risgo man ini mo. And pati sa pag-take care sa ato sining panit, syempre. Kung gusto ninyo ang habon nga makabulig ya panari sa inyo sining skin. Pero it doesn't mean nga kung taas-taas na blood sugar ninyo, mabuligan niya na ha. Buta mo lang sinibulgon na yung diabetes niyo, kagbuligan sa habon niya, panami ang inyo sining, mangin smooth ang inyo sining skin. We have Santhon Plus Herbal Soap and we have Clear Skin Herbal Soap, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. May mga diabetic, Sir Josel, nga may mga special sila yung habon nga ginagamit.
1: No.
0: Deporte, hindi man tanang ipamati sa ton, mga diabetic ko mo.
1: Mm-hmm.
0: Tanda mo, man yung may mga concern sa ila sila nga panit, nga resulta, Sir Josel, sa maisog na sangkap sila sa nga habon. Resulta man, Sir Josel, sa hambalon gaman naton, medyo alang-alang balang sistema o kung klase sa pagpanilo nila sila sa nga lawas, bala, Sir Josel.
1: No.
0: Or resulta man, Sir Josel, sa mga ginagamit nila like habon nga doon nagbasi lang sila Sir Josel nga mahamot ini. That's why doon na kumbinsi sila nga maggamit sini.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagresulta sa nagkalain-lain nga problem sa aton sari nga panit. Whereas, ang aton sari nga Santhon Plus Gold akong Santhon Plus Herbal Soap himo ini sa natural nga mga sangkap. Ara ang balunggay, ara ang kapayas, ara ang bayabas, sa iban pagin natural nga mga sangkap nga nagabulig kondisyon sa aton sari nga panit, nag-nourish, kaginahalungan pa Sir Josel mga friendly skin bacteria, dira? Pero ginabuligan man papas sini ang mga bakterya nga kabangdanan sa pagbaho sa aton sini nga lawas. Especially kung kita sini yung balhason.
1: Oh.
0: Amo nga damo yung naka-appreciate Sir Josel sa Santhon na herbal soap nga may mga body odor, may mga katol na do kadugay magpali. Bisan pa ganun may mga lanag, Sir Josel naka-appreciate sa paggamit sa ning Santhon na herbal soap.
1: Mm-hmm.
0: Tungod siya sa ning antibacterial effect, kag benefit, kag sa iban pagid sa ning mga kagaw sa aton sa ning lawas, kag panumdumo na ton. Kung healthy nga aton sa ning panit, sa sagwa, isa man sa dako gid nga benepisyo kay nagaprotect ina Sir Josel para hindi makapenetrate ang kagaw magsulod sa aton lawas nga magtuga pag dito sa dugang infection.
1: Masakit gali sini kun matasay mo sini nga blood sugar level abi Dok Leon. Kag may insulin resistance ka na nga ang nagakadula Dok Leo ang sensitivity pati sa imo sini nga panitaw. Kay kun kaisa ang iban nagasiling ha makalabanan sini nga reklamo siya budlay man kun diabetic ka na. Kung nga man, sila nga kay kondapuan kay kalamu kagkututon, hindi ka kabatsyag, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Luwas lang kung makitaan mo. Ti kung mabatsyagan mo na niya kung sensitive ikaw, why be problema ang imong sinika yung lawas, mabatsyagan mo na ang sakit niya may katul nga kutot sang lamok, Dok Leo. Pero mga diabetic, balalabi na gina mga nagabatsyag nila nga parte na sang lawas, lower extremities at tiil, nalikututon sang lamok, balaga punsok ng lamok, hindi pa sila kabatsyag, Dok Leo, kundi na makitaan.
0: Ang iban gani, Sir Josel, bisan subay.
1: Oh.
0: Kagti speaking of makitaan, ti mayo eh, kung nandibetis mo, mag-complicate siya mo sila panulukan eh.
1: Mm-hmm.
0: Paano karoon ko nagburon pag hindi mo panulok? Hindi mo makita, klaro, karoon yung lamok na galito.
1: Oh.
0: Or kung ano na galing hindi makapaya sa aton sa ringa panit. Inibangon, Sir Josel, ang circulation, pag-abot sa punta ng mga bahin sa aton sa ringa lawas, affectado na.
1: Mm.
0: Pati ang mga nerves na aton affected na that's why nga aton sa ringa sensation affected naman. That's why ginarecommend ganit, Sir Josel, sa mga diabetiko na magsulot gid sang medyas. Always magchinelas gid or magsapatos as much as possible kaya base makasandad ka mo, matunok ka mo, hindi ka mo makabatsyag dayon.
1: Oo.
0: Para malikawan ang further pagid nga complication. Ting isa Sir Josel nga makabulig sini no sa aton sa mga tagpanamati especially kung may concern kita sa nisa mahimo komplikasyon pagid sa kagat sini sa mga sapat-sapat kag kun makasaho man lang kamo pwede makagamit Sir Josel sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Kaya nga man, maproteksyonan kita. Tido, ano blakaran Sir Josel nga may diabetes ka na, may dengue ka pa. Doka sa note na gitsing mo sa mga condition situation.
1: Paano ako nabutangan sina sang dextrose sabi IV fluid bla? Kay ti nalitos lukon ang imo sini nga butkon karon kang magbanog naman. Kay ti diabetic ka. So kabudlay no, santon plus herbal oil actually makabulig para makalikaw ka mo makututan sang lamok, makututan sa patsapat or ni gani subay dokleo kay kontra sila sini nga panimaho iya ang scent sang santon plus herbal oil Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, kagang VCO nga are dire kombinasyon man sang malunggay oil o kun moringa oil nagabulig man Sir Josil moisturize and nourish aton sa ringa skin at the same time.
1: Kag sa man nagasuffer sa diabetes na actually ang deterioration siya na hindi lang sa inyong skin condition pati sa inyong panulukan. While makabulig ang Visionix Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, quercetin, but dapat i-treat gid ang inyo sining diabetes anay Doc Leo.
0: Correct gid Sir Josil, pero may ara man balaan nga ang problema sa mata magluwas sa diabetes because of poor nutrition Sir Josil. Undernourishment tungod nga kulang sa antioxidant way mapasudlan sa kinanglanon nga lutein and zeaxanthin, vitamin E kag beta-carotene which is pag-abot sa nutrisyon may tuman kadako nga papel sa aton sa nga mata Sir Josil nga madugangan naton nina kun masuplayan naton nina kun nagatumar kita sini sang Visionix Plus soft gel capsule.
1: And the amorang hambal ni Doc Leo kagay na kadaga na natita pa init-init sa kape na. Pero kung magbugtaw gusto magpainit-init, siyempre dapat hindi hulunan ng imo sining lambidan. Problema lang sini kunali kaya ni mang lambid na ka mang kuhit kag wala ka man lang ibugang hamal do kalain matyagan do sa kondisyon do dula gana ko ha. So ti antes ikaw maglambid mahambal nga ati igola na 30 minutos sinom ka mo na 1 capsules ng Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Pwede Sir Josil no, especially kung hindi man tungod giriya sa diabetes or insulin resistance imo sering problem or ang cause sina. Balan mo kung may insulin resistance kag nagkadto na sa type 2 diabetes Sir Josil, amo ni mga bagay hindi naton gusto matabo sa aton sering lawas mo. Nagaamat-amat Sir Josil, damol ang mga tambok sa lugar hindi naton gusto magtambok. Like aton mga bilbil aton sering buyon. I don't know, magluwas sa iba na gusto magbuyon. Sir Josil, kag nagatiga ako no ang mga hugatan hindi dapat magtiga pero nagahumok man dapat patigahon. Amo ni problem Sir Josil, kami mga nagabaliskad balang nagkakatabo sa aton sininga lawas because of imbalances. Ti dapat diri kita mauna sa root cause. Lifestyle modification, tapos supplementation, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Pero may ara man balaan Sir Josil nga ang tuga o kun ang rason kun nga ang hindi mayo maka-perform isa kalalaki gumun ang yasin ni paminsaron mo. In fact, sa luwas ang pungsod may tuon, may pagtuon na ginhimo Sir Josil pag-abot sa niya sa ginatawag analysis bala sa ila sa niya ginatawag sperm. Ginbasihan Sir Josil kada sigon o kun ang kalawigon at kada muon asang marilis ang isa sa ni kalalaki. Kagabihin niyo kung na, no? Ano ang ginatawag opinion sa isang chemist. Ang madasig, kag may madamo sa ni harvest, ginasiling niya nga, manggaranon ang iya sa ni imahinasyon.
1: Oo.
0: Kaya dira na nag-umpisa actually gede sa imahinasyon sa isa sa ni tao. Kaya dira man sina ang stimulation. Which is, ang kombinasyon man Sir Joseph sang maka kay Clavo Huasca, nagapuling magli-kondisyon sa aton sa ni paminsaron. Nga kung magnami ang kondisyon sa aton paminsaron, amat-amat man balik aton sa niyagana, nagapuling mo pa nami sa aton sa niya blood circulation.
1: Base bala kung masubrahan na kamo kay imahinasyon ha? Kag sawa nyo, upod nyo, ngala artista lang yung nasambit nyo?
0: Problema gan. Base bala kung si Ivana?
1: Ivana gali.
0: O Ivana gali.
1: Well daw, alang alang, that's Chempo, dari sa ato sering pagparagad sa programa The Secrets of Health. Kabay pa naka-impart naman kami sa inyo. Nakakuha ka mo sa mga mapuslanon nga mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang siguro sa iya siring parting words at siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
0: May mga conditions gali kita nga gidabatyag sa aton siring lawas sa kadamo sa mga complications before pa man maglabot sa reality or sa gina-expect na ito niyang isa pagid ka problema sa lawas nga isa man gali ka komplikasyon kasubong sa insulin resistance nga masami diabetes sa aton sa rin paabot. Pero kadamo, pag-ilis ang posible mag-develop sa aton sa rin lawas until sa magkanto sa diabetes. Which is, ang aton blood pressure, ang aton sa rin reproductive system, ang fatty liver disease na ton. Iban pag ini problema sa aton sa rin lawas, once karon nga may improve na ton, ang aton sa rin insulin resistance, ang ining mga complication ang...

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, hinaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa ngakon siya. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginangakon tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
11: na all-in-one.
10: Sa presyong
11: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Masigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa,

0: Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Apur, balit si Nilo al Laguna. Laging nga CD, sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako nga pala si Herwina, mayroon na kong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz, problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia, kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo, sapo. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma, lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Hala! Ka-exciting!

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: ina. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
7: Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga kapil,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: couple seller agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
4: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bibili sa mga
6: bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito sa Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Mga katupa, exam.

0: Secrets of Hell. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
1: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung ma-notice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
0: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambala ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
1: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.

0: Shaping!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan po siyang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsang akong siya. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang.
9: Tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sa gari, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Hello, Negros Occidental! Maayong nga Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo, sang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ako si Christine, ang inyo, kaabanse.

Mauna kita sa idalom sa mga letras ng A, Agricultural Competitiveness, Improvement and Food Security, kag sa letras ng S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang update para sa ginapaabot nga Super El Nino sa masunod nga bulan. Suno kay Governor Bong Lacson sa iya pagpanguna sa itong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, nagsugod na ang probinsya sa pagpreparar para sa malawig nga tig-ilinit kag kakulang sang ulan. Saksihan naton ang hitabo sa 3rd Council PDRRM Council meeting.

Dugang pa ni Governor Bong Lacson nga mayara ang probinsya sang kapin 109 million pesos nga quick response fund nga magamit gilayon para sa pagresponde sa mga kalamidad kag emerensya. Kagdugang nga pahanumdom halin sa opisina ni Governor Bong Lacson hindi magkalipat nga magdial sang 911 sa tion sang emergency para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

ang meeting ginhiwat sa Negros Residences, Bacolod City, nga ginpangunahan ni PPOC kag PADAC Chairman Governor Bong Lacson. Nagtambong man ang mga miyembro sang PPOC kag PADAC, lakip ang mga local chief executive o kon LCEs sang nagkalain-lain nga local government units sa probinsya. Ini nga update nagapakita sang padayon nga paninguha sang probinsya kag sang iya mga partner agencies sa pagsabat sa mga kinahanglanon sang komunidad kag pagsiguro nga husto kag epektibo ang pagpatuman kag pagmonitor sang mga proyekto kag programa. Padayon kita sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. Saksihan nato ng hitabo sa deep dive activity ni Governor Bong Lacson kaupod ang Provincial Health Office sa Barangay Sibukaw, San Enrique.

Thank you.

0: ba, motos-tos mo na daw. Sobrang kulang video na kita. May idea ka? Ano?
1: Nagkabalo ko, no? Ang gawin ay kupal ko, no? It's also a birder's paradise. Damo, nandi ko ng mga roof hornbill, mga negus breeding heart pigeon, kag mga southern banded kingfishers.
0: Ah, okay. So, damo, di ka legal bird watching, eh?
1: No, magpapal ba, no?
0: Hindi pa rin.
1: Oo, magkalukol ka. Kading, kading, kading,
0: oh, namin, di ba? Ano nga, boy?
1: Ay, sa bee farm, no?
0: Ah, bee farm na, no? Oh. Ano na siya?
1: Amo na siya ang stingless bee, no?
0: Ah, okay.
1: Nagkabalo ka, no? Ang stingless bee. May duwa ka klase. Munggo-munggo, kagtaktal. Pag-ini sila, mabuhi kasi sa backyard farming as long as may mga fruit-bearing trees lang sa paningo.
0: Okay, okay. Dahil sa muling haning apuyas, tilawan pa. Kailan yung may mga buwa.

0: Nagtan mo niya, nakabakulog.
1: Ano ginakaon ni Pati ang bulog?
0: Guys, doon doon siya nasa? Doon yung mix ang bensya ko.
2: Mga putos ng mango, ito trio.
0: Ano yung mango bulog?
2: Ready ka na?
0: Ready ka
2: na? Let's go!
0: Nice place. Doon mo naman ko yung dalawin, man.
2: Arito sa bundong sa Bye-Bye Mangrove Eco Trail.
0: Ah, mo yung Bye-Bye? Okay.
2: Say hi to me lang. Hi! Buhay! Hi, sir! Hi, ma'am! Welcome to the Bye-Bye Mangrove Eco Trail. Sa una, ininga place, dump site niya sa community. But with the help of the Paso Fisher Folks Association and members nila, nagbulig-bulig sila para i-clean up ang area and i-develop na siya as a mangrove eco trail.
3: Huy!
2: Mami, nadi ba lang view sa eco trail?
0: Mami, hindi

Congratulations sa tanan nga mga winners sa Tourism Week Celebration kag sa pasidungog sa turismo Negros Occidental Tourism Excellence Award 2026. And today is the birthday of President Bongbong Marcos. May ginhiwat nga Lingkod Bayani Run 2026 ang probinsya kaupod sang Civil Service Commission kaghandog ng Pangulo activities. Yari ang hitabo sa Lingkod Bayani Run 2026 nga ginhiwat kag ginalang sang kaagahon.

Amoy ato ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagid kita tanan ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, madamo nga salamat sa mga tagpalmati sa radyo kag Facebook viewers ang Abansi Negrense program. Good luck and God bless sa tanan nga mga Negrense bar takers para sa last day of bar exams. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tangwan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga creative coverage and documentation team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos Abansi Negrense program. And thank you so much our Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz and kay Miss Charina Magallanes Tan, our PIO head. Kagdiri nagatapos ang 30 minuto nga puno sa programa kag updates sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras kag paglantaw sang live via Facebook page ang XFM Bacolod. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga mga updates halin sa Provincial Capital. Kag para sa Abansi Negrense program, ako si Christine Pilayo Dinglasan. Abansi Negrense.

0: XXM kid how?
1: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Ina e, nang music ah.
0: Na no, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magtapos bugta ko lamay ara kay mga balita. Blabs, amin bigit mga DJs nila kan.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
0: may how kita pag
3: enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
4: Imo.
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Marimex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Mga katrupa, exciting!
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid!
15: Ay, nami ang music, ah!
13: Nga, XFM, kid!
15: Ay, kung nakalang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam,
16: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Tingin mo!
16: XFM 103.9. XFM 103.9.
18: Mga katropa, yain na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and information na

0: sa tanan nga pamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kabuman sa negosyo ng Police Provincial Office. Sa ngalan sa amo na Provincial Director Police Colonel Dennis Winceslao.
1: Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Administration nga si Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong.
0: Kag siyempre sa amon maalam nga Provincial Director for Operate, Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo.
1: And also sa amon nga very mapisan nga Chief for Police Community Affairs and Development Unit nga si Police Major Wilfredo Binuman.
0: Kaga syempre hindi na to malipatan ng aton nga snappy kag mabuot nga chief sa PIO Police Major Judices Catalogo. Yes, may hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga pinalagaan aton nga tagpalamati nga malabutan sang aton na programa. Subo nga adlaw si 2013-2026 kag welcome naman si sa kadisyon sang aton na programa. Nokpo, katropa mo kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
1: Kag si Patrolman Juan Miguel S. Camilla.
0: Yes, kag kami ang inyong mangin kaupod sa kahanginan sang 30 minutos. Yes, kag mga katropa, no, sa subong hapon, madamo naman kita nga pag-istoryahan, no, ilabi na ang mga police operations na ipatigayan sang aton mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Pero siyempre before sina no before naton itakol ang mga police operation partner no aton anay no i-congratulate no ang bugos nga pwersa sang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office no kung sa diin no ginpangalanan bilang top performing police unit sa idalom sang pro NIR bottom up balance scorecard system no ang award ginbato na personally ni, no ni Police Colonel Dennis Winceslao no ang aton nga provincial director sang Nokpo no syempre nung kapasalamat gino si Sir PD nato no sa bugos nga pwersa sang kapulisan sang Negros Occidental no kung sa diin no tungod sang ila pagpangabudlay partner no nangin isa kita no nakabaton sang award sang top performing police unit no sa pro NIR. Yes, so no, kay Sir Winceslao, no, ini nga award bunga sang pagbinuligay, disiplina, kag commitment sang tanan nga personnel sa Nokpo. Yes, aliwat, congratulations sa tanan nga personnel sang Nokpo. Yes, kaga syempre no partner subong hapon no kita maghahatag naman sa mga pulis reports nato no nga ginahimo sang aton mga kapulisan sang ini nga semana no first gid no sa syudad sang Kabangkalan no nadakpan sang aton mga kapulisan ng isa ka 44 anyos nga lalaki no ginkilala si alias Tamik no ang nigin patigayon nga bypass operation sang isdet sang Kabangkalan City Police Station kaupod na ang intelligence unit sang Negros Occidental Police Provincial Office no sa Punta Rojas Barangay 6 Kabangkalan City natabo ang operasyon sang September 10 no 2026 no pasado alas 2:35 sang hapon no base sa police operation ang suspect ginkabi nga high value individual kagagin report man nga membro sang na dismantle na nga Bugalon drug gang no dira sa syudad sang Kabangkalan Sa operasyon nga iligar nga nagabaligya ang suspects ng isa ka heat sealed plastic sachet no nga sulod nga substance nga ginapatihan nga shabu sa police pusher buyer nato no kabaylo sang buy bust money. Sa pagpatigayon sa operasyon na recover no sang mga kapulisan ang 20 partner 20 gidyan no ka heat sealed transparent plastic sachet no nga may kabugaton nga ginabulobanta 35 gramos no sang suspected shabu no nga may estimated standard drug price nga 238,000 pesos partner sa pagkadako inigali nga ka ano no
1: yes
0: nga kantita doo
1: yes chakto gina kag grabe galing presyo sang druga subong mahal pa sa gold
0: yes no kag amo na gani no nga anong ang aton kiban nga mga katropa bladira no kabalo na kamo nga ang aton kapulisan nya wala niya untat no nga nagakampanya batok sa illegal nga droga amo na nga kami no nagahangyo sa aton mga kauturan man dira no mga katropa naton nga nagapamati nga baw kung may ara kamo na balaan nga mga amusinibla nga mga buluhaton nga mga illegal nga mga aktibidades no hindi ka mo mahuya hindi ka mo magkadlok no magreport magpalapit sa aton mga kapulisan para nga madakop ni sila kay no kadamo gid sang kabuhi ang ila nga guba partner no tungod sini nga illegal nga droga no ang mga suspected nga drug evidences no gindala sa Negros Occidental Police Provincial Forensics Unit para sa laboratory examination samtang ang suspect naman nga kag iban pang non evidence yara sa custody sa Kabangkalan City Police Station para sa nakaigo nga disposition kag pagproseso sang kaso.
1: Yes, congratulations gali sa aton nga mga kauturan dira sa Kabangkalan Component City Police Station. Naka-remove sila sa circulation sang more than 200,000 nga value sang shabu.
0: Yes,
1: which
0: correct.
1: Which will prevent sang aton nga mga pamatan-on nga maguba ang ilang buwas damlag.
0: Yes, correct na partner no kay kabalo naman kita no kun ano bala ang epekto no sang illegal nga droga no kaga subong GM no kabalo naman kita no nagabata nga nagabata no ang nagagamit ka nagabaligya sang isang sining illegal nga droga kaga syempre no kabalo naman na aton mga katropa nga nagapamati dira no nga pati sa eskulahan may ari no subong mga amo sini nga mga hitabo no mo na nga buliligan nato no ang pagtakna sang sining nga mga illegal nga droga sa aton sosyedad.
1: Yes, exactly. Kag piliun taman kung sino mga grupuhon ta kung sa pamatsyaga naton hindi makapamaayo pareho sini ngalan pa lang sang grupo nila daw hindi na maayo no bugalunggang.
0: Yes, bugalunggang.
1: Palayuan ta na sila kay ang happy-happy naton sa buong kung ginahimo naton sa hindi insyakto nga bagay lain gina ang ipiktoya sa aton nga future.
0: Yes no, kagkita mo no, imbes nga ara sa ano no sa ila panimalay no upod ang pamilya subong nga ara na sa nagahikap sa mabugnaw nga rihas nila no sa Kabangkalan City Police Station.
1: Yes, kag damo sang paagi para maka earn kita sang kwarta. Let's do the right thing. Hindi kay magbaligya kita droga o kung ano pa da. Makaguba na ta sang pamilya ta, makaguba pa ta sa pamilya sang iban.
0: Yes, correct na.
1: And also, aside sa drug buy bus operation nga ginhimo sang Kabangkalan, isa pa gid sa hitabo is the shooting incident nga natabo this September 11, 2026 sa Sitio Pulo, Barangay Tortosa sa Banwas sang Manapla. Ang biktima ginkilala nga si alias Wewen, 32 years old, kag-residente sang Sitio Pulo, Barangay Tortosa sa Manapla. So, suno sa inisyal nga investigasyon, ang biktima nagainom sa makahulubog nga ilimnon sa ilang apuloyan. Sang gulpi lang siya ginimbitar sang duwa kalalaki nga iya ginkilala nga si alias Junjun kag si alias Dudoy. Ginhagad siya nga mag-inom sa puluyan sang ilaabyan sa Sitio Pulo proper samtang nagalakat sila sa tunga sang uma sa uma sa talamnan sang tubo ay min sa kampo. So kalit nga nakabatsyag sang kasakit ang biktima sa iyang tuo nga kamot kagtiyan sang ulihe nahibaluan niya nga siya gali ginluthang nagadalagan ang biktima pakadto sa Ilapuloy-an kagindala gilayon sa Abilardo kag Remedios Bantog Memorial Hospital sa Victoria City para sa medical nga pagbulong. Nakaangkon siya sang gunshot wound sa tuo nga bahin sang iya dalom nga tiyan nga ang bala naglabay pa sa iya likod. Kag may pilas man siya sa tuo nga kamalagko, gintransfer naman siya sa isa ka ospital sa Silay City para sa dugang nga pagbulong. Gilayon nga nagresponde kag nagpatigayon sang investigasyon ang kapulisan sang Manapla Municipal Police Station sa pagpanguna sang acton nga Acting Chief of Police. Kaupod ang duty investigator. Padayon naman nga follow-up investigation sang Manapla Municipal Police Station para sa pagkilala kag pagdakop kag pagpasaka sang nagakaigo nga kaso batok sa duwa ka suspitsyado. So mga abya nato no, kung nagainom gani kita, ibutang naton sa aton nga tiyan. Kag wala man sang malain nga sa pag-inom, basta hindi lang kita magpatama kag magbuhat sa mga amosine. So sa nakita nato no, isa lang gid sila kabaso nag tiniruhay pa kag na ano pa nagbinun-anay.
0: Yes, no. Amo na gani no GM no. Diri naton makita no nga ang makahulubog nga imno wala gid jang maayo nga epekto no sa isa ka tawo no. Amo na ako mag-inom kita, kabalo kita kis ano, makita man sa aton makatropa kis dira nga nagatan-aw subong sa aton nga Facebook no kagapamati sa aton. Nabatian nyo man sa balita no nga halos kalabanan sa mga krimen nga gakatabo. May ara gid ja pang nakainom no. Amo na always naton paminsaron gid no nga hindi gid safety no sa aton no biskan amigo pagani no amigo hay pa gabun anay gatirohay gainaway tungod sa ano na na sa epekto na sang makahulubog nga ilimno no. Amo na tsakto na hambal mo gina nga ang ilimnon isulod sa tiyan hindi sa ulo. Okay na. Kaga, siyempre mga katropa, no, sa piyak naman yung bahin, no, sa Banuas, ang ibig mga luna, duwa naman ka-insidente sa kinawatay, ang nagluntad, no, tungod sinisiguro sa kapigadohon man partner, no, ang aton mga kauturan, dira nga daw wala nagikwaan sa kwarta, no, tanan na lang ilay, sudlo, no, kumbaga, kapit sa patalim, no, pero ay sila kabalungan kung madakpan sila, kapit sa rihas sila, no, kahit siyempre may balaydan pa sila. Yes, ang una, dira, no, duwa kalalaki ang ginaristo sa kapulisan matapos nga madakpan sa pagpangawat sa sulod sang dito cell site sa Purok, Pasayan, Barangay Tabige, EB, Magaluna, Negros, Occidental, pasado alas 4 sang kaagahon sang September 11, 2026. Ang mga nairesto aging kilala sanday alias Tuto 29 anyos kag alias Junior 40 anyos nga pariho nga residente sa Bacolod City. O gabi partner, napakalabot pa sila dito para lang sa pagpangawat no. Suno sa report nga nabaton sang suno sa report nakabaton sang impormasyon ang EV Magaluna Municipal Police Station halin sa dito telecom company na hanungod sa pagpangawat sa sulod sang ilang cell site. Gilayon nga nagrespondi ang patrol team no kag sa pag abot nila sa lugar no naabdan ginila ang duha ka suspect no caught in the act giniya partner no nga ara sila sa sulod sang cell site. Suno sa initial nga investigasyon no nakita man sa CCTV footage no ang duha nagsulod sa premises kag nagutod sang perimeter fence wire. Na-recover si ila posisyon ang DC power cable nga may kalabaon nga duha ka metros kag nagabalor sang ginabulobanta 1,500 pesos, no? Tanawa ba, no? Gamay lang na siya nga kantidad. Pero kay tungod nga nadakpan ka, may kaso, kagidya nga, atubango, no? Ang duwa kasuspekyara na sa kustodiya sang EV Magaluna Municipal Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon kag pagproseso sang nakaigo nga kaso. Siyempre sa piyak na bahin, tatlo kalalaki naman ginaristo sang kapulisan matapos nga ginakusahan nga nagpangawat sa mga kable naman niya no sa ang street light sa Purok Maligaya Barangay Damgo EB Magalona no. Amakod muna no duwa ka insidente sang pagpangawatay no sa isa lang ka lugar no. Siyempre pasado ala una sang hapon sa siyempre 12 naman niya no natabo no. Perte na gidya kapigado subong no nga halos tanan na lang yang makita sa mga tawo nga nagakinahanglan kawato nila no. Ang mga suspek yung kilala nga sanday alias Berto 40 anyos kag si alias Poldo 28 anyos kag si alias Toto Tantay City Anyos, no? Tanan residente sa Hacienda Mercedes, Barangay Pasil, Evie Magalona. So no, sa initial ng investigasyon, no, nakita sang isa ka testigo ang tatlo ka suspect nga nagakutkot kag nagapangutod sa mga kable sang street lights nga nalubong sa duta, no? Kay kalabanan subong di ba, no, ang mga kable ara na sa dalom sa duta ginalubong, no?
1: Yes. Tinga laman ta nga pirmi lang brown out kag ginakulang-kulang signal ta kay.
0: Ginakot-kot, nagaliyang mga kable, no? Pagkatapos ng insidente, nakita nga naghalin ang mga suspect sa kais ng tricycle padulong sa Victoria City, samtang dala ang mga nakawat nila ng mga kable. Gilayo, nagpatigayon sa follow-up investigation ang mga personnel sa EB Magalona MPS kag nagkadto sa isa ka junk shop sa Barangay 19, Victoria City. Dito voluntaryo nga gin-turn over sang tag-iya sang junk shop sa kapulisan ang 3.5 kilos nga copper wires, no? Nga ginabulubanta nagabalor sang 2,500 pesos. So nasa impormasyon ini ang ginsiling nga ginbaligya sang mga suspect, no? Sa padayon nga force of operation, nadakpan kag naaresto ang tatlo ka suspect sa Barangay 13, Victoria City. Yara ni sila subong sa kustodiya sang EB Magalona MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang kaso ginapaparana para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso samtang ang motibo sa insidente amo ang ginatawag naton nga personal gain, no. Grabe, no. Isipo nato, no, ka mga gagmay lang gid ya sang ila ginapangawat pero kumbaga kapit sa patalim gid ya GM, no.
1: Gani ka siyempre kay hindi man ta nga pigado subong pero ang damo sa paagi nga maka-income ka nga wala nagapangawat, ah, bisan gani mga PWDs naton may mga ubra nga matarong para lang maka-earn sang kwarta, may mga bulag nga masahista, mga piang gani nga konduktor na kasakay kuligad ang konduktor nila piang pero nagapaningwa gyapon nga maka-earn sang kwarta sa insakto nga paagi. Tanihimuon ta nga halimbawa ang mga amo sina nga tao, no.
0: Yes, no, no. Siyempre, no. Kaga, siyempre, no, bilang ginikana, no, kalain ang ipakaon naton sa aton mga kabataan ang kinawata nato, no. Hindi mo na magsakit ang chance ang mga kabataan mong pakauno mo sa kinawatan, no? Kung isipo nato na gamay lang ang kantidad, pero kung madakpan ka, ang ano niya, ang mapinitinsya, isang imo, Japon, nga pamilya. No?
1: Gani. Kag isa pa, sakit gito yan sa tiyan niya kauno ng ila kinawatan. Medyo tiga to eh. Basi hindi ta matunawan. And, also, dugang ko lang, no? Isa ka 19 anyos naman nga lalaki niya. Ari naman sa syudad, ay samin sa Banwasang Manapla. Ginaresto sang kapulisan ang isa ka 19 anyos nga lalaki matapos madakpan nga nagadala sang kalibre 38 nga revolver kag duwa ka live ammunition sa Purok Masinadyahon Barangay 1A sa Manapla, Negros Occidental. So Masinadyahon ang ilang lugar pero mga may armas na sayaman. Kag ang ginkilala gali ang suspect nga si alias Ian, 19 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa police report nga na baton, sa nakabaton ang impormasyon, nakabaton sang impormasyon ang Manapla Municipal Police Station halin sa concerned citizen nga may lalaki kuno nga nagalakat sa footwalk kag ginasiling nga may dala siya nga armas. Gilayo naman nga nagresponde ang alert team kag intelligence operatives sang Manapla Municipal Police Station. Pag-abot sa lugar ang mga pulisan, nakita kag naabtan nila ang suspect nga nagadala sang caliber 38 revolver nga may duwa ka live ammunition. Ayo man nila ang lalaki nga magpakita sang dokumento o kumpirmit sa armas, but then wala siya sang may napakita. Ang kapulisan naton ginaresto nilang lalaki kag ginbasahan sang iyang constitutional rights. Ang nakumpiska nga armas ginmarkahan ang gininventory sa lugar. Gin-turn over ini sa duty investigator, iniipadala sa regional forensic unit sang SOCO NIR para sa ballistic examination. Ang suspect yara na sa kustudya sang Manapla Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag pagpasaka sang kaso sa paglapas sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So wala man sang malain sa pagpanag-iya sang armas. We have the rights to bear arms, but then may ara kita sang proseso. Kinanglan naton nga mag-secure sa mga nagakaigo nga permit. Hindi lang na siya siling para magbayad kita sa kuan sang permit para ina siya i-regulate kag masiguro nga ang mga nagapossess sa mga armas nga ini is responsible gun owners. Because responsible gun ownership is really important before kita magkapot sini, no? May ara kita sa proseso, ginasiguro naton nga able kag mentally capable siya nga mag kapot or magpanag-iya sa mga amo sini nga armas.
0: Yes, kag syempre no ginapaybalot sa aton nga mga katropa nga nagapamati subong, no, kung nagatanaw man sa aton Facebook Live nga ang pagdala sang armas nga wala sang permit is illegal gina, no. Haway na ginapatnugutan no, sa aton mga kapulisan nga maga taklos-taklos kamo dira sang armas biskan pa magsiling ka na mo gani nga security guard, no. Bisan security guard basta wala sa duty niya, no. Ginabawal gid ang pagtaklos-taklos sang armas, no. Kabalo naman kita subong sa mga generation na GM, no, nga do ka matikalo na sa mga ito, mga pamatanon, no? Maka isog-isog na sila kaya kung abi may arma sila. But then, no, always naton kamo gina-remind nga ang pagdala sang armas nga wala sang permit is illegal na siya. Kag once nga madakpan ka sang aton kapulisan o may maka-report sa aton kapulisan, may ara kagid kaso nga pag-aatubangon nung aton RA 10591, no? Amo na sa nga sa aton mga katropa dira, be responsible kamo kung may ara man kamo mga armas nga gina panag-iyahan, i-process ninyo sa kto ginahambal ni GM, no? May ara mga proseso, no, para maka-possess kamo sang armas legally, pero dapat siyempre ara lang sa inyo nga puluyan, no?
1: Yes. Kag siyempre kinanglan naton nga masiguro nga responsible gun owners na sila. Actually most of the time ang injury gikan sa firearms is self-inflicted because hindi sila trained kag hindi sila aware kung ano ang proper kag insaktong pag-maintenance kag pag pagiging responsible gun owner. Mm-hmm. So usually gakatirohan nilang ilang kaugalingon, gakatirohan nilang ilang mga friends, families. So isama ni gali ka warning sa aton nga mga ginikanan kag sa aton nga mga pamatan-on nga may amigo nga nagakapot sa mga illegal nga armas. Mm-hmm. Mas mayo nga i-convince ta sila nga i-surrender na lang nila.
0: Yes,
1: so, at least mabayluhan pa nila bugas, no?
0: Yes, no. Isa na sa kaprograma, no, sa aton yung mga kapulisan subong na ang armas baylo bugas, no? Kung sa diin nabadamo nun sa aton mga katropa, no, sa aton mga katuran nga nag-turn over sang ilang mga armas, kabaylo sang bugas, no? Dan aton makita, no, gasuporta mo sila sa aton yung mga programa. Kag syempre, no, kung wala mo naman na ginagamit na legally ang inanga armas, ito surrender na lang, no? Wala ka na obligasyon, may bugas ka pa, may pagkatigangon ka pa sa para sa imong pamilya. Kag syempre, nag-remind man ang aton kapulisan sang Negros Occidental, no, nga ang aton yung mga kauturan dira, kung may ara kamo gani mga amusinigab lang ang mga kilala, no, magapanag-iyas ang armas, no, kung wala naman lang na process, wala permit, kadto kamo sa pinakamalapit nga police station, no, sa inyo lugar kag didto nyo i-turn over ang ini nga mga armas. Kaya iniisa man ka programa nga mapalapit ang atong kapulisan kag ang aton nga mga kauturan dira nga sibilyan nga kung sa diin hindi na dapat, no, magsigi pa hupot sang mga armas lothang.
1: Yes, exactly. Kung i-surrender mo, may bugas ka pa. Pero kung hindi mo na pag-i-surrender, kag madakpan ka,
0: basta pa
1: mapariho ka sa sine sa aton nga, ano, nga suspect. Bisig wibi anyos pa lang siya, ginuba niya na ang iyang puturo.
0: Siyempre, no, isipon nato na disunibi anyos siya pa JM niya, ka-eskwela pa na, no? Imbes nga may puturo pa to sa ano pa ang puturo niya to kay may kaso na sa yung ginatubang sa subong, no. Isa man ang reminder din, no, sa aton mga pamatanon, no, be responsible ka mo sa inyo nga mga giho kagsang inyo mga gawi, no, especially sa mga kabataan nato malang hilig mag-inom, may hilig maglagaw, nagbarkada sa mga palainom, nagbarkada sa mga palalagaw, be responsible ka mo, no. Kaya always ninyo pinsaron nga may ginikanan nga nagahulat sa inyo panimalay sa pag-apuli ninyo.
1: Yes, exactly. Kag hindi ta na paghulaton nga makahimo kita sang sala before kita maka-learn. Ang mga amo sining bagay, nakita na naton nga may nadakpan, na priso, naguba ang pangabuhi. Himuon na ni naton nga lesson sa aton kaugalingon para wala pa tayo nakita nakahimo sang sala, naka-learn na kita.
0: Yes, chapter ginaya partner no kaga gina-remind man ato no ang aton mga kauturan na di ba no miyara man kita subong mga kampanya against sa illegal fishing GM no?
1: Yes, exactly. Kag ang pag ang pag pagpamunit or ang pagpanguwa sang isda sa hindi legal nga paagi isama na sa ginadumilian naton. So damo-damo na sang nadakpan. Kung gusto man gid naton mang isda, secure lang kita sang nagakaigo nga permit para wala sablay, wala problema.
0: Yes, kag syempre no sa ato mga katropa nga lapit sa dagat sa mugin ng ila pangabuyan no. Kung amo nang inyo pangabuyan paagi ninyo sa legal man nga proseso no. Hindi na kamo maghimo pa sa mga illegal. Kay once nga madakpan ka mo, maguba gid ang inyo pangabuyan. Kag siyempre ang mapitintin siya sa isang inyo mga pamilya manong inyo nga mga kabataan kag inyo mga asawa no. Amo na nga gina-remind namon kamo, process kamo sa so nagakaigo nga mga permit before kamo mangisda sa kadagatan nga nasakop sa inyo lugar no. May dugang ka pa partner before kita mag-end? Pasi may tamyawon ka pa dira?
1: So far daw wala naman no. Almost covered na gid man ang tanan-tanan. So pagkatamyawon ko na lang nga ako ng mga kasimanwa dira sa Pulo Pandan kag sa Bago City, maayong hapon sa inyo tanan. Kag sa mga ga-duty dira sa Bago Component City Police Station, nga ginapamunuan sang aton nga very talented nga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel James Latayon sir, maayong hapon sa imo. Kag ang Pulo Pandan Municipal Police Station naman nga ginapangunahan ni Police Captain Roel Piñero. Yes, mayong hapon man sa imo, sir.
0: Yes, no kagari nagapa-shoutout. Shoutout ang kasmate no si Jaxes Nari no. Listening Pam Tubuso MPS, kudos Nokpo, kudos PNP no. Yes, may hapon na sa Tubuso Municipal Police Station. Kag syempre no may hapon manda si sakay Police Corporal Genesis Shooting matiyaga ko iyad ni guro duty subong ko kay may ano di siya ho. May comment siya ko nung watching from Riyadh. Bo, grabe, pang i-hashtag aswang sa Mursya. Ayun nga po, nandang sa tanan nga duty dira sa aton nga Picado family, no? Kaga, siyempre mo yung hapon sa akon nga mga pamilya no dira nung nagapamati subong no sa akon tiyo nga si Vincent Anduhar no kaga sa akon mga lola kag mga kapakaisahan man no inyang inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office nagapadayon nga magaservisyo sa inyo sang may integridad, professionalismo kag malasakit. Kag kon kamo may makita nga isa ka krimen, indi gid magpabaya gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kun idaya lang aton emergency hotline 911 kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagminuligay sang tanan. And we have sang Negros Occidental Police Provincial Office kami nagapasalamat gid kay Doc Carmelito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod, kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman natapos ang isa ka edisyon sang ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala.
1: Kag si Patrolman Juan Miguel Escamilla.
0: Kita na ilikita liwat sa masunod nga Domingo. Madamog nga. Salamat mga katropa.

0: Angeles ay
1: Department of Agriculture. Kamusta ka?
2: Ayon ha. 103.9
3: XFM. XFM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
4: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: Exciting!
15: Mga katropa,

0: makikipaghulat ang natapos na. Instalasyon sa mga poste sang kuryente sa Puruk Aral 2 relocation area ang ginsugura na sa idalom sa administrasyon ni Mayor Gaga Sataya.
1: Linibo ang mga pamilya ang may mas masanag na nga palaabuton. Inaabangod din siguro na ang pagpatindog sa mga poste sang kuryente sa Puruk Aral 2 relocation area sa Barangay Vista Alegre sang Biyernes, September 4. Pito katuwig na nag-antos ang mga residente nga wala sang ila kaugalingon nga koneksyon sang kuryente. Sila na lang ang nagatap sa mga balay nga may kuryente bisan pa delikado ini kag ginatunaan sang sunog. Ini nga problema sa mga pumuluyo sa Puruk Aral 2 ang nakita ni Mayor Greg. Gani ini ang iya ginpatutukan na gud mapadasig ang pag-install sa linya sa mga panimalay.

0: nine on my top foot, which I did, do five open, and so on.
1: Kini mo paslano na programa ang hugot ni ginukdan gate sa City Administrator's Office, Negros Electric and Power Corporation o CONEPC, City Engineer's Office, Office of the Building Official o CONOBO, kag GSER.
2: Kami kakalipay sa inyo sa Sinika proyekto, no? Mayor, kung ay dito na ni Mayor ni, hindi mo patasig, hindi nyo ma-amuli katasig sa pag-atidog natin sa poste.
3: Mayor, Briga sa taya. Ikaw lang ang mayor na nakasulbar sa among problema. Madam, okay, salamat.
4: Mayor, thank you!
1: Di na pasiguro sa gobyerno lokal na ang pagsaylo sa mga pumuluyo sa relocation site hindi lang basta paghatag sang duta, kundi upodgit ang paghatag man sang kumpleto kag nagakaigo nga serbisyo. Pagi sa Sining Electrification Project, kampante ang mga pumuluyo nga sa pagtunod sang adlaw hindi magbulos ang kadulom, kundi kasanag kag paglaom. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
5: Ang good news kag bad news sa Bacolod PNP. Unahon tang bad news. Pagod sa tikiriwi, nagsaka ang mga kaso sang hold-up, active bahay, cellphone snatching, pickpocket, salise, shoplifting, carnapping, pati ng pagpatay kag pangastigo. Ang good news, nanotaran nga mga Bacolodon na nagkapasaka na subong sa mga reklamo kag kaso.
6: Positive side is our tao sa Bacolod nag-file na sa kaso. Kag-report ng isa sa pulis, unlike before nga ginapabayaan nila.
5: Good news, isa pa gid sa nakabulig sa madasing action sa kapulisan, ang mga madama na sa mga CCTV sa palibot.
6: Then ang advantage yun sa buong sir, ang kwan sa mga CCTV. Lamo kita nasog ng mga cases sa CCTV sa mga balay ng katabuhay. Ang usual sa mga kinawatay, aras sa residensya, sa mga sabibisyo nato.
5: At news, sa Barangay Villamonte, may nabiktima sa kawatan nga nag-isol sa pagpasakasang kaso.
6: Ang isa diri sa Villamonte, damo ito nag-reklamo kay sikat po siya pakawatan. The 10 cases incident na siya siyang involved. Tapos, sa nadakpan na siya sa pulis, pagkaagay, namukpan ng kwan.
5: Bad news, may nabiktima sa akyat bahay. Ang good news, siyang gilayon nag-report sa pulis. Resulta, nadakpan ng kawatan na yara pa mismo sa sulod sa iyang amalay.
6: Nadakpan sa mismo sa sulod sa kawatan. Kaya nawag sila sa ato ng kapulis. Nag-trap na dito sa sulod. Then, nakpan ito sa kaso nila.
5: Upod ang suporta ng Mayor Greg Sadaya, ang hangkad sang ENP sa mga Bacolodon at padayon ng vigilant sa pagbantay sa aton komunidad.
1: Financial na bulig, materyales, kag school supplies. Mga biktima sa sunog sa barangay Mansilingan kag Sumag ang ginhatagan sang suporta sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya. Gilayon na ginaksyonan sang gobyerno lokal ang kinahanglanon sa mga pamilyang naapektuhan sang sunod-sunod ng sunog sa syudad. Kaina si Mayor Greg Sataya mismo ang nagpanagtag sa ila sang financial assistance gikan sa syudad. Kabahin sa mga apektado nga nag-agom sang bulig amo ang mga nasunugan sa Agosto 30 sa Bakyas, Mansilingan. Kung sa diin tatlo kabalay ang totally damaged, duha ang partially damaged kag maisa ka share nga naulamin. Nagbaton man sang bulig ang mga biktima sang sunog sang Setyembre 1 sa San Jose 2 Bagong Dalan Barangay Sumag no may 14 ka totally damaged. Lima ka partially damaged, duha ka shares kag duha man ka renters. Agud mabuligan ang madasig na pagbangon sa mga apektado, ginpahibalo sa alkalde ang dugang relief packages base sa ilan ang kunya kahalitan. Ang mga totally damaged nagbaton sang 15,000 pesos kag anom kabilog na long span roofing. Sa mga partially damaged, ang syudad naghahatag sang 10,000 pesos kag apat ka long span roofing. Magbabato naman sang ting 5,000 pesos na pinansyal na bulig ang mga shares kag renters. Magluwas sa kwarta kag materyales para sa pagpatindog liwat sa ilang mga puluyan. Din pasiguro man ni Mayor Greg na pagabuligan ang mga pumuluyo nga makakuha sang bag-ong kopya sang ilang mga nasunog birth certificates kag iban pang importante nga dokumento. Dugang pagidiri maigahatag ng mga school supplies para sa mga estudyante nga nadulaan sang gamit sa eskulahan bangod sa sunog. Ang administrasyon nagatutok hindi lamang sa temporaryong ayuda kundi sa kumpleto kag matutud nga pagtatap sa ilaliwat nga pagbangon gikan sa trahedya. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol. Masobra 400 ka mga scholars ang Bacolod, nagbaton sang tag 7,500 pesos na allowance kada isa. Dako ang pasalamat sa mga scholars ang syudad sa Bacolod sang ilan na bato ng ila allowance. Mismo si Mayor Greg Sataya ang nagpanagtag sa Sinigang Financial Assistance gikan sa gobyerno lokal. Sa kabinugan, 3,127,500 pesos ang ginrelease para sa 417 ka mga scholars para painiing sa second semester sa school year 2024 to 2025. Sandar Borromeo nag-graduate na pero siya din ang gin-contact sa gihapon. Agot kuhaon ang ihanabilin ni Alawans.
4: Kapasalamat din po kay nag-abot sa subong na before ko mag-toilet. Makabulig din sa sakon para sa akong pang-indipiti pagkato sa hapon review center at makabulig din sa sakon na pa pang-bayad-bayad man sa akon na ginagastusan tungkol sa review center. Kay Mayor Greg, nang salamat din kay wala kami ito pabaya para sa amon nga tungod nga graduate na kami, may katapatan kami Japon nga sustento or ng kwarta halin sa gobyerno. Tag salamat man nga ara ka Japon nga gasuporta sa amon nga mga graduating student nga manugwa LEM exam.
1: Dakuman ang kalipayos ng City Scholar nga si Henry Cordiniel, 4th year Industrial Technology student sa BCC Sumag, kag-residente sa Barangay Tanghub, nga Subunga OJT sa Barangay Mansilingan.
7: As a student, sir, dakuwi sa kabulig, sir, kay nang especially Subong, bala sir, may thesis kami kag-research, sir, nang dakuwi sa kabulig para sa amon nga gawi yun. At the same time, sa family din meeting naman kay OJT, mga mister, sa sininga semester.
1: Si Mayor Greg ang nag-inspire sa mga estudyante sa iyang mensahe nga nagapasalig sa padayon ng suporta sa city government pagi sa scholarship program.
8: So right now, we have two regular employees of the city nga for the past 3 years, sila ni ang nag-top in siyang class. No? Na pinaka-importante ganyan na maka-graduate ka mo at makabulig na sa inyutag sa ka mga pamilya at the same time lapot man ninyo ang inyong mga damgo sa

0: Clinic sa Bacolod PNP ang bagulang ginunsar na 911 emergency hotline sa Bacolod.
1: Salamat kami sa bukay tamo gatawag sa 911. Most of the cases, subosang ang duwa tamo na nadakpan as ay apat sa ugos, istawag sa 911 yung may nangawat. Ay isa na to sa balay, pasasunod sa Mansilingan eh.
0: Dugang pagit ang mas ginpadamo subong ng mga force multiplier kaupo ng mga homeowners kag mga security guards.
1: So, ang mga subong yung strategies na ito na deploy sa ito mga kapulisan, pwing-pwing coordination sa mga barangay tano sa ito pag sa mga force multiplier natin. Na subong gina-engage natin ang mga homeowners sa mga subdivision natin. To tuwing to security guards, we orient kung ano dapat ba na natin.
0: Sa mga public schools naman, doble ang seguridad kag pagbantay sa mga kabataan. Ginagamit na ang gin-turn over ni Mayor Greg ng mga metal detector ukon scanner.
1: Gin-double pa natin ang police visibility sa every public schools natin. Pasalamat kita mo yung PPP na sa mga full training program. Nag-create na sila. Arang din sa medyo sa mga schools mo. Tama kita sa RD natin, no? And the person of police brigadier general, Cardenio. Na ang manugbisok natin lang ang mga kapulisan, joke, dahulat sa training nila. Gin-deploy sa atin ng 89.
0: Matuod manukonsas na, ginaseryoso sa kapulisan ang tag sa katawag ukon reklamo.
2: Mayong balita. Mambala ko mayong balita, pinugong gusto yun. First, congratulations gift. Ang Bacolod, among the 6 entries na itong ginpadala sa ATOP, Appalachian Tourism Arts Association of Tourism Officers of the Philippines, ATOP. Of the 6 entries na ginpadala sa Bacolod, nakasulod na ang 5 finalists. Best Chicken in a Sal, Fire Fusion, Best Event Hosting Global, Mascara Festival 2025, Best Tourism Event Cultural, Mascara Olympics, Best Sports Tourism Event. Together with the private sector, at pinakamang grupo ang pag-host sa Stone Food at international hosting. Then, your pocket guide experience, the Seat of Smile, Best Tourism Promotions Brochure. No? So, congratulations. They will have the final interview on September 9 and 10. Last year, nagdaog ka sa grand dinner sa Best Event Hosting for the Bacolod Chicken in a Sal. The first runner-up sa Best Cultural Festival sa Mascara. So hopefully, 5. Okay, congratulations. The support of the city will always be there.
3: Ah,
2: yan yung
3: kanilang pagkakay sumag. Ay, madaling kautulan natin sa barangay ng Silingan. So, hindi ko na ipagpaligun pa. Isa sa mga programa, lagi pa na si Dilatry ni Mayor ang inyong financial assistance. Pero bago sina, ato na ipatangyo ang

0: salamat di kami sa imo nga bulig sa amon nga mapatigayon ini nga mga proyekto mga ginbulig sa amon kag kung kabay pa nga madamo pa mabuligan mo sa mga nasunugan miyo madamo kay salamat miyo sa imo
1: kabalo kami nga te basta may mga amon yung kalamidad buhaya sa may huyat sini no kasi di makyan ka sunog mo gina pinaka mudlag ito di kabalo kung paano kapag sugod pala even sa mga renter share te wala kaman may memo kiti ginestara no upos man okay so yung moron ko pagkatapos na makuha na di ang financial assistance pa-schedule ko lang probably either karon sa hapon or buwas sa aga no mauna kami na doon unto sa Sumag and then sa Mansilingan no? Anong kasing ang partial apat sa importante nga ti ari lang ang syudad padayon din nga naga-assister kag naga-bulig sa inyo kutob sa amon masarangan
2: madamo kini salamat sa inyo pagtawa kag indigin kami pagkapuyon sa pagservisyo sa inyo
3: mas-mas scholarship niya yes dapat inyo
4: yes ma'am so bali man magpasas ka ma'am sa imo nga medical assistance.

0: Alabama, and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Iba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: supplement from
1: gihimo sa maca ug clavuasca usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
7: Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM.
9: Mga katupa, exciting!
10: Mga katropa,

0: FM 103.9.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Consumidores, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And this time, last time, nag-announce si NGCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. So, Bong, amo nang ato pagkasturyahan. Ano ni bala ang yellow alert kag red alert? Kag naaga manual load dropping si Negros Power. Ano po silingon sini? Kaupot na sa Bong si Engineer Phil G. Maglaway. Hello, Engineer. Kamusta?
3: It's okay, San Mark. Good afternoon.
2: Good afternoon. Engineer, batubatuhon ta nino kay importante kid ni. Last time nag-announce si NGCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
3: Okay. Yung yellow alert is this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is may thin reserve lang siya. The load is just the reserve is just right enough comparing to our generation, doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong brownout na mangyayari ng or MLDs, but during the red alert, kapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na madideliveran ng power yung buong, say for example, the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
2: No, punta tayo sa manual load dropping. Marami customer ang gapangake, gakin na smooth nga agor piga brown out. Ano ni sang manual load dropping? Now, can you explain what is manual load dropping?
3: Okay. Yung manual load drop naman or MLD is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya natin pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Dahil nga, kulang na yung supply sa grid. That is why we have to deload the grid. And all co-ops or all DUs in the network, we shoulder a little bit of part of each. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
2: Okay, what will happen if there is a grid instability?
3: Yun, could be ang frequency will drop, okay. And major loads or more lines will be dropped automatically. So, ang problema niyan is kung hindi makontrol, it will have a cascading effect that, yun nga, nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yun is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
2: Okay.
3: Yun yung,
2: so, this manual load dropping requested as well by the NGCP.
3: That's exactly correct, San Mark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NGCP to us. So, we have a coordination with each control center ng Negros Power, control center ng NGCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
2: How will you identify if anong linyada ang EMLD natin?
3: Okay. First things first na is what is exempted? We are really saving those with hospital na feeders. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
2: Okay.
3: But after that is we are choosing those feeders na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect on the service that we have dito sa ating franchise.
2: Okay, so binabalance din pala natin.
3: Binabalance
2: tagidya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping na off yung specific feeder or line?
3: Lines, yes. That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nire-rotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangan i-drop, nag-rotate tayo hourly naman.
2: Okay.
3: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron ngayon 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik okay. yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakost tayo ng problem to the grid.
4: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na imamanual load dropping natin.
3: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaagano kalaki yung idadrop on each DUs. So, may nilonominate siya na megawatt para idrop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis. So, most of the time, nabibigyan tayo ng NGCP ng abiso in the afternoon na wherein mga 2 o'clock and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m. So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
4: With that, engineer, madamong gid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sa maayo, no, ang MLD, ang ginatawag natin nga manual load dropping because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na ni God pa. So at least, klaro, subong sa itong mga sumidores, nga this is also requested or request by the NGCP.
3: Correct.
4: Wala tayong control dito, so gaano lang kita, gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat mga sumidores, isa na naman ko topic ko ang ato ni Hibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka-importante ini nga kailanganan naton nga mag-comply no, sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check in lang natin ng Negros Tower page for any updates. Ininiwat si Summer Tigalang, this is Negros Tower at your service.
5: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulum kun wala sang kuryente, dulum. Tapos ang ginagamit namun kingki.
6: Sa atong pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar na aton nga nasugaan. Sa malayo na lugar, sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Siyudad Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years man, na nag-antos na wala sa kuryente sa ila pagmalay.
5: Ako dali, si Judy Sanggoy, 57 years old, tumulong sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man, wala kami nasugan. Dulum kun wala sang kuryente, dulum. Tapos ang ginagamit namun kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya, kay kadulum gidya yai.
6: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sa madulong nga panimalay. Masakit sa iya na makita ang lima ka mga kabataan na nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang mangini bangod gaantos gamit ang kinky.
5: Mga kabataan, mabudlayan sa mga ila mga gadget, kung diin-diin pa nagapacharge, di karun ni Ari na kami nga kaugalingon, di siyempre nalipay kami, na nasugan kami, kag na tuman, nga gin patindugan kami puste, kagadabalay, ni Ara na kami nga kuyente, tagsa-tagsa.
6: Sino kay Jody? Bilaman katuigang ilahangyo na nasugaan sila halimpas ang unang distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakod sa kuryente sa ilang barangay.
5: Nagpasalamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamuhimuan puste kag kuryente suga karon para na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
6: Makita sa iyo ni Jody, sa iya pamilya, ang kalipay, angay nga mas naging masanag ang ila kabuhi, bangod may masanag na ang ila balay.
7: Madamo gid nga salamat. Mingus Power.

0: Pasubutares na dumduman nyo ba na ang atong Lucky Power sa Yesa Barangay? Ini ang atong programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konsubutares nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang atong mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga atong gikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa atong mga konsumidores.
1: Enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa TASA. Salamat kay nakalabot sila. Nag-atagsawang sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayong na nagdaog ko sa programa Subong. Nagpasalamat ko sa Negros Power na nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Gani, mga konsumidores, bantay-bantay. Basta ini naman barangay ang among bisitahan ang aton Negros Power saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Summer Tigala, reporting.

panabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis,
8: wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix
10: by Stevia and Natural Sweeteners.
11: Halin sa Stevia Leaves
12: ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramat sa Vitamin D3
14: kaya pampapasok sa atong natulan.
15: Pampagkanas ang utok
16: kaya pampaimprove sa atong immunity.
17: May Santon nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madami ta. Super healthy pa.
20: Mabili sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Clear Skin Beauty Salon.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Mga katupa, exciting!

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsa ibuot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamso, nari, bigit sa mga DJs nila, kanyang,
3: wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center bukas Domingo tugtog Biyernes.
6: Ako
5: gusto ko
6: ni pamilya si Mom. 24 years old sa Salusian Street, Lambunan. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama, igkagkutibo. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Kasimik. Makabulig yung kalawas ka tao.
7: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabahanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Kasi sila man lang pirmi maka-afford magbakalit son. Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang ng kag-okrang ginman tinerte sa uma.
8: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Dok Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi pa kung pigado, kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension. Pero ginadinay naton, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kung kisa, may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sa ilang stroke na nagka-problema. Kaya wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kaya ang pag-sige man kaon sang mga maasin or
7: maalat
8: mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
9: Yes, so, kay kung gisa, Dr. Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
7: Sumuran ka na?
9: Oo, sumuran ka. Dahil amun sa banwa.
7: Bailuhan mo sang?
9: Uga.
8: Uga, tinabal.
9: Nga, maayodian niya, ariyaw kay bailuhan kung giniginam mo pagpuli sa bayan. Ano dala mo? Nigingamos ko di. Halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balis sa Diyosel. Sa una yung mga manggaranon lang mga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa manggaranon kag pigado subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga, kung pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila mantikaon ng mga pagkaon.
10: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ng lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
9: Subong panahon man, Sir Jusel, makita nato at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga hindi na wili sa cellphone.
7: No.
9: It's a high time, subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw, hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas, pabakon sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inakay nga, mga bata, subong, hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata, subong, magpainit. Hadlok na sila, kaya nga, uso, TikTok mo, mag-itong kuya karon lawaay ko. Oo. Hindi, muna sa atong mga kauturan, subong, i-encourage na ito mga bata, inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pero pinaka-the best, kinaupda natin sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Dok Erwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
8: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga ito nga sa Santon Vitamin C non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa ngaton tiyan. So ang ngaton nga Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
10: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
13: Exciting, bro!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking kapaw sa

0: on pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inom isang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Jack!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, namiang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, nabibigay sa mga DJs nila, kag,
3: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santol Plus Gold.
6: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
5: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
7: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magkaan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
11: Assist the pain.
13: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
14: If symptoms persist,
11: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
17: Jack!

0: Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so gayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito.
3: Ano na mamaga ang aking atay?
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, saka service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bilis sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.
9: Jack!

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nabibigay sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
6: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
5: Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee.

0: Kuwait na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hira kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble.
5: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. One time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Jack!

0: ay Department of Agriculture. Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
2: 103.9 XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo

0: ng suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape. Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.

0: and Manila now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santon Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa ito makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambok, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang niyo, ang pag-inom sa Santon Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Ang kaon mo, and then after sinaiya, nabusog ka na, after 30 minutes sinaiya, amo pa pag-inom mo sa Santon Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo, nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santon Plus Gold naton, namin na siya inom mo naton 2 to 3 times a day.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom git Vitamin C. Hindi git ninyo pagpabay, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, sa mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables, at siyempre sa mga oranges. Pero, masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo, nga kinahanglan, hindi mo git makakuha, Dr. Irwin. So, nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
4: Sa mga bata, Doc Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakasun sa kapsula ang iatuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga-tubo ang mga unto, ga-perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligi na na ang pagtake sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
5: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpamaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpamaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
4: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
4: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
4: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Kami nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO, moringa kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon ini nga kombinasyon sang tatlo, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses, pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
4: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas, once nagainong kita sang premium D3.
5: Premium D3, ang bago Strong na Vitamin D3.
6: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog na Vitamin D3 nga may BCO kag Moringa.
7: Mga katrupa, exciting!
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
3: FM 103.9
6: Sample Plus Gold.
7: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
6: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
6: pinagaling,
8: pinahusay.
6: Sample Plus Gold.
8: Mabili sa mga butika.
9: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
11: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hindi ako, sigur po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Supple Plus Gold. Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold.

0: Sara, sa akin kitita ni Lilo.
1: Sa akin ko call center agent.
0: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibagay niya ito sa akong sang.
0: Assess the pain.
1: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
2: Assess the pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Assess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga buki ka.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Silver Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Cuatro vamos. May tonsel pa na, ha? May tonsel pa na. Ano spelling siyang tonsel gani?
1: Pwede nga lang alalang.
0: Good evening, everyone. It's Sunday, right?
1: Right.
0: September
1: 13, 20, and 26.
0: Birthday sobong ni SM Jobs.
1: Yes, hello.
0: Sa Roa City Capiz, XFM. Happy birthday,
1: Happy
0: sir.
1: Happy birthday, sir.
0: Sino pwede yung birthday sobong? Sa tech na may ara, liyong lang ko na mention na kay para malawag namun kay hindi man kami busy HR na mabala na mo. Sino yung birthday?
1: Gani man.
0: Sige, kag-birthday man subong ni Miss Claire, ang bata ni Boss.
1: Yes.
0: Ha, diba?
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, Miss Claire. Amo nang ipanghalan gala siya ang Claire Herbal Soup. Ah. Ang Santon sa imo, guro naging pangalan.
1: Hindi man.
0: Santon Herbal Soup. Hindi siya imo yung pangalan, ha?
1: Mayroon ang gani ka, wala ko nakahambal na.
0: Kambal ka, no? Ano kaya mo?
1: Clear skin, coffee.
0: Labutaw yao. Welcome tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay Island. May gabi sa mga taga Iloilo. Naka-tune in ka mo sa XFM Iloilo 100.7. O punta si katropang
1: John Ray.
0: Bokorek siya ba? Sa Roa City Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Mayong gabi man sa mga taga-Kabankalan, nagapamati ka mo sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9. O punta si katropang
1: Chris.
0: Daw si Chief Junil Giguro na yung nag-duty. Kaya kung si Chris, kay Chris na i-account mo, subong Bacolod lang nga account ang nakabutang di exciting. Wait. O kung si... Basta. Nakakonek ng XFM Bacolod. Or ba si Sergio De Raymond? Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo
0: Romel. Sa Sagay, mabatian man kita kang makitaan sa radyo kang telebisyon. XFM kung sa FM, 87.5 sa telebisyon, analog channel 13, and IPTV digital channel 29 nga makitaan live via satellite sa lugar sang Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante City. Wala na kami lipatan?
1: Wala naman.
0: Matiyam larga ta.
1: Sige. Yeah.
0: Christmas countdown. It's
1: 102 days more to go
0: before
1: Christmas.
0: Right. It's 102 days, 2 hours and 33 minutes before Christmas. Merry Christmas, darling.
2: We wish you a Merry Christmas. XFM.

0: Vitamin D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, taga-Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 9:43 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone, balopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang may pinakalaba nga LL.
1: Wow, tuod. Pakita, be.
0: Hindi ah, tingog ba lang ah? Oo. Ano to katuod ang nakita ko sa ako newsfeed man?
1: Nga
0: may taga Negros ko nung ano, nga nagpakuha siya nga ano, ano testakol?
1: What? Sa diin?
0: Ha?
1: Sa diin na?
0: Hindi sa tuod? Wala ka nakita? Daw mga 2 million ko no, ang bayad sa iya kung mapakuha isa ka itlog. Ginapakwinta-kwinta ko na ganyan amon utang ni Mayan mo.
1: Tapos? Daso ti ano niya, daso na ang isa ka itlog?
0: Ah, bagian eh. Oo. At least may araman bagting-bagtingon pero isa na lang.
1: Amo na lang galing.
0: Ati kung mapakuha ka naging malang isa, duwaon mo na lang.
1: Oo eh.
0: Para plain na lang tana, no?
1: Mm-hmm. Amo na ginatawag ang kapon?
0: Mm-hmm. Ti ikaw yaway kaya plano mapakuha?
1: Ha?
0: Hey, transgender ka man.
1: Sino sili?
0: Transformer gali. Hindi ka transgender, transformer eh.
1: Yes.
0: Hindi, wala ka plano mapakuha si mo itlay?
1: Tinga ako ang kuna B.
0: Di may araman iba na ginapakuha tapos ginababayluhan yung nila yung iyagi dyan kababayi.
1: Ay, kuna happy naman lang siya mag-pick-up sang itlay ko yan. Abi mo. Oh, di
0: wala? So wala ka plano ngayon pakuha mo yung itlay?
1: Wala.
0: Ha, may araman iba niya ginapakakas gadya, ginapabayluhan gadya iya sang iya kababayi.
1: Para ano, panik ang mayapang magbusong.
0: Bagay, no?
1: Ako ya, kung kambiyuhan gadman niyang ako niya itlay sa ano?
0: Oo.
1: Sa bibingka, abe.
0: Oo.
1: Na sigurado niya balaya nga makabusong gid kuya.
0: Bo! Gadi man ka pa, ha? Wala ka nakabalo kung pila na edad mo.
1: Ha?
0: Pila na edad mo, subong?
1: Wala mang guro sa imposible kung ginoo ang nagahiya. Bala? Oo. Oh. Pero galing kay
0: Tia. Kaya chance ay sa isinta, sobra
1: ya. Galing kay Tia mo na bala na...
0: Lamala na na.
1: Bisan ano pa na ni Muya kabutang da sa ngang... A monarchy, da iya kung hindi, gaya iya pwede. Hindi, gina iya pwede.
0: Pero ako yan, pakakas ko yung itlog yan kung magtag 2 million man lang isa. Napakumpute ko na gani.
1: Ako ni baklo nilang itlog mo?
0: Oo.
1: Di pa kuha eh. 2 million na gid na.
0: Pero isa lang gid bilinan kaya isa okay lang.
1: Okay, okay lang.
0: Okay lang bisan may gakawel-kawel isa na lang bilin.
1: At least may pangan ka pa.
0: Oh. Ano yan itsura siya naman daw arang daw. Daw ginawa mo na. Kumawa mo na bala oh.
1: Nakalagtok-lagtok.
0: Hi, may gabi. Nagalanto kami di sa Karawisan. Juan sa San Remeo Antique. Paranaque City, good evening po. From Len, Samoya, Villanueva. And hi to Femi, Rufino, Aurelio, Aisel, Alinara. Good evening sa pamilya ko, Haranilia, Alosiman, Timson, Duhilio from La Carlota City. Mga Tagaroa City Capiz, Elizar Valiente, Brian Danico, Regina Lamparero, San Kabatuan, Iloilo. Good evening, Lifar Digno, hello. Vic Estorco, good evening. And Noren Sindao from Pasig City, Philippines.
1: Wow, so good evening man sa kay Leia Di Pedro da sa California.
0: Si ito gani si Tita ano ganitong taga ano ang taga Bato gani si Tita
1: si Marla.
0: Oh, Tita Marla.
1: Yes.
0: Tagambal siya kuno may ara ka kuno ginagreet nga napatay na.
1: Nauo. Wala ko ya ba nag-expect ng patay mo siya gali iya.
0: Bito-bito ka naman meeting sumuha.
1: Hindi nang gaano ko na ga-chat ko na si may naga-reply man.
0: Ah, bali may gagamit gali sa iyang account.
1: Basiguro
0: eh. Bilin niya guro siyang bata.
1: Si Chai Daisy.
0: Bilin niya guro siyang bata. Oh. Matong gagamit.
1: Tiga, sige, makuya. Hello, Chai Daisy.
0: Pero ga-reply.
1: Oo, may ga-reply.
0: Ah.
1: Iba si kung bata, eh, guro ang nagagamit eh. Nga na, kuya kasi, uy, dugay na siya yung napatay.
0: Labot ako yung nga-agi ngayon. Ang imo itsura sa mundo, si katropang Joy ka naman sa bungo. Uy, alam ka naman.
1: Sige lang, ah.
0: Hindi pag ilug-iluga si katropang Joy, kaya yan ay ano ya?
1: Identity.
0: Yan ay identity kami alam. Ikaw yung butang-butang, kayo mo yung alam sa piha.
1: Ma, wala makoy ga, ano nga, amuna big.
0: Tapos yung kilay, bangian pa.
1: Ha?
0: Ano yung mga mong piltel pen, ako ang uling.
1: Piltel pen.
0: Kulot-kulot yung kilay ba, no? At dali na, mga katropa natin, pwede na mga tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0912-83-09-0915. Kasi yung naman ang 0912 man. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sulod naman kita subong sa Barangay Tagok, Kabankalan. Halin kay Rubelita Rodela. Oh, Rodela ang pangalan, ha?
1: Wow, ha?
0: Galing babae kay Rodela.
1: Amo na galing.
0: O, tawag na ka mo, guys. Hindi yung pagulatan nga kami pamatawag. Kaya nakapoy na kami mag-dial, subong, ha? Kamang na lang dial.
1: Makapoy, ma'am, blasig, istorya mo.
0: Uy, labi naging subong, naging natunsil ko.
1: Na.
0: Ang gabanog ako na lang ala, subong.
1: Amo na kay pala inom si Imo, cold.
0: Hindi, ha? Gin deep throat ko gina yan, nagligad gabi. Itong karon ko no, tingunin, natungkad ko ginman.
1: Nagsalom-salom ka naman gali.
0: Oo. Si ang iya nga epekto, nagbanog akong nga tonsillitis. Kalain no, ang imo bilog. Ang imo na din nga bala, magbatsyag. Imo gali, bilog nga lawas ang ano no, affected no.
1: Dapat ano mo gula sa iya?
0: Iya no.
1: Salumon mo gula sa astaya.
0: Nasalom na gani mayo, nagbalabag gani among nagbanog.
1: Ba?
0: Wala ka pa kaagi nga gintonsil, ha?
1: Ha?
0: Wala ka pa kaagi gintonsil.
1: Wala i-quandom.
0: Nga tonsilon?
1: Mm-mm.
0: Ha? Ah, wala, meaning wala kaya ga, ano, ga deep throat, eh.
1: Sinisiling? Amo na gani.
0: Kaya kung ga deep throat,
1: amo na gani. Amo na gani. Wala ko ginatonsil, kaya tayo na ito dalom-dalom. Ulat!
0: Ulat!
1: Guys, may karma ko.
0: Okay, Gorda, hello, ah. Hello.
1: Sige, hello.
0: Good evening.
1: Ang radyo mo, anay.
0: Okay, wala, may kasabat. Okay, line number two, good evening.
1: Hello, may gabi.
0: Ay?
2: Good evening.
0: Good evening.
1: Wala, nasa.
0: Chuni!
1: Hello? Dai.
0: Oo,
1: oh, sino ni Dai?
0: Ngalan mo, ngalan.
2: Leia.
0: Leia. Taga din si Leia?
2: Isabela.
0: Uy, may taga Isabela. Pila na edad ni Leia?
2: 19.
0: Huh? Eskwela ka pag work na?
2: Wala. Sunbye.
0: Sunbye. Pero nakagraduate ka na senior high school?
2: Ay, wala.
0: Ah, wala. Before ano work mo?
2: Ano?
0: Before ano work mo?
2: Paano sa
1: Chains
2: Oil, ano,
1: nang dealer,
2: mantika.
0: Ah.
1: Sabi ko ano sila yung Chains Oil.
0: Oh, hindi, ka-dealer sa mantika.
1: Mm.
0: So, na ang iyo mga Kings Oil, na-try mo man na padanlog? Gin-try mo na gamit bilang pampadanlog, ha? Ha? Ano-ano? Agadanlog
1: naman. Agadanlog, hindi ako na yung permi.
0: 19 pa lang
1: dahil. Mayo dahan. Eh.
0: Oo. Sa di ka na si Isabela? Hello?
1: Di ka mo, hello? Oh, di ka si Isabela? Di ka si Isabela, day?
2: Hello?
1: Leia? Leia, di ba? Sa diin ka mo na yun sa may Isabela?
2: Ah? Ando lang nga.
0: Ade ende liwat be?
2: Sa may Antulanga.
0: Ah, sa may Antulanga.
1: Antulanga. Lapit na sa bye-bye.
0: Wala na da bye-bye si Isabela.
1: Sino si Isabela?
2: Layo na.
0: Hoy, na daya bye-bye si Isabela day no. Hello, sabat pala dayo, duwi-duwi kay mo di magsabat man. Hello?
2: Oh, hello.
0: Ang imo bala radyo, i-mute bala. Oo. Sa cellphone na pamatik ay delay imo sa bat. Oh, ano na pangita mo sa isa ka lalaki, day?
2: ano, simple lang.
1: Ano nga simple?
2: Isan mabuot at matig-a.
0: Ang matig-a ko no? Daw ang matig-a lang tong may-ari diri mo. Ang pisan nga mabuot wala.
1: Wala na na. Ang katig-a ya may-ari kam nati.
0: Elang, i-check ko na, i-check ko ni sa piyak. May gab A line number 1. Hello? Ba, puto puros manita na daw mga lipong nga halo aton po lang.
1: Domingo ka, Domingo.
0: Gay, napa, kay napa sa nakatan, naka-standby sa piyak linya.
1: Tapos hindi magsabat. Hindi magsabat.
0: Oh, hello, may gab A.
2: Good evening, Troy.
0: Oh, may gab A. Sino ni?
2: Si Vincent.
0: Taga din si Vincent.
2: Taga si Valam.
0: Dula ka pa katultol sa lugar mo. Do may katudlo pa na iyahaw. Edad mo, Vincent, pila?
2: Ang 20.
0: Ay, tama-tama, yun. Ah, Leia?
1: Leia?
0: Bawang langka man si Leia. Doon doon.
1: Pagsabat man?
0: I-mute pa lang mo radyo, day.
1: Oo.
2: Ate, sige, i-mute na lang.
0: Sa cellphone lang bala pamati. Na, no, okay na pag inambalan. Budlay bala magambal ang gabanaw ng mga puwak.
2: Okay,
0: okay na? Okay na, mabatihan mo na kami klaro. Ang diretsyo.
2: Sige, guys.
0: Oo. Ambal ko gidaw. O, si Vincent, ara sa piyakalinya, Leia. Vincent, si Leia. May sorry, anay ka muna kay mamati. Oo. Kami nito. Hulat ba lang, ambal patagani?
1: Kagina, ginapambal ka.
0: Okay, sorry, anay ka muna ka doon, mati kami fights. Na nagalambal ang mga animal. Ay, naano mo ni. Sino mauna ambal sa inyo? Vincent, ikaw o kung si Leia?
1: Vincent, ikaw una?
2: Oo. Hello, lover boy.
1: Hello, lover boy.
2: Hello, good evening. Tala din ka, Leia. Ang lakarik na dagtada. Tala din ka, Leia.
1: Pagsabat man, Leia.
2: Isabela, nagaan, Leia,
0: wala ko pagsabat. Isabela, kuno sa Negros.
2: Isog-isog mo na sa man.
0: Damang wala man ibuot atong color, makita taguros ang mga ano. Ang mga buka-buka nagijabala kay tanda iya magsuryanay.
1: Ay, correct.
0: Ang mga para sa nibe kay Vince. Vincent, buhi ka pa?
2: Isog-isog
0: mo na. Isog-isog tingog. Dali lang tarungon tani, tarungon tani. Ano una mga pamangkot kay Leia, Vincent?
2: Pero ay, dad mo, Leia. Ay, anak. Ay! Ay! Hindi ko type ng mga pamangkot, ah.
1: Sabta lang bala?
2: Duk lang ba? Kole, gusto ko daan. Sweet, tapos, inang, ano, inang lambing tingog. Amo na ako.
0: Tiga, sugo. Leia.
2: Isog-isog tingog.
0: Leia, pamati bala. Gasugod-sugod palang gani. Kadali, kagin magwaan ka ron, ah. Kalma bala, gapakalam palang gani.
1: Gani.
0: Ipadasok mo na yun.
1: Ano kay gachin sa oil mo sa guro mo?
0: Baligya ka lang yun sing mantika. Wala ka kabalo kung paano magpadanlog ka ron, ah. Liwat, pakalam palang ni. Appetizer palang kung sa pagkaon, baga. Liwat, liwat, Vincent. Vincent, arang daw, ano man, malado lalaki, malado, wala man ibuot si Vincent, man. Daw, matyagan ko si Vincent, daw, tatlo ka bilog yung itlog. Oh, sige na, Vincent.
2: Ay,
0: okay. Take to. Sige, Vincent. Ayun mo pamangkot kay Leia, go.
1: Vincent, pamangkot na.
0: Daw, wala ginipulos ang ilang alinya. Sumunod daw, hindi kasi magilibati ay pa daw. Vincent, ang imo radyo. Vincent, pamati bala ang. Amot mangita ta iba na color at taga Negros lang ah.
1: Oo ah.
0: Oh. Ang mga taga Negros na lalaki, dial nyo ang 0912-007-6793. Pero kung hindi pa ni Japon makasabat si Leia ginang diferensya. Leia?
2: Ano sir?
0: Oo. Lia, na-off mo na radyo mo?
2: Yes.
0: Na-off mo na radyo mo?
2: Oo.
0: Sigurado ka? Ano may nagsulod ng bagong caller? Line number one, good evening. Hello?
1: Ari pa yung isa, oh.
0: Wala may kasabat. O, ari, kuwaon tang isa. Hindi, lang yun. Hello, good evening. Line number one. Ay, wala man sila.
1: Hello?
0: Ari, dumago lang bangon sa iyang iligdaan. Mayong gabi. Mayong gabi. Sino ni?
3: Hello.
0: Sino ni?
1: Sino ni gani? Sino ni?
0: Oh, naano mo ni sila ito. I-mute ang radyo bala, patsang radyo bala, amigo. Patay. Ta mo. Aria, hello, good evening. Sir, hello. Sir, ang imo radyo leo kumute.
3: Hello.
0: Hoy, kahilo kami di, kaina ka pa, ha?
3: No.
1: Ano ay bed?
0: Hello, hello. Hello.
3: Hello,
0: batian mo kami?
3: Oo, Troy.
0: Nandaw si Gigi, nakapasaga kay Louie Low, ha? Gusto mo ma, ano? Gusto mo bangkawan sa buong gabi? Ngalan mo sino?
3: Si James Troy.
0: Taga diin.
3: Taga Dumaraw.
0: Okay, taga Kapis. Pila na edad mo, James?
3: 23, Troy.
0: 23. Leia, taga Kapis.
4: Sige.
0: Sige, sorianay ka mo?
4: Kapis, Iloilo.
0: Oh, Kapis sa gani, Iloilo pa.
1: Sa probinsya, sa Iloilo eh.
0: Oh, province of, province of Kapis, parte sa Panay. Sa piyak na isla. Te, go ka.

0: Oo, ba't yan ko sa?
1: Oo. Sabtabala ko ano pamangkot niya. Hindi na mag-change topic. Iban, para tayo yun yung Surianay. O, sige na, Migo. Bungat na una kay Surya.
2: Julia, musta?
1: Leia, ako hindi lang. Si Julia. Leia, Leia. Hindi si Julia.
2: Leia, Troy. Leia, Leia.
1: Oh, Leia, Leia. Aliwat.
2: This way lang pala, Leia.
0: Ah, wala.
2: Trabaho?
0: No.
1: Gatrabaho ko, no? Ipatsya lang balang radyo sa cellphone ng balang pamati. Kaina pa ni balang babae. Ginapaintindi mo. Dawari man niya.
0: Wala na ba ni radyo?
1: Cellphone lang, cellphone pamati. Hindi pag i-loudspeaker. Kaya may chismusa ka
0: dami. Wala na ba ni radyo, di?
1: Hindi gani. Kaya may chismusa ka ng opo. Doon mo naging loudspeaker mo. Hindi lang pa i-loudspeaker, bala.
0: Kaya wala gani, oh.
1: Oh, sige na, luwat. Ano to pamangkot, amigo?
2: Gusto siguro malihaan ko na sa...
0: Wala man ko ubra, wala man ko gaskwela, tambay na ko.
3: Di ano ang pasagod?
0: Oo. Ito ko panik ni matagod.
2: Ako sa nagsagurong ta ka.
0: Ay, abaw ka.
2: Ha? Handa ka na magnubyo?
0: About his face?
1: Dumadali, tagay sa pila.
3: Pag sa Batman, Lia, ay...
1: Ang iya ka ni sa Bat... About pisti, daw sa Bat.
2: Lia,
0: kakasisting na. Din ka sa kapis, how?
2: Hindi ka dumataw?
0: Ay, hindi ka na kagadto.
1: Kilidalan na kilidalan na kung maparuwas ka.
2: Okay. Ano man kalayo isang tulad ko ang kinanglan mo ginasaya, kadto ang ginaya.
1: Muman? Siya makadto.
0: Ano yung edad mo gali?
2: 23 na.
0: Sila?
2: 23.
1: 23 na, naman nilaw. Ay na, bungol pa.
0: Ay, ma'am.
1: 23, 23.
0: Abi, kuya, napit ka na mag-senyor.
1: 23.
3: Gapangita ni Guru, senyor, no?
1: Ay, kapangat, may Arabi radyo gandar mo. Muna nga uli sa bat niya. Balang i-off lang radyo. 23, edad niya, miga, okay. Palo up nga pabangkot.
0: Okay. Miga, miga. Ah, miga. Imong pamilyar mo ang... Pamilyar mo ang King's Oil nga... Ano? Na... Ginahimuan mantika.
1: Mutag, advertise ka pa
2: niya. Ano,
1: ah nga, mo hindi ginagamit. Subong yan, Minola. Minola nga rikta sa Arinola.
0: Kay, dati... Kay... Mga... Mga next month, guro, makabalik ko sa Mandurriyaw. Dito, dito kita ay dahil.
1: Ah, pwede. Lapit-lapit lang.
3: Lapit lang naman Mandurriyaw sa ano, ah?
1: Oo. Sa ano na, dali lang, Ed. Leia, sa ano na next week nga makapamandurriyaw ka? I-confirm na nga daan kayo para maka-adjust si ano?
3: Yeah. Ano nga, adlaw na?
0: Gaan, taka mantika. Vlog ka ba?
1: Pamati, bala na yung Leia. I-confirm anay mo next week ang schedule. Kay layo-layo mo na bala ang copies pa ka doon sa Mandurriyaw.
2: O, para makalihan.
0: Ay, nakita na ako
1: eh. Layo, gani. Daw na nga kadto ka, nagit bala mo. Nakadto ka na sa copies, ha? Pa ka doon sa Mandurriyaw.
0: Lapit lang mana sa?
1: Paano be? Paano be, ma'am? Bala nga lapit be?
0: Mga lapit na sa? Ay, doon sobra na galay. 2 ka oras. Ay, 3 ka oras na. Alam ko sabi, 3 oras ang biyahe, Gray.
1: Ari na lang malao, sabta na lang pamangkot ko. San o nga next week, makadto ikaw sa Mandurriyaw? 13 to subo.
0: Sige, sige.
1: San o nga next week, hindi kayo sige-sige. Sabat?
0: Makadto, o, makadto, o.
1: San o gani? Ano nga piyatsa, 13 to subong?
0: Mga October 3.
3: October pa?
0: Ay, hala.
1: After 2 weeks, magali.
3: Oo.

0: next week mo. Nanong mo naman. Law ay na, hindi pa ka balo mag-mat.
1: Nugay bala, inom mantika bala. Kaya wala man na ginainom.
0: Wala man na ginaprito man na. Asa bado. Aday lang yun. Migo. Migo. Migo. Migo. October 3, Saturday, pwede ka makapamandoryaw?
2: Pwede, Troy, ah.
0: O, sige. Iatagusin mo number niya, ha? Para kamo na lang tawganay, okay lang?
2: Sige, Troy, ah.
0: Okay, para matapos na niya. Para matapos na niya pagkalangka.
2: Langka po, ah. Sige, Troy, hindi man sa okay, Troy. Ha? Sigurado na, Troy. Sigurado, sa.
0: Yeah, tako gani sa imong number niya kay para siktoon mo siya.
1: Kamu na lang dayon yung istoryanay.
0: Oh. Te?
2: Ay ho.
0: Hindi mo lang pag-ibutangan ay tawag mo sa ako na kay i-dictate ko sa imong number niya, ha?
2: Oh, sige, Troy.
0: O, Leia, mapabuka ka na sa October 3.
1: Maka-change sa oil ka na, Gid.
2: Oh, magdala ka ng mantika, ipang banyos na, Troy.
0: Basi, mambal ka naman na ano, ha? Ano to ganing isang una, ganing nasikat gani man, balik you home, puli busong.
2: Laban mauli sa busong na, Troy.
0: So, ang ipabusikan niya eh. Dolp, no?
1: Amra gani, ano siling nila sa una, was-was, bugsay, puli nanay.
2: Pag kumatugin si Troy, ang manok pakalay, matuka ginaya, Troy.
0: Awi! Din ka sa dumaraw, gani? Anong barangay sa dumaraw?
2: Dungsol, Troy.
0: Layo sa Ungol Ilaya.
2: Layo pa man, Troy.
0: Layo. Sige, ah. Amo na ni Guru chance mo nga makabiras ang taga Isabela.
2: Kasi, Troy.
0: Ah, sige. Hatagusin mo number niya. Hindi mo pagbutang, ha. Makomersyal. Mamusic lang kami. Then, balikan ta ka. Hindi mo lang ipagbutang, Gid. Okay?
2: Okay, Troy.
0: Sige, ah. 7 minutes after 10. Ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Isang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga sugay butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Balik na sa phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa magusto magwapagwapo mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kang kinadulong mas aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Hi to Tita Lelani Labrador watching from Edmonton, Canada.
1: Wow! Diba? Hindi na layo pa.
0: Hindi na yung Edmonton niya. Edmon.
1: Mabas ma, Edmon ha.
0: Mapuli siya sa November.
1: Wow!
0: Naka-prepare na aton pa sa lubong. Base ganun mo, una pag-urong pa sa lubong sa aton, ipan na lang. Padalaya lang.
1: Size 38 lang po.
0: TL na?
1: Oh, TL.
0: 38?
1: Oh, oh.
0: US size?
1: Hindi. Ah!
0: Oh. Ano?
1: Siyempre, Pinoy
0: UK,
1: eh.
0: UK.
1: Ha?
0: UK.
1: Okay, okay.
0: Ang bote mo. Laking tindi sang ano, US size. Ako UK.
1: Gani. Pinoy, gani.
0: Pinoy? Wala man sizes ang Pinoy.
1: Miara, we.
0: Wala.
1: Ang tiambotsi mo.
0: Mayong aaga to sila, 8:20 a.m. kuno sa Canada. May gabi, Mark Joseph Alahada. Hi. Sa mga taga Kanlamay Ilog, mayong gabi man kay Jonaline Nagalantaw. Binayaan Vlog, good evening. Thank you for watching.
1: And likewise, mayong gabi man sa kay Sir Anthony Visitacion. Femina siya Galantaw sa aton.
0: Kaga, tawag ni gani. Mayong gabi man sa tanan nato ang mga tagpalamati nga nagapangita Japon Sing Forever. Pwede nyo naman dial ang XFM call and text line.
1: Sir 912-0076-793 0915-8311-431.
0: Naman lang sa Globe ha, 0915-8311-431. Pwede na mo ka-dial subong. Ay, may taga-Kanlaon si Juni Junior Moncada Similiano. Hello!
1: Wow!
0: Naan mga taga-Kanlaon. San Carlos, San Carlos daw, wala pa San Carlos kasulod daw.
1: Masulod gina
0: dugay, no? Nami ko may mga taga San Carlos.
1: Gani man.
0: Eh, para maka Cebuano, taba. Hello, good evening!
2: Good evening!
0: Oh, nagbalik ka naman. Abi mo, maka-score ka. Nadula ka man kay Ina sa kasagsagan sa Kisuriana. Mm-hmm. Kamusang uyab nga taga Isabela? Ang buta, hindi na magtawag liwat ka dugay siya magsabat. Goodbye. Oh, dial na liwat. Ang bago naman na XFM call and text line sa Globe. 0915-8311-431.
1: Te.
0: Te, Globe lang yalawagon, kuya. When I smart, ya.
1: Abe, kuya. 0912-0076-793.
0: Arena, good evening. Line number 2. Hi.
3: Hello, good evening.
0: Good evening. Sino ni?
3: Hi. Si Raymond Troy.
0: Lugumute sa'yo mo radyo, Raymond. Cellphone ng pamati.
3: Okay, Troy.
0: Doon naka-intra ka naman? Wala ka ba dyan po nubya?
3: Hindi na ako ma-intra. Mapakot lang ka, Troy.
0: Mapapakot siya.
1: Mapakot-pakot naman sa.
0: Mapaktan. Mala dyan po naman yung mapapakot da. Ito yung mapaktan naman. Ano ang anong consequence ni kung mapaktan naman?
3: Mabalas mo kumotro eh.
0: Hindi ah, may arang yun na yung iba na konsekwensya.
1: Ano mo dag-on?
0: Ano mo dag-on kung pakta na mo?
3: Ate, ura atro eh. Kusin to, ura man ko tiyan. Ura man ko naging plan eh. Kasi parang mapapakot eh.
0: Kang mapapakot ka pa. Wala ka man lang gali. May itao ka na mo.
3: Oh,
0: shot. Di mo papakot. Ano?
3: Ang puno, gamot, tadlo nga bala maghambal,
0: hindi mo na maintindihan man. Klaruha bala. O, klaruha. Liwat.
3: Okay. Ang papakot ko, sa puno, gamot.
0: Ano man. Dali. Na ano man yung manupakot o kami pa yung ma-adjust niya man. Taro nga man bala magbalay sa yung misteriya.
1: Sa puno, ano to?
0: Ang balon mo, Troy, ang akon papakot amo ni. Ang puno, ano to? Sugpo ni dahin. Ang puno?
3: Gamot.
0: Ang puno, gamot?
3: Sa tunga, lanit-lanit.
0: Sa tunga, lanit-lanit.
3: Sa punta, panit. Hindi na ako mag-dual, Troy.
0: Sa punta, panit. Amo na? Ang imong papakot, ano ang puno nga gamot, tama?
3: Ang puno gamot.
0: Sa tunga lanit-lanit, sa punta panit. Anong sabat? Dolph, ikaw anay?
1: Hindi na sa parte sang lawas.
0: Ano na yung pagkaon hindi. Eh? Pagkaon?
3: Hindi.
0: Ano ni siya? Gaya kami clue.
3: Ang bagay na Troy.
0: Ano man?
1: Ano ko no?
3: Bagay, ginagamit na Troy. Ginagamit na Troy.
1: Mag ano?
0: Ginagamit mag. Ginagamit mag.
3: Lago sa ano, lakaw ko ni sa kagubatan Troy.
1: Sa ano ko no?
0: Ginagamit sa kagubatan?
3: Troy.
0: Ginapang utod?
1: Chinso?
0: Hindi. Ano man?
3: Hindi.
1: Chinso?
3: Ano, Troy?
0: Gibi? Sabat?
3: Anong tirador, Troy?
0: Ha?
3: Tirador.
0: Te, lipay ka na nga mo nang imong answer sa amon.
3: Ito uraman ni Del Petro
1: yung... Ano ko no?
0: Kito hindi ka man kaplastar sa imo nga ginapapakot sa amon kay kami galibog ulo namon kung anong imo ginapang mensyonar. Hindi klaro. O great na da sa imo nga mga friends kaya na ember na ko ah.
3: Ay sige ito ya na gumagot yung kanang sa pang XM kay Dr. Lamit ano kay Dr. Pamilito ay kami mo Troy, kay Dolphy, tapos kay Katropang Emerson, kay Katropang Lisa, kay Katropang Teria, kay Katropang Christian, kay Katropang Makanjo, tapos si Andi, dyan nga Mordato B, matatagamte ka kay ng Rosalinda, kay Monique, kay Mergin Basincio Merla, kay Jitin Merla, kay Abigail, kanini kay Gogo, kay Ang Batong, kay Nang Piling, kay Carol, kay Cindy. Ang mga Troy.
0: Last mo na nga tawag, ha?
3: Okay, Troy, ha? Good night, Troy. Merry Christmas, Troy.
0: Oh, sabi ko ganyan, mag-greet ka lang, may request, mag-greet.
3: Ano, please, simply, abo, just nila, ko kay Troy, sa mga exit and Troy.
0: Anong title?
3: Ano lang, Troy, ang... Ano
0: ambot si Moya.
1: Ano?
0: Pasumpa, sumpa ka pa sa akin. Ano na? Si Alina, Alina.
3: Ah,
0: sige, try ko play karon dugay-dugay ha. Bye-bye. Okay. Okay na. Oh. Tandaan mo na ang ngalan, Dolpo nga Raymond ha.
1: Oo ah.
0: Blacklist mo na sa.
1: Line na
0: lang. Lilayo, Vermila, papakot, do, ano, blau. Dahil ang gida.
1: Isay, loto na sa salain niyo, presinto.
0: Oo, oh, presinto 5 na siya. Troy, gandang gabi. Ano naman? Gahanap si Emmanuel De Hero sang single mom. Hanap mo ako dyan sa Bakulod, sabi ni Emmanuel De Hero. O, oh, hindi, tumawag ka sa amin.
1: Oo, bakit si Emmanuel pa ang susuguin mo?
0: JPR Saura, happy listening sa Alin sa Cadiz, Barangay Rosalem. Good evening sa mga taga Kabankalan, sa mga De La Cruz family. Good evening da, mayo lang ang pagpamati. Aning kay JPR Saura. Makuha pa kami caller, kay bitin ang amon nga inun-anon.
1: Gani.
0: Dial nyo ang smart.
1: 0912-0076-0793
0: Kag 0915-8311-431 Luwat 0915-8311-431 Mayang gabi, gabi-gabi hindi ka pamati ang mga taga-barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Sakay Bingbing Talidong Suki Always. Dito tugay makadto gani kung makabakante ta.
1: Sa may balay sa Busay.
0: Do last year pamantang gagaplin na
1: gani man.
0: Wala mo mang ginakontak ang tagiya.
1: Tingala ko man gyud panawag di gani sa aton si Joan mo.
0: Joan?
1: Mm-mm.
0: Ti sano ko no may bakante? Sano ko no may bakante mo Joan?
1: Kita gani ko nung mga ano kung saan o sa tumakadto.
0: Ha? Ti-ify-ify dalay sa na eh. Mm-hmm. Bago mag ano. Mag ano lang guro arang may ara ta day off mga November 2. Sakto man, di ba?
1: Oh, correct.
0: Iti day off naman na. Oh. Sak- nang ano na, nang tawag
1: na. Minatay.
0: Oo. Oh. Dapat hindi na yatawag tawagon pista minatay.
1: Gali kay buhi mo na nag-celebrate.
0: Pista sang ano, buhi. Mm-hmm. Kay ang mga pataya nagpauway na to. Galing iti basta mga Kristiyano, di ba? Hindi mga eh, mga Katoliko, no?
1: Oh, mostly,
0: Katoliko
1: oh.
0: Muna ang ilang ano, ilang nandan.
1: Mm-hmm. Pero ang totoo gud nga pista minatay, pista dos, ginaitan iya.
0: Okay, may All Souls kag All Saints Day na mo.
1: Gani.
0: Oh. Te ano gid dapat ting sindihan nay?
1: Ha?
0: Pista uno?
1: Pista dos eh.
0: Kay, all, oh, ang All Saints sa
1: all
0: one.
1: All Saints sa one.
0: Oh.
1: All Souls sa two. Te, pista dos gid yatan
0: eh. Pero galing kayong kaisa kung kasako o sako na bala.
1: Hmm.
0: Basta mauna lang ang one o kung two, apilian lang nila yan eh.
1: Amo gani, eh, kisa pista 30 para hindi gutok ah.
0: Sa bagay. Tapos, ate subong may arail ninyo. Hindi ni maluta katama ang mga patio, sementeryo.
1: Tani eh.
0: Oh.
1: Te, bisan il ninyo, gaulan gyapon.
0: Tiki may cloud seeding. Ilagi na paulan kay para ang hindi mga tanom hindi matam-an.
1: Correct.
0: Ilabi na kay Derisato sa Negros may mga katubuhan sa isla sang Panay may mga may mga katubuhan man nga porsyon. So maski nang lanon gid nga artificial nga ulan eh.
1: Hmm.
0: Para mabasa-basa man balahaw. Mayo lang ang imuya kay Permin na gabasa.
1: Bawa ah. Sigurado ka.
0: Oh. Siyempre.
1: Kisa gamalaman.
0: Gamalaman nung kaisa. Mm-hmm. Ilabi na gid kung wala ka na kwarta, mamalagi na siya.
1: Hindi man sa amusin na ah.
0: Mamala siya kay nga ah.
1: Wala madaskan.
0: Ay, dahil lang. Wala madaskan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil lang. May caller, line number one. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Ah, i-block ka niya. I-block ka niya kay...
1: Ano ni nga
0: Domingo
1: Naton man?
0: Ang ilang style, hindi sila magsabat. Ila lang iung-ung ang ilang cellphone sa radyo na matindihan nila.
1: Gani.
0: Para magbalik sa ato aton audio. Sakit mas dulunggan mo. Kapag mo na gani, kinablock mo na iadayon niya. May matawag mo maguro sa aton biskan mga 30 na nablock ko.
1: Ay, correct ya eh.
0: Troy! Wala kong globe. Ambot. Ah, hindi ko na naiya problema kung wala kaya pantawag ya ah. Subong bala ang mga telcos, may ara na naiabalasing pangtawag nga alikol sa tanangan network. Ang akong gani ginagamit, Subong Dolph, Gumo ang ginagamit ko, Subong. Ang data, i-convert mo lang na into call, pwede ka nakatawag sa mga landline nationwide.
1: Ba?
0: Yes. Ang imong data, i-convert mo into call. Makatawag ka sa landline, sa cellphone. Nationwide.
1: Mayo eh, no? Mga muna.
0: Oo, unli call pa na. Wala pa na utod-utod. Oh, mautod ka lang kung madulaan ka ginawa. Balik kami ah. 10:38 ang oras. Nagapamati ka mo sa XFM. Punyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Don Filangka.
0: Ginadulong sa inyo ang phone pala nga programa sang Santon Vitamin C.
1: Ano to? Saling
0: programa?
1: Mo. Programa.
0: Imo na ya. Programa imo.
1: Imo ya programa. Ano gaya ko na gano'n?
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Basko ga imo immune system lagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kag kung gusto niyo sang klaro nga vision, mag-Vision Next Plus na kamo para madula ang nagadupanganod balangan nagataklap da sa inyo mga mata.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ini ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Phone Pal, in English, Phone Pal.
1: Ang English na gan English mo pagit.
0: Hindi ah, ang irikta mo gidya balang may program Phone Pal. Phone Pal.
1: Phone Pal.
0: Pog.
1: Program. Ako pa.
0: Kabalos ko sa iyo mo.
1: Ano kaya
0: ka na? Lipat ka ba na Japon?
1: Oo. Oh,
0: Andaw na Japon. Pog mo na Japon. Hoy, ang gabi. We've got more songs coming up. Stay tuned.

0: Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.

0: a minute before 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Napunderik, tama? Nagulpi lang ting. Padayon sige mo sa programa ng Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kakon gusto niyo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, Mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Hi kay Elizar Valiente sa Roa City Capiz. Single dad, tagal na po if okay lang. Single dad, yun mo na pangita.
1: Wow, single dad.
0: Tawag, ah. Dali lang kita. Sa mga taga-barangay, sa Pedro, barangays in Pedro, Puente Vedra, Capiz, naka-Bluetooth speaker, nakatutok sa Simo, ayan mo, ah. Ito ka kapoy man ibasa sa gina-type ni Emmanuel man. Daw ang iya, balamin sa'yo, para sa mga alien nga reading.

0: Madulaan gid sa laya
1: ubra. Nadulaan gid sa laya racket.
0: Amo na gani.
1: Para sa ni sang aton nga jingle subong sang una sang wala pa AI. Budlay-budlay na yung i-produce yan. Ipakanta mo giniya sa may mga banda.
0: Oo eh.
1: Subong niya wala na. I-type mo na lang lyrics mo. Tapos mayo lang imo nga pala matinaan nga tsakto lang pag-pronounce ang AI. Di kung low ayan ka, kag na nabauingan ka bala sang pronunciation sang gakanta, pwede mo man lang ma-revise, ma-edit mo man lang. Di ba, Dolph?
0: Gani.
1: O, taam mo na ang pinakabudlay nga sa dalalayon nga pag-improvar sang AI sa aton nga pangabuhi. Ang mga IT naton, baldagi ni sila kung ma... Kaya hindi naman ni mag-untat ng AI. Sige-sige na lang gini.
0: Lagi na wala labot sila barato ang maiguan niya. San sa mag... pa-compose ka, mapakanta ka pa.
1: Tsakto man. Compose ka, tapos... Tanan-tanan, pwede letter mo, ma-perfect sang AI. Kung kabalo ka lang magbasa man, kaya magbalay sang imong gusto matabo. Tanan-tanan, gidya. As in, ginpahapos na lang giti, kaluluoy ni nga aton nga ano. Hindi ba lang guro ang mga IT, kundi kita tanan, apektado sin
0: eh. Kita eh.
1: Kag wala labot, ang may ara man siya dako nga ambag sa aton nga pangabuhi. Pero... kung gamito naton ang AI sa malain, laban-laban naton ang mga account, mahack man na. Labi na gid nga, naga-digital na kita subong sa mga payments.
0: Yes.
1: May hara man nga daan, iba nga mga tao, nga mga oportunista, gamito nilang AI, pinaagi sa pagpangaukaw nga sila ang magmanggaranon, bala? Naamo na. Ti, ang brown out ya? AI pa ni?
0: Ambot lang siya na,
1: Inakulang gid diya ang Bisayas ang supply sa kuryente. That is why adlaw-adlaw gid diya ang rotational brownout ang nagaka-experiensyaan sa ato ng mga katropa.
0: AI man sa guru eh. Ano mo yun sa linga? Ay, ininto.
1: Brownout na naman. Amo na gani bala no ang aton tanihingyo bala sa mga ara sa gobyerno. Nga ano pamandang sagad kagad-gad nyo da ka mga trial ng mga impeachment nga na nga hindi uman ni masolusyonan gani ang problema sang kuryente. Kadamo-damo sang problema nga ginapangatubang ang aton nga pungsod, ang ila pa na nalang ginaunahon, pila pa na kaadlaw antes matapos na. Adlaw-adlaw, nagapagwa ka muna budget million para sa mga kutso-kutso. Mala na nga mga inistorya.
0: Galing kay Tiko ni, hindi nila pag-imuon ni na ipakuan ang impeachment, masagsag man ang, you know.
1: Hindi, wala ganyan. Damo-damo problema ang aton nga pungsod. Unahon tanin nila na una-una ang kuryente. Ano man ang solusyon nyo da sa kuryente? Ang rotational brownout, okay lang na kung wala ka mo mga bata nga poon. Wala ka mo pasyente nga nag-rely sa oxygen nga kinahanglan sing... may mga respirator pa na da na kinanglan sang kuryente.
0: Ang nagapaaso na bala?
1: Oo, ang mga asmahon. Naga-nebulizer. Na, ti mapatay na lang ni sila sa rotational brownout. Ti, mayo lang tani kung maka-afford sila bakal generator.
0: Correct.
1: Makapatakod sing solar. Ti, okay na yan. Masugpunan gabuhi nila. Ti, paano nakaroon kung garilay lang isa sa kuryente?
0: Gabag down gani ang makinay ng manumano pa.
1: Ti, ikaw ya ang caller sa line number one. Anong maibulig mo sa amon na ginisuryan sa mga gabi?
0: Sige, pasudlon ta.
1: May gabi. Hello?
2: Ayong gabi, Tay.
1: May gabi. Ano man, may bulig mo sa amon? Ngita ka man, Japon Uyab?
2: Pwede
1: ah. Hindi na ah. Tadlo nga, anay maghambal antes ka mangita Uyab. Ar-ar, ikaw ne.
2: Ano? Okay ah.
1: Ar-ar, ikaw ne.
2: Yeah.
1: Oo, ari na si Dolpo na pangita mo, ari na siya.
0: Nga daw ara ka sa Dalum Tunnel ang ano aw.
1: Tiki duwindi ni saya.
0: Okay.
1: Tag lugar ni.
0: To.
1: Hindi ka pa matingala ka mga tag lugar ni. Ara na sa ar. Imo na pangita.
2: I call say.
0: Hello. Ano malagad? Ha?
2: Kabota, pwede ba kita magkaibigan?
0: Yes, pwede gid.
1: Kaibigan lang ha, wala lang ibigan ha.
0: Bakit? Bakit?
2: Gwen kami ni Tolpe.
0: Oo.

0: Ah, bakit? Friend na ganit ka mo, tapos imuha ko, bakit? Ano?
1: Ha?
2: Nagandahan ako sa'yo.
0: Wow, nagandahan siya kung
3: saan. Kiti sa imo.
0: Ti, kung nagapan ka sa akon, pakita, bi mo picture, bi.
3: Hindi ni siya makita, wow, kay naman, invisible ni siya. Taglugar gani mong. Invisible, ikay taglugar.
0: Di, paano ta ka makita kay invisible ka man?
3: Pasuhan mo sa anay kamang yan. Tuubon mo siya.
0: Kamang yan o kung insinso?
3: Eh, depende, pilian mo lang ng insinso kung kamang yan. Sige. Oh, te?
2: Tingo ko lang anay tomorrow.
3: O sige, boss na lang ka mapakita, ha?
0: Boss ka lang mapakita?
2: Yeah.
3: O, tulog na to, ah, para okay, mabuyin-buyin sige, na, manding color na mo na.
2: Ay, maloy ka man, Choy.
3: Ano nga maloy naman? Ano ka naman, how?
2: Maloy ka man. Tagahin ako.
0: Tagahan ka sa ano?
2: Ay ko.
3: Kaluoyi, imo ka ugalingon. Mangita ka pang kaluluoy ka na gani.
0: Nagtilingob man ka mo sa bunga gab, ima?
3: Gani man. Isuriya kami, tani. Parti sa kuryente.
0: Sige na.
3: Set na to. Tulog na to.
0: Tulog na da.
3: Ay na. Tamad kami
0: mag... Total. Ano? Nakita mo naman ko.
3: Oh, tamad kami mag-ininto. Subong. Nga, mga kulang-kulang maningaton color. Si mo giniguro, Dolph. Ikaw giniguro basulon, di ba?
0: Ay, ako naman yung basulon niya. Yeah.
3: Oo, kay ti lahi mo man ako, no?
0: Sang?
3: Kulang-kulang.
0: Mga special lang.
3: Ah, special, ha? Special
0: child.
3: Ay, amot na. Ano mo na itong program? Mabawi kami buwas, ha? Bawi kami buwas, ha? Na, ano, habi kayo katililingo. Bito sa subong,
0: may.
3: Mayara hindi ka bati.
0: Mayara nga mayara, hindi manggambal.
3: Mayara hindi maghambal. Mayara mamatawag nga amon lang audio pamatian. But, 8 minutes after 11 o'clock, balik pang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dolphy lang ka.
3: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa adlaw-adlaw training, hindi ka maligawan pag sakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santong, kag-vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasok sa atong natulaan, pampagkaras ang utok, kagpampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugaras sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabilis sa mga butika.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. What?

0: 29 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-intra kag nagpinamati sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty sa mga gabi, madamang salamat sa tanan nga station managers. Sa tanan nga XFM sa NIR kag Panay Island. Thank you man kag sa among nga CEO, Boss Rems. Salamat and Madam Olivine Uy. Thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Balik kami buwas ah. Ang arang wala na gid sing mga taglugar.
1: Mga tarong-tarong man bala nga mga callers.
0: Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting.

0: We have come to the day's end. Let us rest from the day's work.
1: XFM 103.9.

sleep.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: The 50 Strong Nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya,

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Red Bell. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
5: Mabibili sa mga butika
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XMK daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, no, XFMK.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFMK.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ka sa mga balita. Labas yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFMK daw.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Laimbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sa gari, sa ka-service ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginadulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sansaun Gold Coffee Mix. Ang iyang katamang

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bugta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodelin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: M Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Bla, mayarap kayo sa mga balita. Bla, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clariskin Beauty Center.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Anda syempre mabatian sa inyong mga tagsaka radio. Yara kita sa FM nga band. Yara kita mga katropa sa 103.9. Kagang oras natin sumungyang adlaw sang Lunes alas 5:05 na sa aga. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang inyong mga weekend? Kamusta ang inyong mga Sundays and Saturdays with families and friends, or kung diin ka man nagpadulong, kung nagpuway ka lang, di ba? Rest day, literal nga rest day. Kamusta ang iyong bakasyon? Kung ikaw halin sa bakasyon, mga katropa. Pero sa atong mga katropa pips dira, although sabong aga, no, to feel na to na wow, ulan ha, in fairness. Kag previous days, nagka-feel na to ang maingit ka panahon after sang grabe nga kalamig. Katagululan sa mga tinalikdan ka na inadlaw sa ligad ka simana. Inbus lang niya naman sang mainit-init nga panahon na kita mo lang na. Pero no, sa ato naman yung lakad sang panahon, update sa lakad sang panahon sa buong adlaw. Sa akin pag yung advisory sang DOST Pag-asa. As of 2 a.m. today, September 14, 2026, isa ka low pressure area kung LPA09D. Ang na-monitor sa GWA, sa Philippine Area of Responsibility, o CONFAR, kaya may medium chance nga mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Medyo layo-layo pa yun siya mga katropa, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Pero ito mga katropa, may mga thunderstorm advisory sa syudad, I mean, sa probinsya, sa Negros Occidental. May thunderstorm advisory 2 dari mga katropa, gan issue, alas 3:42 sining aga, September 14. Kung sa diin, gan expectar o kung makaapekto ining thunderstorm dira sa Mahidubaan, City of Dalisay, Kandunika, Kawayan. Ano? Samtang 24 hours ago mga katropa, mas damo pagigani ang nalakip din ang mga LGU sa thunderstorm advisory. Pero ito yung nakaulan na naiguguro sa ila. Dara sa May City of Victoria, sa IB Magalona, Calatrava, sa Guys City, City of Escalante, Cadiz, Manapla, Toboso, Ilog, City of Gabangkalan, Kawayan, Hilubaan, and City of Sipalay, Kanduni. Dara sa May southern part of Negros. Oras natin alas 5:08 na. Amat-amat na kita mga katropa dari sa programa natin, Exciting Pilipinas sa mga bugtaw na, no? Amat-amat na patamyawa. Comment down your pag-greetings and pa-shoutout this morning sa ating yung official Facebook page sa live stream natin. And of course mga katropa, amat-amat na digamo. Lunes ba yan, no? And of course, my klase and my obra. So, amat-amat na dira. Himos, amat-amat na dira, ya. Bangon. Amat-amat na. Sila ni Sir Jelwin, abugtaw na di siya maya. Good morning, katropang Wen. Namiyadan na share. Kaglapit na ang Mascara Festival. Miya subong man lang nga tumuig, ginbalik ang school category sa Mascara Festival. Kaysa ang last pakuno nga tuig, ginuntat man ang school category. Kasi Ma'am Shirley Arevalo, ari man diriyo. Sakto kita si ano, Sir Jelwin. Ano, kaya nagbalik lang gin sa nagbungko man si Mayor Greg bilang mayor ang school category. Kahit sa time ni Anay Mayor Albie kagkaroon na Deputy Speaker and Congressman Albie Benitez, wala to sa school category, barangay category lang gid. Pero sa buong mga katropa, mayroon sa school category, mayroon sa elementary category, and may high school pagid gani. Mayroon pagid sa hulat-hulat niya apat ka mga eskulahan sa high school category. Kasi tingin ni mga katropa nga sila ang mag-painisin this month sa ilang talento para naman sa Mascara Festival Arena and Dance Competition. Oras na ito na 5:10 na alas 5 dyan sa aga. And of course, gapamati ka mo sa Exciting Pilipinas sa X.
FM Bacolod. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning sa inyo.

tanan, kagari na nga ton musikahan. Sini ka aga para naman sa aton nga mga gising na nanay na dyan. Sa gising na tatay, no? Ating lolo and lola. Inday and toto. Good morning! Kagari na tong musikahan. Para sa aton nga Monday. Isahan taas sa saot nga mga kapabugtaw gid sa inyo tanan. Ari sikat pa sikat na mapadiskuhan man o pazumbahan kun syempre mabatian sa inyo mga tag sa karadyo. Ari ang Timber.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit, pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala-wala, gid ka, preoy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.

Nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning. Welcome sa liwat sa programa nato diri sa Exciting Pilipinas. Subong mga katrapang adlaw sang Lunes, September 14, 2026. And sa mga nasa celebrar sa ilayang kaadlawan, nakon birthdays today. Happy, happy birthday!

0: Happy birthday sa inyo mga katropa, no? Kamusta kayahan ang inyong mga handaan sa inyong mga kadlawan sa buong yang adlaw sa Lunes? Pero tiya, balilagan eh. Handa doesn't matter. Ang importante kay like, importante buhi eh. Importante ko na buhi and of course, nga ti ikaw raga padayon plus the love you receive in this lifetime. Bidang handa, importante gani. Ga birthday sa gihapon. Ang importante bali lang agadugang imong life nga may gift of life ikaw, may blessings ikaw. Kahit ang iba na why na bala time nga maghanda, ang iba naman why panghanda. Ang importante nga ikaw ang masinadya ko no, simadlaw sang kumbaga kapanganakan and ara ka sa imong luyusing family. Gonna celebrate together with you. But of course, sa mga aton nga katropa nga like mga OFWs or mga working adults nga ti nag-obra away from home, ti I know nga budlay, no? Kung nag-isahano na, pero always pray. Ano, mga pangamuya kita. And of course, nga maano man nga mag-celebrar man kita sa aton nga ti self. Kaya balilagan ni, dapat na ispoil mo man imo nga self. Not just work. Dapat iga ano man self mo bala sang iyang deserve nga ano no nga feedback sa mga bagay-bagay. And at the same time, makahatag ka bala sang award sa self mo. Kahit tilain bala kung may ginabalik ka sa self mo. Kahit nagkaganahan ka, ay, nakabakal ko bago nga sapatos kaya nagbira-bira ako obra. Sige ah, mabira-bira ako liwat kaya may ginalook forward ko. Balay naman, maklon ko, hindi naman sapatos. Di bala? No, so mayroon ka pala sang ginalook forward while nag-strive ka sa life. Isa talaga nag-birthday na sa liwata. Happy birthday! Kung ano man naman mabaton yung sumbong adlaw, ti mayugin. Oras na ton, alas 5:25 na, kagdi mga katropa. Sang last Friday, yeah, again, launch na ang Mascara Festival 2026. Exciting sang mga activities, especially, no, nga the second time na inisubong sa, ano yan, ni Mayor Greg, sa iyang administration. Lang taong tabi ko, ano, pagid ang maging kasadya for this Mascara 2026. Pero tayo na-mention to ganin ni Mayor Greg sa isa ka media interview, mga katropa, nga doga ka ano yung mangi, doga ka worry, gid man siya nga, kumupadayo na pag burnout, bala mga katropa, basi bala mapektuhan ang kapistahan o kung ang ining celebration sa Mascara Festival 2026 kati sa mga venues, bala mga katropa, no, nga, usually, ginaiwat ang mga activities, sa mga pagkaon, baligyaanay, etc. Basta para mag-burn out kang ti maguba ang vibe o ang celebration. Pero ti ilang taon talang ano. Pero ti nagpangako naman ang NGCP. Nga ti diba amat-amat na nagakayo pila ka mga grid dari sa Visayas. Kaya magabalik na sa pag-supply sang electricity. Pero may bago pag ko to nga nakita. Kaya nakita ko to ang 15 katahom nga mga kandidata sang Miss Bacolod Mascara 2026. Ka mga guwapo. Ka mga gwapa sang mga candidates for this year sa MBM, Miss Bacolod Mascara. MBM, tandain nyo na, MBM. Ka mga gwapa, doon mga Barbie doll, bala nga mga human Barbie doll, nga doon nakagwa sa kahon. Ka mga tahom. Eh, ang balilagan eh, it's not just all about the beauty. We need to present, we need to know what's inside. And of course, the wit ng witty, that witty ay haning candidate. No? Is she smart enough? Or may arad siya bisang talent nga mapawaw ang bakulod noon? Nataw na ito na, no? Kung sino ang magapangibabaw nga, not just pretty face, but kumbaga full package. Para nga mangin isaya ka, Miss Bacolod Mascara 2026 on MBM 2026. Kita tanan guwapa na mo lang taong tanan lang kung sino mga ibabaw sa talent, sa kasagad bagsabat sa Q&A o kung sa question and answer portion. Plus pagin nga kung sino daang dumay kakaibang mga personality nga magatatak sa bakulod noon. Yon. And mga katrapa, oras na ito na 5:28 na at this point naman na. At naman padulungan ng aton ng TikTok and video. Ngating nakuha na naman aton ini sa TikTok kagabi. Pag scroll ko, ginaglabay, ginadayon. Naglabay gid siya nga do may na ano do may mga memories ko nga flashback pero natutali nga do parius gid ni pero supposedly mga memories na nga amo sini kung madumduma naton mga bata pakita eh nabla mga like we're just a kid or ara kita sa mga elementary days naton kaya naghampang kita sa mga suba sa mga kalong di ba lang especially sa akong yung generation sa akong yung era. May mo pa niya ha, may naka-experience po niya ate, I don't know lang, for now. Kahit yung mga suba sa budo, hindi na safe liguan, kikahigko, na? Kaya man mga damak, na? Hindi lamang mga pila ka mga residente sa area, kundi pati mga companies, hindi lang agapang lapta sa mga basura nila sa mga kalog-kalog, agapang guba bukid, no? Pero sa una, nabalang tindo, bala anytime, bala makatusmaw ka, makaligo ka. Ay, bala lang tawanin nyo pala mga katropa. Live sa buong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na itong TikTok and video. Ari na! TikTok na!
1: Let's go! Lumbos sa tabi! Pero kayo, topic! Tutup kayo!
0: Paano? Diyos sa irrigasyon or kalog? Dila ko sure na. Pero kadasig, sige nga pag ano... pag-ilig. Kaya kasang it siya. Kaya mga katropa, bala sa una, tingin na ubara mo ni namon, gawain mo ni namon, paano bala ka pa slide? Slide bala sa tubig? Pero telling siya yan, ako na siya, na hindi na siya bata, bala, or gamay nga kaya kid, nga ting ano man siya, dihan mo nga, okay, gahampang na sila. Pero you know what? Like, he can do, or she can do whatever she or he wants. As long as ina-heal niya da yung inner child niya, pag gusto da saan, importante ka enjoy. Pero na-da mo, di mga comment, abis sa ini nga, ano nga, wala lamang ginhawanan, at least ka da nga nag, ano, nga nag-slide-slide da. Teko da'y sangit, ang tanan-tanan da nga mga sangit na sangitan mo. Tapos pag ito mga iras da, basta nagtalatapik sa mga tangkugo. Nakakaitangod nga natin daw kadamo. Bala sa green sa kong mga dahon, bala mga katrapa along the way. Sa ining daw kanal ni, or irrigasyon ni, or kalog ni, ano ni, I don't know. Mga yagin, paano daan nuran. Pero wala sa dyan nga, grabe nang enjoy na mong sa unang mga amun sinin nga gana. Pero amun suba lang to amun. Dito kanal, tapos sa nabaw lang to. Kaya syempre, kulbaan makami malumos, no? Kaya dapat yati may guidance with parents or mga guardians, no? Para nga safe. Kami to gani mga dungol to gagwa lang blog. Pero tingka pa, ang mga hindi ka malumang langoy, ara man sa, ano, sa nabaw, at ka malumang langoy, digto man sa dalong. Ang mga tuntugid! Pero tingnan mo na gani, damo man sa mga nostalgia feelings ang natabo because of this video. Sa TikTok, itimbal nila, ay, that gold old days. Kasi sandiin nga, blan daw, wala ka pa, wala ka muwang-muwang sa mundong ito, wala ka pang problema sa buhay. Makakanta ka lang, ang abi mo ba lang ang mga kanta sa una, bala, ginakanta-kanta mo, pero wala ka pa, wala ka balusang meaning behind that or behind that, di ba? Ang Manila, that's gold old days. Kamuya, te, kamusta? Ligo-ligo, makamusta na sa mga suba. Kami gani, may point pag hindi nga sus nagligo kami sa talamnan. Diba? Talamnan, di ba wala mo na masyado tubig, kilutak, mananda. Pero di ba naligo kami ito? Bakol pagpuli. Anyways, mga katrapara sa itong alas 5:32 na sag-aga. And... ang atong yung oras, kinadulong sa inyo sa atong yung mga habon ay agapang paputi sa Yes to Health. Una din atong yung Santon Plus Herbal Soap. Kasi din niya sa mga aga natong subong, at least kita magligo, magamit kita sa atong Santon Herbal Soap. Mga katrapang niyong makabuligid sa pagpakinis sa atong mga paputi plus antibacterial. Madula agad ang germs, ang mga baho sa inyong alawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Mayara kita sang Clear Skin Herbal Soap. Ngayon, impunan pagid sang VCO kanong virgin coconut oil. Kinisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap. And sa mga katropa peeps natin, dire sa bong sa ilayan ni Mama Mayna, Silya Dora Dumipig. Good morning! Sila ni Sir Jelwin, sila ni Sir Arnais Erida, mayong aga sa inyo. Kung sa mga nagatutok subong sa aton programa, dari sa Exciting Pilipinas, nagatutok sa ilang mga tag sa karadyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning sa liwat! Sila ni Tita Salina Trahidra, kay Tita JC, good morning sa mga listeners natin dyan sa may Bagus City, sa para Dulao, ano? Sila ni Bonbon Acosta dyan and sa mga katropa pips niya. Mga nagapamati sa aton sa Makagahay, sa Moises Padilla, good morning. Sa mga nagapamati sa aton sa La Castellana, sa Martisano Family, good morning. And of course, sa Kabangkalan City, sa mga membro pagit sa class natin sa southern part of Negros, good morning. Sa mga members ng Mom's Chapter here sa Bacolod City, sa Kabarangay, good morning sa inyong atanan. And sa mga Facebook Live viewers natin this morning, good morning sa inyo. Saliwat mga katropa, kaupo din yung si katropang Wendell Balinario. And, mabuhay na kita sa oras. Kita kids, kita liwat ang buwas. Dari lang syempre sa programa natin nga, pampuka kon aga with Exciting Pilipinas. Hindi nyo na pag-islisu ang panginyong mga tagi sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman. Kaupo si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Saliwat, thank you so much. Happy, happy, happy Monday! And good morning!
2: FM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.
4: Gusto

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpanamati sang programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiyempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kun manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
3: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad upod sa aton sini mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sini nga pagwaragwag. Isa na naman Sir Josil no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag importante gid permiso Sir Josil no. Ano man kanami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sini nga pamaagi para mapuslan naton kag sang aton sini nga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil no, nga upod permiso aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin epektibo ang tanom sa ila sini nga ikaayong lawas.
2: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
1: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
1: Ang paghambala naton today, gamay man lang nga tanom actually kag matapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
3: Tama.
1: Ang iya gat kag ang iya nga dahon Doc Leo.
3: Matapok ni Sir Josil no kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic ni Sir Josil, ligto ni.
1: Kag amanami lang galing sini. Kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
3: Tama.
1: Bisan ara na halos sa punta niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang nimo ini sa peripheral area. Sa kilid sang imo sini nga kudal sa gwa man o konsulod kanami sang itsura sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sa ari nga kolor Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinaka gamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
2: The Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa alusiman. Kay right now dapat nato sini matun-an, una ihibalo nga pwede gali ini makaon, number 2 matun-an ta kun anong mga makuha nato sini nga benepisyo sa pagkaon sang alusiman Doc Leo.
3: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
1: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals Doc Leo?
3: Speaking of fatty acids.
1: Okay.
3: Muting hambal Sir Josil bla, magambal gani kita nga omega 3 gisulod dayon sa aton pensar isda, oil halin sa isda
1: oh,
3: or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
1: Mm.
3: Samantala, gani Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ni nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kaga sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin rin niya sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa natin na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira blaser josel sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color brang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sang mga alusiman.
1: Daw lining.
3: Yes, lining. Sa punta, gitla sa margin niya. Mga peripheral areas sa yasiring leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josil nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
0: Supple Plus Gold. The secrets of health.
3: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
1: Tiway kita kay balo gali ara sa dahon sang alusiman may ara da sang omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
1: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
3: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa Sir Josil nag-support sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sa ring heart health and circulation.
4: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa nga brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa nga lusiman nagasupport sa cognitive function. Timagambal kita Sir Josel ng cognitive function nagarefer ni sa aton sa nga brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa nga brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman. Tungod siya sa nga omega 3. Ganag protect sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita Sir Josel nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na aton sa aton sa nga brain. Kag sa overall na aton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine Sir Josel, ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
1: Mm-hmm.
2: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abisa, pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Sir Josel, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Josel, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josel, no? Pero ang pinaka ginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kag nagabulig man Sir Josel, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amuning masami nga gina-neglect na ton, Dok Leo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, gina-neglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Dok Leo.
1: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Josel na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 soft gel capsule and Premium D3 coffee mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold coffee mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer, Dok Leo. Ang pagkaon nato sa alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may aras sa beta-carotene. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C, nag-protect sa aton sa nga panit, batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally, Sir Josel, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sininga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari, Dok Leo?
1: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa aton sininga tulaan. So ara man ang iban sininga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sininga muscle muscle function kung ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts ang imo sining mga kaunuran Sir Jocelyn nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first line o kun alusiman.
0: The secrets of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize nato ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mo buligi sa ato sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
1: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Doc Leo.
1: Yeah, tama Sir Josil, ano? Kagti, kung weak emotion nga chan eh. Kag panunaw. Kaya nga man Sir Josil, kung diba, kauno na to na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
2: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secrets of health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
2: Amo niya maka-reduce ang risk.
1: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman ang presence sang oxalate.
0: Sampon Gold.

0: ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa nga mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo. Still, ang isa sa nga number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alas si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina, tungod sa nga omega-3.
1: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balo nga amugali ini kamabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitaan, it will not stand tall. Nga manotis dahil sa tao siya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan. May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklayo. Kaya kung nalayan mo, basi tagukan pangimusin nga hinalayda. So, islanta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, di daw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila ay kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagiti ako katisting si ni doklayo? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si ni doklayo?
0: May slight niya daw earthy siya. Alam mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sa nga pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blanga daan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ete, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palang daan sa baho,
2: hindi na
0: sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sa may gamay nga hindi good sa ito sa nga sense of smell. Kaga maduludan log, Dok Leon.
0: Kaga since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man gid.
1: The secret of health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon plus gold capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa nga heart, kag para sa aton sa nga kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
1: The secret of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
2: Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sang good health. Pero initanan, for our convenience, because hindi sa tanan nga tion, makakaon kita mangustin ng palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secret of health.
2: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dali naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon kaya may consultant man kita dera nga naga duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
3: Dari kita sa bulig sa ato sininga mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman, may mabulig para sa ato sininga eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ato sininga marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Vision X Plus, Doc Leo.
0: Kapin pa kung na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sininga sa screen, imbes nga itulog na sardiosil sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni saton sa nga melatonin production, nagapadula sa aton sa nga katuyo sa sardiosil. Ang pagpulaw sa sardiosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sa nga mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sa nga

0: Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
3: The secrets of health.
2: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Dr. Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Nagalimpyo sa aton siringa lawas pero hindi yaman pagpapason, Sir Josil, ang mga friendly bacteria sa aton siringa panit. In fact, kani Sir Josil, may mga pagtuon nga nagapakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton siringa panit. So mabuligan ni na Sir Josil nga man-neutralize kung ang ginagamit na aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap, kung may antibacterial property siya. Kaya ang problema lang, Sir Josil, kung nga nagapanimaho, nagapangalisngaw kita, kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sarinya panit. Sige na buligan ginatinluan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton siyempre, Sir Josil, nga guya sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton sarinya gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sarinya liog, kag para sa pantay balang kolor, Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sininga ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka dry nga aton sa nipanit, Sir Josil, kaya may upod man siya nga VCO.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
2: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sa inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gitang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat man aton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero hindi tanto na dali sa aton. May mga parasite, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa mo sininga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong ma-hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his-all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat taglamok. Kag dapat, amyara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga base sa pagtuon, makatabog din isang dengue-carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sini nga, Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kag base sa pagtuon, mas nagabakod dag naganami pagdi nga sining epekto, Sir Josil, kun butangan no pagid sang iban sining healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO, kag base pagid sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sining panit sang moringa oil manami pagid tungod sa sining oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sining panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sining panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, marimedyuhan kag masolusyonan pa.
3: The Secrets of Health.
2: Kag sa pananakit sa ato sa ring alawas, kung hindi na gid man ka mo kagwanta, hindi na ka mo kaantos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
5: Kapin pagid, no? Sa mga panahon, Blazer Josel, nga ti, ikaw mo lagi na saligyan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa kaadlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakit lawas mo, no himuon mo. So kinanglan mo, Sir Josel,

magpilit kasi mo sa likaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka. Pero nagapala nakitlawas mo, says the pain, Sir Jocelyn, mabuligan. Kaya especially, Sir Jocelyn, kung nagabatsyag ka nga, kapalang ilo, imo sa ni pamatsyag, nga doon ka bugat, gid. Tumaran mo sa the pain, pagkaaga, Sir Jocelyn, pag sick, imo pamatsyag.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor.
1: Pero iniya sigurado ako kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong yun pa konsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want para maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doklay one capsule
0: para sa mga lalaking tigasin magturbo pinapalakas nito ang libido nakakabuhay ng dugo mas malakas mas tigasin pag nakaturbo kaya pare subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gustuhon taman matabo inang gusto naton matabo pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta erectile dysfunction. Pero mabuligan kita Sir Josil sang klabo huwaska, kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso Sir Josil nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
3: The Secrets of Health.
2: Gani subaybayan ang masunod na ton sa ringa talakayan para sa dugang pag-insaring kaayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Hanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintag lagi mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit diri yo.
11: Ah, dali na.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ni Andit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmas kog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
19: Hala, ka-exciting!
20: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
21: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
22: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
23: XFM Exciting!
24: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Tiribong Mabalian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka nasaga. Pinagis ang inting kukupersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:20 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kag-consinin ka man sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropad, lao kita sa buong sang Lunes, Setyembre 14, tuig 2026. Kag sa buong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinare.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Borgo. Sige, dulong naman sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1, kag XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. And also mga katropa, XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyong mga Android phones ang ating official streaming app sa XFM Philippines. Sa inyo na ang mga Android phones sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo na ma-access ang tanay ng istasyon sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, miyara magkita sa text line na dali sa itong istasyon ng itong nga numero 0915-628-7926.
2: Mga katropa, alas 6:22 na. Aton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Protest caravan. Natala na subong agas ang grupong Gabakod ni Manibela bilang pagugyon sa national protest kontra saka sa presyo sang gatong.
3: Political lineup ng day Congressman Albi, Mayor Greg kag Vice Mayor Calao ang magpadayon suno kay Benitez.
2: Kag 272 ka mga kiosko para sa Maskara Festival sites may permit na nga makasugod sa October 1. Sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: Dugang nga magapangakroy ang transport sector siningis man na bangod sang sunod-sunod nga big time price increase sa gatong.
3: Mga pamilya sang stintay size tanan na kamang nagkalamatay sa sunog nga ro-ro vessel nagabot na sa Coron, Palawan agud mag-identify sang ila himata.
2: Sa ating mga headlines, international news.
0: Express Balita, international news.
2: Sa Indonesian ship nga may 240 kapasero ginakadukan basi na lunod sa East Java Sea.
3: Bangkay nga mga na-recover sa flash flood sa Nepal naglabot na sa masubra isa kalibo.
2: Sa ating balita sa sports, anak ni Dumansano nga si Diego, pinakauna nga Pinoy nga nakaupo sa Singapore Premier League.
3: Sa panaban niya showbiz news mga katropak, si Glyza De Castro gin-share ang iyang buntis sa konbuntit journey.
2: Alas 6:24 na mga katropa, itong padulungan ng mga Kauntaan sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Pero ang headlines, sinadlon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At napadulungan mga katropa ang detalye sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
2: Magapatigayon sa protest caravan ang pila ka mga grupo sa mga transport sector sa syudad sa Bacolod. Sining adlaw, Lunes, Setyembre 14, bangod sa pagsaka sa presyo sa gatong. Sunod sa Cairo de Catedral sa Bacolod di Manibela, kadungan ini sa national nga protesta sa bugos nga pungsod sa bugos nga adlaw apang ang patigayon sa syudad sa Bacolod sa aga lang. Kagining updance ang 400 ka mga miyembro. Dugang pa ni Katedral ang nasabit nga protesta ang may countdown sa ilang pangabay sa gobyerno, national kag lokal. Nga tagan kung tanis ang diskwento sa mga gasolinahan. Ang mga dipasero nga salakyan kag ipalabot ang dugang nga ayuda. Tinutuyo man sa ilang protesta nga kakason ang value added tax kag excise tax nga mong naghatag sang dugang nga palasanon sa mga drivers sa pampubliko nga mga salakyan.
3: Ginabantayan sa karon isang Office of the Civil Defense in Negros Island Region akon OCDNIR ang posibleng epekto sang Super El Nino sa maabot nga bulan sang Oktubre. So sa kay Donato Sermino III ang Regional Director sang OCDNIR, posibleng maapektuhan pila ka bahin sang rehiyon ilabi na sa sur nga bahin sang Negros Occidental apang sandig sa ilang mga monitoring hindi masyado matam-an ang NIR sa halit sang El Nino. Dugang pa ni Sermino nga magapatigayon sila sang pag sinapol sa maabot ng Setyembre 25 upod ang Department of Science and Technology kon DOST para ipalabot ang mga dugang nga impormasyon sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginpahayag man sang Regional Director nga gilayon nila nga magpakigangot o kung gilayon silang magpakigangot sa mga local government units sa probinsya nga mahimo maka-experyensya sang epekto sang nasambit nga hitabo.
2: Ginalaw man sa Negros Oriental Police Provincial Office sa Kodorpo nga magagawa ng warrant of arrest patok sa isa sa mga suspect nga sa likod sang pagpatay sa American National kagasawa sining Pinay sa Barangay Bahumpandan, Ciudad Santo Magete, probinsya sa Negros Oriental. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sang Norpo na tumod na ang pagkilala sang isa sa mga suspect kapag hindi pa nila mapagwa ang kabugusan nga detalye kagpagkilala. Bangon nagpabilin pa nga hilway ang nasabit nga suspect. Dugang pa ni Polinar, ginapreparar na ang kaso batok sa nasambit nga persona kagpadayon man ang investigasyon sa Special Investigation Task Group Duel para sa iban pang mga suspect nga sa likod sang krimen. Kung manumdumangin sulod sang duha ka mga suspect ang propiedad ni Mark 72 years old kag LC Duel 71 years old. Konserin ini ang ginkawatan kag ginpatay pagi sa paglutang sa itong Setyembre 2.
3: Nakagwa na matapos makapiyansa sa kaso nga libel ang lalaki nga aras sa likod sang pagpamahog nga manglutang sa sulod sang Provincial Administrator's Office sa sulod sang Provincial Capital sa syudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Setyembre 9. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang ang office in charge sang Bacolod City Police Station 2 sa balor sang 40,000 pesos sang piyansa. Natigayon nga nahilway ang Stentay Utsoanius nga lalaki nga ginkilala sa kay John C. Ang WhatsApp ka mga kaso sang libel. Dugang pa ni Tapang ang nasambit ang kuno na sambit ang persona ang wala sang kaantanan o kuno kaso ang wala sang kaantanan sa nagluntad nga insidente sa sulod sang Provincial Capital apang ini agi pasaka sa syudad sang Mandaluyong kag wala matumod kung sino ang aras sa likod sang nasambit nga reklamo ila sa karon kag ginakulat sa bahin sa Kapitolyo kung may aras sa mga empleyado nga desidido nga magpasaka sang kaso batok sa KC kag padayo ng ilang nga investigasyon na kag natumod pa kung may iban nga mga reklamo batok sa senior citizen.
2: Nangatag sang sabat si Bacolod City Mayor Greg Asataya sa mga pamangkot kakritisismo sa social media. Angot sa 4 million pesos nga taytay nga bagulang natukod sa Barangay Singkang Airport. Ining taytay nga nagaangot sa Purok Maghiliog yun, Barangay 35 kag Purok 5 sa Magsungay, Barangay Singkang Airport. May pila ka mga netizen nga nagaligar nga sobra o kon overpriced ang kandidad sa proyekto ganigin pabutsyag ni Mayor Greg nga mas maayo nga makita mismo ang aktual nga proyekto antes magatag sang pagukoma. See for yourselves, amo ang payag sa alkalde. nga nagagda sa publiko nga personal nga usisaon ng taytay kag hindi lang magsalig sa mga litrato nga naglapta sa social media. Sunod sa alkalde, ang 4 million pesos nga budget sa proyekto ang ginbase sa estimates ng City Engineer's Office kag nag-agi sa nagkakaigo nga proseso anti sinigin patukod. Ang taytay gin patukod gamit ang concrete kag steel kag ginalauman na makatag sa mas maayo nga connections kag pagbiyahe sa tunga sang nasambit nga mga lugar.
3: Ginpahayag ni Deputy Speaker Alfredo Alberto Benitez na ginalauman niya ang magapadayo ng ila political nga partnership kanan Okunanday Bacolod City Mayor Greg Sataya Vice Mayor Claudio Puente Velia sa maabot nga 2028 elections. Sunod sa kay Benitez, posible nga magapadayo ng ilang pagupod sa palabuton nga election apang tubtubsubong wala pa sang formal nga pagplastar sa ilang mga plano para sa 2028. Ginpahayag man sini nga yara sa ikaduha nga prioridad ang mga political nga konsiderasyon sa karon bangod sa mga nakapokus sa ini sa mga nagapangibabaw nga issue kag concerns nga ginatubang sa syudad kag probinsya. Samtang gipabutyag man ni Benitez ang ilang prioridad o kung ginaprioridad sa karon ang pag-atubang anay sa mga kinahanglanon kag problema sang katawhan antes ang ila konsiderasyon sa pampolitika.
2: Puno na mga pwesto para sa 272 ka mga kiosks sa booths kag stalls para sa Maskara Festival 2026 sa Bacolod. Kung Bacolod Public Plaza, sunod kay Councilor Jason Villarosa, 139 ka pwesto ang iga-install sa Plaza Ag 133 sa BCGC. Mayar aman sa mga vendors nga ginpasubtan sa Araneta, Gatoslaw kag Rizal Streets, pati 15 ka ambulance vendors sa BCGC. Magsugod ang installation sa Oktobre 1 kag magapatigayin dobdob Oktobre 18 samtang nagamat-amat naman ang inquiries para sa mga pwesto sa Lacson Tourism Strip nga magabukas sa Oktobre 16 to 18.
3: Ginpahanugutan naman sa sanggunian ang palunsod sa Bacolod ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated ang magproseso sa special permit para sa 272 tanan ka festival kiosk kag 242 ka mga ambulant vendor spaces para sa Maskara Festival. Ang mga pwesto ang yara sa tatlo ka mga main sites ang Maskara Festival sa syudad sa Bacolod. Sunod naman kay Councilor Al Espino, chairperson sa SP Committee on Laws, Ordinances and Good Governance o kung Good Government gin-aprobahan sa konseho sa tinalikdan nga Setyembre 9 ang request sa Gugma Foundation. Pagi sila magkasugod na ang mga vendors nga mag-apply kag magproseso sa kinahanglanon ng mga special permits para sa pagbaligya sa tiyon sang kapiestahan.
2: Mabalik ang high school category sa mga competition sa Maskara Festival 2026. Iniaging kumpirma ni Maskara Festival Director Rodney Escalon. So nakaya eskalong ang gina-finalize pa karoon ng apat ka mga high school nga mag-compete sa sininga kategory. Doon ang paniya ipahibalo sa masunod nga mga adlaw ang kompleto nga listahan sa mga eskwelaan nga mag-participar sa kompetisyon. Una na nga na-launch sa elementary category. Para sa school category, may arasang pito ka mga bulutuan nga mag-pasundayag. Alas 6.32 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginiginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: At na mga katropa, padulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
1: Express Balita. National News.
2: Dugang ang magapanghakroy ang transport sector sa Iningasman bangod may sunod pagid nga big time increase sa presyo sa gatong subong Iningasman. Inibunga sa tensyon nga nagaluntad dito sa Middle East kag nagresulta sa pag-limit sang supply sang gatong nagaabot sa pungsod. So nasa forecast may pagsaka sa bahin sang diesel sang 4 tubtob 4 kag 50 ang saka sa kada litro. Sa bahin sa gasolina may pagsaka nga halin 5.50 tubtob 6 ka pesos ang litro. Ang increase si patuman sumugod buwas nga adlaw Martes sa aga. Sa nagdigad nga Martes nga patuman man ang saka nga 4 pesos and 70 centavos sa gasolina samtang 5 pesos and 20 centavos naman sa kada litro sang krudo. Sa bahin sa kerosene may increase nga 5 pesos and 60 centavos. Sa isa sang nagtulod sa madasing nga pagsaka sa presyo amo ang padayon nga pagpamumba sa mga oil tankers nga era sa Strait of Hormuz sa bahin sang Iran.
3: bangkay sang duha ka seafarers nga napatay matapos kin igo sang bomba ang ilang ka barko sa Strait of Hormuz ang nakapauri na sa Pilipinas. Ginsugalaw sang pamilya sang mga biktima upod ang mga taglawasa rin sa Department of Migrant Workers kag Overseas Filipino o kon Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Sila ang duha tanan ka Filipino seamen nga sakay sa Saudi-based tanker nga MV-SIDR sang nag-igo sang missile halin sa Iran. Samtang yara sila sa Strait of Hormuz ang kinalikdan nga Agosto 31. Ang 18 pa kaiban nga mga Pinoy seamen ang kaupod sang mga nasabit nga nagtaliwan sa amuman nga barko ang nakabalik naman sa Pilipinas ang tinalikdan nga Setyembre 8. Ginasikaso naman sa karon sang DMW kag OWA ang mga nagkadapat kabulig sa biktima kag sa ila pamilya. Samtang sunod sa DMW padayon man ang pagpangita sang isa ka doktor nga kabahin sang pilgrims nga missing matapos ang flash flood sa Nepal. Padayon naman nga ginakulat sang Philippine Embassy ang report sa estado sang dugang nga mga bangkay nga nakutkutan sa madamol nga duta. Kagyara sila sadto sa boundary sang Tibet kag China sa maabtan sa makusog nga tubig wa bunga sang natipag nga glacier kag dalagko nga mga bato halin sa bukid.
2: Mga pamilya sa nakalamatay sa nasunog nga ro-ro vessel nga MV June Aster ang nagabot na kahapon sa Coron, Palawan. Sila ang nakilala sa bangkay sa ilang mga mata. Agad may muan sa dokumento kag maasikaso ang pagdala sa ilang bangkay sa Manila. Yara na sa 76 ang tanan nga nakalamatay matapos nga may dugang. Na 41 ka mga bangkay ang nakitaan sang Sabado. Ang ro-ro vessel ang halin sa Manila padulong sa Coron, Palawan. Apang nasunog ini sa Setyembre 9 sang gabi. Samtang yara sa kalalawraan na ang gintunan sa sunog ng padayang pangaginausisa. Samtang ang kapitan sang barko ang padayang nga missing apang may pila ka saksi ang nagsining nakabayan sa mga iban nga crew sang barko nga nakasalbar sa trahedya.
3: Ang Department of Labor and Employment ang nag-establisar sang Maritime Labor Affairs Office sagod pabakoron ang programa para sa mga Filipino seafarers. Ang Administrative Order Number 283 nagamando sang pagtukod sang MLAO agod nga mahatagan sang legal assistance, conciliation, dispute resolution, kag workers education. Paagi man sa sining opisina mapabakod kag madugangan ang mga assistance sa mga seafarers sa tingon sang krisis sang ilang pag-pangimpliyo. Isa man sa opisina nga sa idalom sa supervision sa Department of Labor Secretary. Ini ang opisina ang magadugang sa mga sangasang dule kasubong sa National Labor Relations Commission, National Conciliation and Mediation Board, Technical Education and Skills Development Authority, kag iban pa.
2: Alas 6:37 na inyo nabati ang mga detalye sa balita sa National Makatropa. Kaginang inadulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At ito na padulungan ng detalye naman sa balita sa International.
1: Express Balita, International News.
2: Isa ka Indonesian passenger vessel ang missing kag nadula ang contact sa Indonesian Coast Guard rason nga ginunsar kapon Domingo ang search operation. Nakamuha barko ang may 241 kapasero halin sila sa East Java kag padulong sa South Kalimantan na nga sakop sa Borneo Island. May kabudlangan sa komunikasyon bangod sang malayong nga panahon na nga nagapakita nga sa bayan sang Java Sea ang barko sang madula ang komunikasyon. Ining may 148 kilometers sa pier sang Banhar Masina. Konsirin sila kung tani magadungka. Bisan ang unang grupo sang rescue teams ang nadulaman ng kontak kabangod sang malaing nga panahon. Nagahulat sang report ang otoridad sa siyudad sang Surabaya, ang second largest city sang East Province sang Java, Indonesia.
3: Yara na sa karon sa 1,367 ang mga bangkay nga na-recover sa flash flood sa Nepal. Apang ang gindeklarar nga missing ang yara sa gihapon sa mga sobra 4,000 ka mga persona. Dugang nga mga recovery team halin sa iban nga pungsod ang naginabot naman sa pagbulig-kot-kot sa duta. Yara sa gihapon sa state of mourning ang Nepal, ang mga pamilya sang missing. Ang nagatipon sa gihapon sa isa ka lugar agud magbitbit sang retrato sang ila mga himata. sa pihak naman nga pila na kasimanang nakaligad apang wala pa nagdulog ang mga recovery operations bisan ginakulang ang gobyerno sa equipment kag manpower. Bisan ang mga volunteer group nagakabatsyag naman sa kakapoy apang nagalaom nga makakita pa sang mga bangkay. Ginalantaw naman nga kung mabudlay na ang pagpangita sa mga missing persons sa mahimo magabutang na lang sang monumento para sa ila.
2: Alas 6:39 na mga katropa, inyo na ba tinang detalye sa balita sa international kagininga doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagimpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
2: At na mga katropa, padulungan ng detalye sa sports.
0: Express Balita, sports.
2: Nagimo sa maragtas ang anak ni Edo Manzano nga si Diego Aspera sa Philippine Football History matapos magpirma sa Geylang International Football Club. Siya ang pinakaunang homegrown Filipino player nga ma-feature sa Singapore Premier League. Gin-reports ang sports sang sports website nga All-Star nga ginanunsyo sa Geylang International ang pagpirma ni Aspera. Sino kay Coach Nor Ali. Nakita sa club ang long-term potential sa 22 anyos nga Pinoy. Gin-celebrar man ni Manzano nga mga kadalagaan sa social media kaging pakigbayan ng pictures sa iya nga bata nga nagampang kaging dayon niya ini sa mga sakripisyo kag disiplina na nagdala sa iya sa Singapore. Magluwas kay Diego, may tatlo pa ka mga anak si Manzano sa iya nagligad ng mga relasyon ni Sanday Luis, Adi kag Enzo. Ang balita sa sports, mga katropa, ining ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Patulungan tayo na mga katropa, ang detalye naman sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz!
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa, ginanunsyo ni Glyza De Castro nga ini ang nagabusong o kunbuntis, mga katropa, kahapon lang gid. Sa nag-post ini siya sa iya nga Instagram and Facebook account, mga katropa, nga ini siya ang nagpictorial sa iya nga baby bump. Kag mga katropa, no maternity shot bala ang gagawa sa ining picture niya. Pero makita nga modeling sa gihapon ang peg o kon ang aura sinisamtang nag-post with her baby bump, mga katropa. Kagatigin kakibot ini sang mga netizen kasi wala bala wala abisang revelation nga ti nang nagabusong siya nga positive video ka muna wala dugol pin na lang bala nga nagpost ini si Glyza, mga katropa, nga may baby bump na siya kag dako nang iya nga tiyan. At igin kalipay ini sa mga supporters, mga katropa, ni Glyza kagagin kakibot sang madamo nga netizen kag subong gani trending ang video trending ang picture nga gin post niya nga duhalos ara na sa 500,000 ang reaction tungod sa surprise no nga naging epekto sini sa mga fans niya, mga katropa, at the same time sa mga nakakilala sa iya bala nga ti sikat man ni si Glyza ang artista mo, especially sa pagiging kontrabida. Kaya madumduman nga ini siya, mga katropa, ingin kasal sa iniman nga tuig 2026 sa last month of February, mga katropa. Kati sa karon at again share niya ang iyang buntis journey na, mga katropa. Pero ang hambalit sa mga netizen gani, hindi kita sure kung real time bala ining posting niya basta yung nakabata na siya or whatever. Kati amo na subong uso no, sa mga artista nga daw wala na bala nila ginapabalo, mga katropa, no, ang iban sa ila gusto sa privacy kagamo na gani ga-reveal sila nakabata na or dako nang tiyan kag ti ginkalipay mo sa mga netizen kay ti welcome ko no to motherhood Glyza De Castro. Kagawa ra sa aton, mga katropa, alas 6:41 na kagang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids sa early signs of skin aging na gigamiton para sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula gid ang germs kag baho sa inyo yang alawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre maisa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic kag inimponan sang virgin coconut oil sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:43 na, mga katropa, nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Gagya. Katropang Mindel, mga before kita magtamiyaw, ang mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Mabakal.
3: Mga katropang ato mga produkto sa Yes to Health, ang Mabakal sa ato yung mga Yes to Health store. Sa syudad sa Makulod, located mga katropa sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kago syempre, Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, mula sa Nagar Square Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping application, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Kag sa mga nag-monitor sa aton dere, good morning.
3: Yes, good morning sa ilayan ni Edna Hinojales, mayong aga sa kay Ma'am Celiadora Mayna. Mayna Celiadora Dumipig. Good morning dra sa mga taga Moms Punta Taytay Pagid, no? Good morning. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning man. Sa kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa kay Sir Jilwin, good morning man. Hambal ni Sir Jilwin, diri good morning. Via parliamentary election ako nasubong adlaw sa Bangsamoro, Autonomous Region of Muslim Mindanao, mga katropa. Ako Bar, mano, BRMM. Good morning!
2: Tatlo na tong patay.
3: No.
2: Pila ng pilason. Iseto. Ako ang ganyan pang tiro sa puling presinto. Nananad sila yan. Alas 6:45 na mga katropa, ang ibandera, no? Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday sa inyo.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
2: Ay, ginatamiyaw. Tagali ang anak sa amon nga boss, no? Si Miss Ivory Claire Uy. Belated happy birthday kay kapo niya galing a birthday, no? Miss Claire, happy birthday. Enjoy your day, no? God bless you. Always and your family. Amon niya, isa sa mga anak nga babae ni Doc Remilito Uy. Si Ivory Claire Uy. Happy birthday. Alas 6:46 na mga katropa. Oras na doon yung nakulabos na. Magabulos ang bulusay ka po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwa at kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
10: Turbo! Super!
12: Implement-Pument. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsing na pagmatagalan. Turbo Supplement-Pument.
11: Mas lalakas ka pa.
12: System Pain.
13: Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik na kumulali sa System Pain para diro-diritso ang trini.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: Plus Gold. May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina kag mineral sa aton sa ningilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Yes!
1: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
1: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis ni nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarang nyo gin sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The Secrets of Health.
1: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
3: Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung gina-detox siya nga ton lawas sa nagulayo, yung napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dahil napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti, kung may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nag-lagong ng tingo.
4: Yes.
3: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
3: So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining lawas. So, arada, Santhon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag-vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong po sang order yung ang kape. Gato kang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Edgarin mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
12: sa mga butika.
17: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Boyet. Isa ka lulo. Gradolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog ng akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nakakapi ka na.
17: Nagagwapo ka pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
20: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katrupa,

0: the Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas

0: mabibili sa mga butika.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
3: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mga katupa, exciting!
6: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Amaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Kung nilagpo ko ng bata, tapos may balay na kinpapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mainga ka mga katropa, mainga ka sa atong masuking at para mati. Welcome na sa pagpakaragad na diri sa Bullseye Monday mga katropa. Lunes na Lunes, subong nga adlaw. It's Monday, petsa 14 sa September, tuig 2026. Bisperas sang bisperas sang sweldo adla sa sweldo oh pero pizza di peligro oh katin na bukat ang adlaw do ka kap do ka ano no do ka inablang ang adlaw mo i ilakad mo bla. Pero muna na, importante mga katropa, ara na sa Japon niya, steady pulse nito. Pakabuhi ng Japon sa Chakto. Okay? Ako sa pinaka mga turan ta sa Bilog Negros Occidental, Western Visayas. Mga punta sa pagpakaragan natin mga katropa. Maya! 103.9 XFM Bacolod, 106.1 XFM Kamangkalan. Mga katropa, kag sa online, YouTube, kag sa aton Facebook page. XFM Bacolod Newsman Public Service Authority. Kag XFM Kabankalan mga katropa, pulog sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita sa aton mga katuran sa Bilog Negros Occidental. Kumusta ang aton nga mga kauturan sa tagsa ka mga sektor sa aton komunidad mga katropa, mapa driver ka man, mapa office worker ka man, mapa tambay ka man, ikaw bala may ara sang negosyo, negosyante ka man, tananta nagaka maguhan sang sitwasyon nga ginaagyan naton subong. Pero okay lang na, no? Importante, buhi. Welcome, welcome na mga katropa. Nga sulod na ta sa aton nga Facebook page katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Magasugod kita sa mga talakayan natong dalon taman pinakalatest update, pinakalatest kay mga balita mga katropa sa aton nga pagparagad sa sinipanahon. Aryo, ang aton pila ka mga update sa aton nga pagpakalagan. Headlights. Ang grupo sang planters diri sa Bacolod katropa parawagan sang dugang augmentation sang cloud seeding. Ini sa panabuton mga katropa nga ano nga sa palabuton nga at malawigon nga init El Nino, no? Ang ginahambal di super El Nino katropa. So I don't know kung anong klase preparation naton preparasyon para sa cloud seeding kinahanglan na ko naman, no? Amat-amat na ni mabatsagan tungod medyo naghina ng habagat kuno. Gina-expect na ran ginanauman ang ining Super El Nino maigo sa aton October pagkadto early of 2027. Tuman ka init mga katropa gintawag ni nga Super El Nino tungod sang sobrang init bala mga katropa nabatsagan na monitor karon sa Pacific Ocean kag mag-apekto sa pinakamanasyon din sa Asia. Kita naman niya dari pungsod katropa mapreparar kita no angot sini. So parawagan sa mga planters mga katropa sa cloud seeding tapos ang RSSI amo naman ay problema honta 2027 ang epekto sini ang resulta sini bawa. Pero okay lang no? Importante masulbar ang problema. OCD mga katropa nagparindugan man nga ang Southern Negros amoning medyo maapektuhan sobra sa Super El Nino, no? Ni Waita Kabano kung ano gidman ang mangin first time na may experience to ng mga katropa ang Super El Nino pero ang ginambal to kundi usual sa El Nino to Naglapot kita, naglapot man ta 48. Ang temperatura naton 48 degrees Celsius. Ari, masobra pa 50. Na-experience naman sa pila ka mga lugar, katropa, nga may ara sang pagtaas ang temperatura, init. Okay? So, init, sa sining panahon, naganapot mga katropa, tag 50, pero ini ako naman, lapaw pa 50 mo. Kumaglapot sobra 50, ang inyo na mga salakyan, bala? Ang inyo nga mga nakapark ng mga salakyan sa tuman ka init, base maglunay na bilang ang guma nila. So, amo rin ireparaparan sa atong gobyerno karon mga katropa. Kumaglapot 55, tuman na nakainit. Damo na sa mapiktuhan ng mga kuturanta sa atong lugar. Lasan pa sa ining gina-experience na itong problema sa kuryente, supply sa kuryente, kag krisis sa enerhiya. Dugang pag ining mga problema. Pero sige lang, no? Lang taon tara, istorya-istoryahan natin karon ang mga updates na. At the same time, mga katropa, damo daw ka... daw ka sa jaman sa nagkalatabo sa aton diri mga katropa ho, eleksyon Japon ang ginaisag-istoryahan sa sa mga barangay. Pero despite bala sa mga balita nga daw hindi na madayon mga katropa, kay daw ari naman niya, no, ang mga senators naton, ang aton nga mga kongresista, daw daw kita mo naman daw excited man sila sa postponement nga i-postpone na lang ang ining ang eleksyon naton ba wati anong taraya karon e mo nang gusto nila. Walang imposible sa mga kongresista at saka sa mga senador na gusto nila magkuhon ang aton sistema mga katropa. Why naman ta pwede nga iangal da kaya ara sa sababaw. Pero amo na ni aton mga katropa, ato bala ang nagwaslik sang poder nila, kita taman sa Kongreso, sa tag-as nga posisyon sa national government, ang problema sa ila, kay kung gusto nila. Bisan magpiait para ang tao ya, bisan piait para ang tao kay hindi gusto, kay gusto nila. Pero tarabla, ang ila nga mga argumento dito sa Kongreso, man mga katropa, dito sa Senado, ang ilang disposisyon, tingog sa tao. Pero pamakoton mong tao, siguro libuton mo ni Guro Bilog Pilipinas, mag-survey ka mga katropa, pilang porsyento lang gina Guro ang nagsugot nga hindi mag-eleksyon mo? No, sa barangay eleksyon? Kalabanan sa mga kuturante, gusto na yung mag-buto sa gusto nila iluklok na ng mga public officials, ng mga officials ng barangay. Amo na, ang problema, subong mga katropa, ang aton pila ka mga kongresista ara sa tag-as nga posisyon sa atong gobyerno, gawas slick mo sa punya directly. Nang taon taman ang mga development diri sa lokal nga mga balita mga katropa. Ang transport sector ang bakod ni Maribela mga katropa, magpatigayon subong sang caravan protest, ini sa bangod sang problema sa ginatubang karon sang aton pungsod nga ang kalabanan sang solusyon sang aton gobyerno patupa pero migadapaw ang mga ayuda nga wala nag-abot sa aton nga mga drivers, mga sectors sang aton nga komunidad mga katropa. Pero makita mo sa national media, sa mga telebisyon, grabe kuno pang hatagay. Pero ang reklamo sa mga transport sector, subong siya, grabe ang problema. Terribly ang ilang away. Terribly ang ilang terribling ila su away sa babaw. Pagkatapos, kung maghambal ka nga, may-ari gini isang problema sa aton nga mga sektor apektado sa enerhiya, sa hindi, okay lang na, tagaantas ang ayuda. Pero ayuda, mind you, mga katropa, sus, ang mga checking nga ginpadala sa mga drivers, kag operators, nagligat ng mga binulan para assistance abi, ay dito sa Metro Manila, yung bangko. IT ano karon hibuon sang mga drivers talo paro nila dito sa Manila para mapa-incash tong kwarta sang DSWD or LTFRB nga ano nga bulig. IT direta makita mabiyan nga kulang sa mga impormasyon, kulang sa datos bala ang aton mahinsa sa gobyerno sa pagpatuman sa ning ayuda system. Wait ka ba si hungod man to? Wait ka ba si nga gin-ideahan man to para hindi na magkadto, hindi na mag-abot madugayan ang assistance blow? Amo ning gipadangat plus ang padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo mga katropa. Ari ang pinakalitest update. Headlines. I hope mga katropa, 5 lang ka piso ang isaka boss. Why pa man sa official pronouncement ang Department of Energy tungod sa ining pagsaka naman, no? Duha na ni antes nga nagnubo sa pinakamasintimos. Singganan nga no, ang ilang pasaka panubo sa presyo o kung ang ilang rollback daw sa pinalang kaporsyento ikumpara sa saka sa mga tinalikdan ng mga binulan. Di subong ang atubangon naman sa mga drivers mga katropa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Tapos ang problema pagid sa pagsaka sa aton nga mga kuryente, presyo sa kuryente mga katropa, mind you, ma 18 pesos ang 59 cents ang per kilowatt dito sa spot market mga katropa. Na-impose ini, nagwa ini, nagligad nga may nadlaw. Pero hambal naman sa DOE, mando sila sa ERC mga katropa para iduso, ipatuman, istrikto ang price cap nga ERC nagligad pa nga binulan matapos nga nagtinaas kung nga grabe ng rotational brownout, no? Di ang price cap to halin kuno sa 20 o kung 18 pesos kag 59 centimos makadto na lang sa 8 pesos, no? Grabe man pamatsagol at least na may ara sa mga effort nga ginduso kaginhimo ang DOE ang pamangkot lang di tapos ni sure na ta nga hindi na ni magsaka ang aton nga presyo sang gatong sa kuryente sa spot market. Amon ibang solusyon tanawon ta naman na karon storyan ta mga katropa sa aton pag tulo talakay mga katropa sa aton paratuntunan, no? Anyway, ti amo na gina, no? Anhon ta na aya karon kay amo na sla. kay amo na yung problema mga katropa. Ang aton paglantaw sa problema ngani tanan sa lamahan naman mo, no? Halin sa mga planta, pakadto sa NGCP, pakadto sa mga electric utilities. Sa binog ng Pilipinas, kung sabo ni sila. No? Kung sabo ni. Dala naman ang ERC naton kag aton nga DOE. Dala naman ang NEA gani, no? Nga ginapadayon, nga gina-explicar, ginapensyon dis tao, nga normal lang ni. Ginapensyon dis tao, nga natural lang na tungod may kulang sang supply sang aton kuryente sa aton grid. Kagina pa intindi naton sa aton nga ti may ara gid man na sa mga adjustment sa presyo sang petrolyo o presyo sa kuryente. Pero hindi na maintindihan kung ano gid man ang sistema mga katropa sang NGCP sang mga power plants. Kag sa mga ano sa mga electric cooperatives sa aton nga mga electric companies, mga electric distributors naton sa mga lugar, no? Amo pa rin aton istorya-istoryahan as much as possible mga katropa. Gusto naton ibuyagjag ni ang katuntuhan sa mga planta bala. Dara naman sa mga electric cooperatives kag kumpanya nga padayon nagainto sa tao sa presyo sa kuryente. Tanawang takro na, no? 7:31 sa pagbaragat naton sa aton panatuntunan dito sa Manila, dito sa mga national mga balita, mga katropa, ang barn parliamentary elections gin patigayo na. no? Nagsugod kay na alas 7 sa aga, pero mga katropa, ang balita, may napatay sa antis pa man nagsugod ang ining eleksyon dito sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Tatlong patay. Pagkatapos may 15 pa nga mga nasamaran sa mga resulta dito nga mga ano nga pinili ay sa nasambit nga lugar. 800 ka mga volunteer nga mga teachers naton, board of canvassers nga nag-withdraw, nag-resign tungod sang risgo dito sa pagpatigayon sang eleksyon, mga katropa. Amo ra ba? Okay, maintindihan ta man ni ang mga sitwasyon sang aton nga mga utod nga mga Muslim, no? Pero ang hindi ta maintindihan sa mga leader nga nagaparindugan nga mismo gani nga seguridad sang lugar, mga katropa, hindi nila masetul. Hindi nila gani makayo, ha? Mangayo pasla sang ilang autonomiya sa central government natin. Pero ang lapnagon nga political dynasty, ang lapnagon nga political monopoly dito sa area sang Mindanao, mga katropa, nagapadayon. And until now, because nga naghalo nga atong gobyerno sina di sa pag-uyat sa ila, na tagaan sila sang recognition. Complete autonomy kinahatag sa atong national government for them to have their own system of government dito sa Mindanao. Pero tanaw ba mga katropa, sa ilang seguridad gani, hindi gani ma-unite ang mga grupo sa mga Muslim dito. Tapos mangayo pa kamoy sa autonomiya. Ginaduso pa ni isang una to nga masiparar ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi tagani masetol ang differences natun. Kay may MLF, may MILF, may BFF, iban pa to ka mga grupo nga tanan ni mga paramilitary groups ni isang pinakamang political organization, political groups dito sa Mindanao. Kung lang taon ta, kung gusto ta sa kaninong katawahan, ipakita man tani sa mga lideres ang Mindanao nga kaya nila i-control, no? Bisa naman ang peace and order sa nasambit ng lugar. Para makambal ta, okay, kaya gali ni nila. Buhis na. Welcome, welcome mga katropa sa atin pala tuntunan sa Bullseye.
1: Franca, diretso.
0: Ako na mas katropang Wayne Salinas, sa upod naton sa technical side si katropang Junior Villegano. Update kita tuntun para suggest mga katropa. Ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, tatlo ka mga produkto ni siya. Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C. Mga produkto sa Yes to Health nga ginapakilala naton sa inyo adlaw-adlaw, mga katropa. I hope matistingan nyo. I hope nga makabakal ka mo, no? Why man ang problema? Kung hindi akma sa inyo, why epekto, then let go, no? Pero we urge you to try isa ka bulan, no? Intake bala, mga katropa, sang ining mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. Ang premium D3 ay maraming supplemento natin sa vitamin D na makuha natin sa adlaw. Pero sa pinaka mga kauturan ta, hindi na natin na makuha because ang sitwasyon, hindi naman ta magpainit. Sa pagkainit kayo, mga katropa, no? Singkal sang init. So ang ato naman nga sitwasyon, there is aton lugar, mga katropa, tropical country ta kuno mo. De, pero grabing init, pero kadamo sa mga kuturan ta nga may deficient sa vitamin D, no? It doesn't necessarily mean exposed ka, may harvest ka sang vitamin D halin sa adlaw. Sa Africa damo man sa mga deficient sang vitamin D, ibang to gani mga tao daw na yan. Common lang exposed to islaya sa adlaw, pero may deficiency sa vitamin D, mga katropa. ina, pagdamol sa melanin mo bla, hindi na makapenetrate mga bian ang init nga makahatag sa aton sang ining suplemento. So nahimo ni mga katropa matapos nga may ara sa mga pagtuon sa DOST sa aton World Health Organization nga isa sa mga concerns ang aton pumuroy especially dito sa Amerika ang vitamin D supplementation, and that's why diri sa aton lokal sa Pilipinas nagresponde ang pila ka mga pharmaceuticals mga katropa sa paghimo sang suplemento na makasupply sa aton sang insakto nga suplemento of vitamin D. Isa na ang premium D-free mga katropa, no? Pero hambalta hindi man makumpleto ang vitamin D kung amo lang na ang suplemento nga mahatag niya sa soft gel capsule. That's why gin revolutionized sang aton pila ka mga pharmaceutical nga may ara sang virgin coconut oil. Tapos may ara man sang malunggay oil. All these extracted nutrients halin sa aton nga mga sa halin sa ilang mga source. Okay? Ang malunggay extracted nyan nga mga vitamins kabalo man kita kung anong yang epekto na sa aton lawas. No? Nami, okay? At na halin sa A, B, potassium, calcium, ng mga suplemento mga katropa, aras barunggay. That's why ginambal niya sa miracle tree. Oh. Next mga katropa, virgin coconut oil ang iyang una nga puga. Dako ang beneficios ng mga katropa sa pag-improve sa aton nga depensa kontra sa mga viral infections. Man. No? So nakita na sa beneficios ang virgin coconut oil. So that's why mga katropa, Aricorus Mercado ang premium D3. Ang ato naman nga Santon Plus Gold mga katropa, himo ni siya intentionally para buligan ato may pila ka mga katunan. Ang problema tas bong ang aton supplementation sa mga vitamins minerals ang una makwato ni sa mga pagkaunta. But because there's a change of lifestyle nowadays nga imbis nga makaon kita sa mga masustansya ka mga pagkaon, kaon na lang kita sa mga pagkaon nga dasig lutuon. No, may mga preservatives kagkunano pa nga mga sitwasyon to. Ah? So, dira, once nga processed foods na, nagakadula na ang mga nutrients nga kinahanglan sa lawas ta. Ah? And that's why, nahimo ni siya ang mga suplemento katulad sini para mag-fill in, no? Mag-reinforce sa kinahanglan natin yung mga nutrients, mga katropa. Like for example, sa Santon Plus Gold, mga katropa, may ara kita sang mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, na mga suplemento nga nagabulig sa aton sa pag-control sang aton blood sugar, pag-control sang aton dugo, no? Nag-improve siya sa blood flow, no? Nga hindi mag-spike na mga katropa ang aton nga blood pressure. Kag para sa mga kuturan ta nga may ara sa mga pre-existing condition, ginapabakod niya kag ginapanami niya ang aton nga sistema para magtaas ang aton immunity level. Pero ini mga katropa, mangin wala pulos ni kung hindi naton pag-aktuhan ang ini nga mga suplemento nga inon ta lang hoping nga may ara ta sang dasig nga absorption, no? Ang yabi sa di mga katropa ang vitamin C nga nagabulig sa aton sa pagproseso sa mga vitamins minerals nga kinahanglan sa lawas ta. Okay? So ang vitamin C role yun naman ginapadasig niya ang absorption diri mga katropa para sa aton lawas. Okay? So amo ni pero pilion nyo ang mga vitamin C nga nakabulig sa aton sistema kag hindi nagatuga sa aton sang mga pagsuka-suka, galain pamatsyag ta, duga hyperacidity, good lay manay. Pilion ta ang alkaline based ka vitamin C. Kag kumaghambal kita, alkaline based ka vitamin C, amo ni siya ang Santon Vitamin C mga katropa. Bakla nyo na sa mga butika marapit sa inyo mga lugar dira sa Mercury Drug Store sa aton nga Santon kung sa South Star Drug dira sa TGP sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede nyo mga kamukabisita dito sa aton nga mga Health and Wellness Center. Aring kita sa Bacolod mga katropa sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Okay, no? Franca, diretso. Alright, so tanaw tarman pirang latest development nato karon mga katropa sa patrol kagang aton mga latest balita sa mga pa aton nga managakaratabos palibot naton because may ara sang ginapatigayon sa karon nga ano caravan ang aton mga transport sectors. Tanaw tarman no ini medyo naglain sila tungod sa ining mga pamaagi sa gobyerno para sa paghatag sang ayuda kaw ra man hindi man magtupa para sa mga sindi. Oh, tanaw-tanaw mga katropa, no? 7:42, mga commercial ta. Balik kayo pagkatapos yung mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain,

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ninyo pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa ninyo tulog. O kung pila kagabi nga hindi ka mumayo sa ninyo makatulog. O kung normal na sa inyo sa ninyo daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man ba tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa ninyo lawas.
0: Southern Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa ninyo pagtulog, karoon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karoon, why man na-align sa imo sa ninyo ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ninyo pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag kumpirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Southern Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni sinis, Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sinis ang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gid, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang gid naton ang vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The Secrets of Health. Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo ang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, alas 8.